0: Haleluya, haleluya. Dalay gud ang Dios sa walay katapusan, mga higala magisong ko dekang Kristo. Kumusta? Og mayong buntag na usab kanin yung tanan. Sama ko sa pa kini ang inyong malagadis kanginan. Beninyo. Kabuan ato si Brother Jerry Malimo ug sa Pikas Luwag si Engineer Roberto Lu. Magapadayon kami sa pag-iuman kaninyo nining mga programa ang Jesus Christ Hour.
1: Amen.
0: Dalay gud ang Dios sa katapusan nga naghatag tong panahon nga magapadayon nining mga buluhaton. Uban sa itong mga kaigsunan, nag-suporta sila mga pag-ampo o mga salapin ng bahin. Arong akining mga programa, magpadayon hanto nining mga adlaw.
1: Amen.
0: Hallelujah. Dalay ko na siya katapusan. Kumusta akong tanan? Atong mga suking tigpaminaw din sa siyudad sa Tagbilaran, atong mga silingan nga kalungsuran itong probinsya sa Bohol, atong mga tigpaminawan di asap sa atong mga silingan kaislahan din sa Kabisayan, sa Mindanao o hangtod sa Tibo Kalibutan, nag-asunod sa atong mula itong pinagis kimanaw sa internet. Salamat sa Diyos. Inaot ko ang Diyos magkapanalangin tanan. Salamat sa Ginoo. O nintak na ito yung unang viewer ko rin si Brad Jimmy Pahit. No? Mayong buntag na nakasunod siya sa itong braton. Salamat sa Ginoo. O nga bisan pa sa itong mga kaigsunan. Kumusta sa kamuntag na sa kamuntago. Naot po ko na kamo sa mayong panglawas. O bisan pa sa pagkamasibuton, sa pagsimba, sa itong buhay sa karong adlawa. Di na ito kalimtan. Nga kita magakahiusa sa pagbayaw sa iyang ngalan. Salamat sa Ginoo. O atong magkaisun na sa Santa Cruz Batuan, kumusta ka muntang sa kumuntagon? Naot po ko nga ang Diyos magapadayon sa paghahom kaninyo, sa pagpadayon, sa paglagad, sa tumbuhin ng Diyos, samtang naapang panahon. Ngayon ang gihatag na tumabot ang panahon nga doon ay kagotman sa pagpatringog sa pulong sa Diyos. Hallelujah. Atong paimus na ang panahon. Uban sa itong magkaisun niya sa anda, hallelujah. Bisita mi niya karong pizza disisay, sulong bulan na, itukot sa Ginoo. Sunod pang Sabado, itukot sa Diyos. No? O nga sa itong mga kaigsunan diya sa Mindanao, kumusta ka muntas ka muntagon? At ang pinaot nga ang Diyos magpadayon sa pagpamuhat diya sa makinabuhi. No? Diya sa, kagayan, brado dong istremo sa asam. No? Bradan Bagaris, no? Wisan pa sa mga kaigsunan ito dito sa Iligan City, diya sa Initaw, dito sa Kunambugan, no? Hallelujah. Salamat sino Brad Ondo di Siligan nga nakabato na kaligun sa panglawas. Sa yagi mga balati ano gahasol. Salamat sa Ginoo nga ang Dios naga himo sa mga milagro sa buhat no.
1: Amen.
0: O nga hinaut po ko ang Dios magapadayon sa paghahom kanin diha bisan pa sa bulumbungan Brad Iko na. Bisan pa sa atong bulaton hinaut po ko ang Dios magapadayon sa pagpamuhat sa mga dapit. Dali ko sugat tapusan in tanas ka buntagon. Kita maglangan ba no kay tas-taas tagisgutan ang karong tas kamuntagon magaandam tanini pinagi sa mga pagampo. Hallelujah. Dalay gon kaman nga brand salamat sa kagawasan gihat aga namo nga kami makapadayon sa pagpalapdag sa pulong bisan pa aron mga tawo mahimo magnuan usab mapasidan an samtang nagapaabot kami sa imong padayagami kami imong imong espiritu magaga gahom kanamo bisan pa sa pagwali sa puno masabtan no sa kinistanan ambo kini saligan tanan mahan sa ngalan sa Ginoo Kristo.
1: Amen. Hallelujah.
0: Hallelujah. Dalay ko na sugat tapos ang tangna sa kabuntagon mga kaigsunan no ni adi ta maglangan kay bililon kayo matagutlo nga mulabay atong padayon ng pagisgot mga kaigsunan ang mahitungod sa pag-anhi ni Elias kay tas-tas mo tong atotong tagaan kong pagtagad kay labi na nga kini nagahisgot mo ni sa mga butang nga umlabot nga gisgotan dito ni Malakias no sa Malakias 4 bersikulo 5 ug 6 nga naging man ang Dios nga ipadala niya si Elias ang iyang sinugo suma sa Malakas 3:1 no? O sa Malakas 4 bersikulo 5 ug 6 nga diin iyang pa ipadala si Elias sa di pamubot ang dako makalisang adlaw sa Dios. O niya sa bersikulo 6 nga iyang pabalikon ang mga kasing-kasing sa mga hangatos manhat. Hallelujah. So mga kaigsunan sa pag-anhi ni Elias mga kaigsunan dili magjud sila sing anhi di ay kay sa diha nga mi nangutan ang mga tinun-an sa tong Ginoo mahitungod sa pag-anhi ni Elias matupad ni Kristo. Si Juan mauto si Elias matupas sa Mateo 11 bersikulo 11 hangtod 14. Pero ang gingon des kasulatan mga kaigsunan sa Lucas 1:17 si Juan moy magadala sa espiritu gahom ni Elias. So pagani ni Elias mga kaigsunan dili gyud si Elias may nakita kun dili diha sa kinabuhi ni Juan. Pero mga kaigsunan human naman si Elias mianhi pinagi sa kinabuhi ni Juan. Pero ang gingon sa kasulatan sa panahon ni Juan nga pagani nga pabalikon niya ang mga kasing-kasing sa mga so nakita to mga kaigsunan nga daghan sa panahon ni Juan nagpabautismo bra no kumikan kay imagine po to na tibok Jerusalem tanang kayutan sa Judea nangadto pagyud kang Juan sito sa suba sa dulo nagpabautismo sila ato ra mga parisiwa batis mo eh. Pero ang ikaduha nga punto kining gingon sa kasulatan Brando nga sa dili pa maabot ang dako makalisang adlaw sa Dios. So ang ato ning sibutan mga kigsunan kining gingon sa Malakas 4 bersikulo 5 nga ipadala niya si Elias sa di pa maabot dako makalisang adlaw sa Dios. Pero sa gihapon mga kigsunan dili dito mingon nga si Elias manaog pandis kalibutan unya magahimo og mga bulhaton mga kigsunan. Umana si Elias sa iyang buraton sa anong panahon sa mga dito sa mga basahon sa mga hari no humana si Elias unya sa pag-abot ni Juan humana po dai ang misyon sa pagpabalik sa mga kasing-kasing ang atong punto ni mga kaisyon sa dili pa mabot ang dakumarisang adlaw sa Dios ang gisutan sa Malakas 4 bersikulo 5 na ato ning tagad kung pagtagad mga kaisunan kay ang atong masinati sa giskutas sa kasulatan dili na si Elias sa iyang pagkatawo mo man hikon dili ang mga panghitabo na sa panahon ni Elias. Kani mga panghitabo na sa una, misyon man to ni Elias. Pero kini atong isikot na karoon mga kaisunan, dili ni Elias nga tao nga manhi, kundi ang mga panghitabo sa panahon ni Elias. So kamo mong hihatag ni una ni Brad Jerry, alam sa atong padayon.
1: Magkabasa ito din sa kining atong basaho ng unang mga hari sa Kapitulo 19, versikulo 10. Nagyong siya din eh, ring undine ug siya miingon ako nang abubuhol sa hilabihan gayud hilabihan tungod kang Hesus ang Dios sa mga panon kay ang mga anak sa Israel mingsalikway sa imong tugon ug gigun-ob ang imong mga halaran ug ipatay ang imong mga manlagna pinagi sa pinuti ug ako na lamang ang nahibilin ug ipangita nila ang akong kinabuhi aron sa pagkuha ni ini sa panahon pa ni Elias magsuon nga dihay dakong paglutos o pamatay ang ibunob ang mga halaran sa Dios ipamatay ang mga propita manalagna maabot mo sa kanong kapanahonan kanong malabot nga kapanahonan nga gisigutan din ni ato ning basahon din ni sa kining dakong paglutos man gyud ni mga igsuon kining din sa Pinadayag 12 bersikulo 13 ug 14 nya dito sa 17 naging din he ug sa pagtan-aw sa dragon nga diha siya ikatambog sa yuta iyang gigukod ang babae nga nanganak sa batang lalaki apan gihatag ngadto sa babae ang duha ka mga pako sa dakong agila aron siya makalupad sa pagkalagyo gikan sa serpente ngadto sa kamingawan sa dapit din siya pagatinugan sulod sa usa ka panahon ug sa mga panahon ug sa katunga sa usa ka panahon 17 unya ang dragon na suko batok sa babae ug miadto siya sa pagkigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae sana nagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa nagahupod sa panghituod kang Hesus ug ang dagon ni marog niya sa baybayon sa dagat adni maigsuon ang punto ni maigsuon kining mga paglutos nga maabot ning kapanahon nga maabot ni so dili pa ang dakong makakalilisan nga adlaw sa Dios ni apay paglutos sa mga katawhan sa Dios maigsuon dili na yun nga si uban ni mga si Maria kun na pero na humana ang panahon ni Maria nataw na si Kristo kung dili kini ipasabot ni ang mga katawhan sa Dios ng igsoon nga itong nagabantay sa mga sa mga pagtulunan sa ni Hesus so, maunay baga lutuson mga igsoon maunay nga sa atong panahon karon nga malabot ni aning dakong paglutos maunay nga ang ato jud ini mga igsoon nga ato ning barugan ang atong pangalagad nga dili ta mapilde sa atong pagpangalagad kay kining dakong paglutos nga magaabot kini matagamtaman yun sa tanan nga alagad sa atong buhi nga Dios mo isuon mo ni nga may mingon nga away ka sakitan pero ni ay dakong paglutos kay kini mo na nagitagna ni sa balaang kasulatan nga moabot yun ang dakong paglutos sa tanan nga nangalagad ni Jesucristo mo ni nga sa karon nga panahon ni apa ang kahigayunan sa pagpangalagad atong pahimuslan kay kini moabot ra bayo ang panahon nga wa na dili na ta kapangalagad kay lagi nanay kagutmanan sa pagpaminaw sa pulong sa buhi nga Dios mo ni nga di na ta kabasa ning Biblia kay kini ibawal na mao sa bang mga nasuro na agisugdan na ang pagdili sa pagbasa sa Biblia mao ni nga karon ni apa ang panahon pahimuslan nato ning maong panahon nga gibuhatag pa sa Dios kana to. Dinhi lang ko kutob ning kamubo nga kung pamatuod sa pulong sa Dios ako ning hatag sa tuigsoon nga si Brad Ben anang sa paghisgot pa ni mga gisgotan karong kamuntakon. Hallelujah.
0: Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, Brad Jero, nga ang unang gisgotan, Brad Jero, mga kaigsoonan, mao ang panghitabo sa panong Elias nga dunay paglutos mga kaigsoonan, no? Kay si Elias mga kaigsoonan, kun imong tanawon sa iyang panahon, mihari ang dautan, si Akab.
1: Si Akab.
0: Sa naghari sa Israel, uni ang iyang asawa po, dautan po iyang asawa. So mga kato si Jezebel, nang mga kaigsoonan, tungod lagi kay na pildi man itong iyahang mga manalagna ng mga manalang baal nga diin sa dihang napildi ito sila, kung kinsa gitinong nga Diyos mga kaigsoonan, ipamatay man ito ni Elias, matong suko, lutos nila si Elias, ipangita ni si Elias kay Patjon si Elias. Ang mga manalagna sa Diyos mga kaigsoonan, ipamatay, matod pa sa itong inabasa. O niya, gipangita po si Elias kay Patyon po si Elias. No, motong si Elias mga kaigsoonan, may kalagiyo si Elias, gumika ka doon na paglutos nga gihimo ang namunuan nga diin ng hari sa Israel ng dautan, aron Patyon si Elias mga kaigsoonan. So doon na paglutos mo na nga siya, ning katapusan mga adlaw mga kaigsoonan, si Pablo na anong nagpadayag diya sa 2 Timoteo 3:12 nga, pagalutusong ang tanan, no? Ang tanan nga nagtingwa sa Diyos ng pagkinabuhi, di akang Kristo Jesus. Huwag ka magkinabuhi, adi ka lutuson. Hindi ka lutuson. Katuro mang tanan na kinabuhi diya sa diya sa atong Inos Kristo, mga isang may pagalutuson. O niya, makita na ito diya sa gisgutan dito ni Brajiri sa kanang pinaindusin mga kaisunan, ang iglesia, mga na mga kaisunan sa unang primero sa Jerusalem, mga mga kaisunan sa Israel. O niya, daghan mamingon nga dito na kanaging bitaw sa Mateo 24 sa Judea na Judea ra na pali kay ing mas sa Mateo 24 15-16 nga naa sa Judea pakaligawa sa kabukiran mga kaisunan wa na magpasabot nga ang Israel ra man may lutuson o mga Judeo ra lutuson kun dili suma sa 12 bersikulo 17 miadto siya sa pagbigsatan ng mga kaliwat katong na nagbantay sa mga sugo sa nagbaton sa turuan sa atong Ginoo Kristo.
1: Hallelujah.
0: Sumapil ang mga apil apil at ang mga kaigsoonan, no? Hallelujah. Pero nakita na to mga kaigsoonan, na hallelujah, nga sa diha nga dunay paglutos mga kaigsoonan na si Elias suma sa iyang kasinatian, may kalagiw siya mga kaigsoonan. Oh, dito siya sa Kamingawan, o niya, tilugan siya sa Diyos, mga kaigsoonan. Doon ay tilugan ito kanya. Maunay sa adya sa unang hari, 17:6, mga kaigsoonan nga, mga atong mga langga, mga kaigsoonan, mao'y nagpakaon kaniya, mga kaigsoonan, no? So, unang hari, 17:6, nga doon ay tinapay, doon na po'y sudan, no? Sa matagbuntag hapon, naapod siya ay giinom dito sa tubig sa sapa na mga kaigsoonan, gumikan kay suma sa bersikulo 4, ang Diyos magahatag kaniya sugo sa mga langgam nga uwak sa pagpakaon kaniya dito sa mga dapit. So mga kaigsoonan, gitilugan si Elias.
1: Amen. Hallelujah.
0: Hallelujah. Kung mukalagi yung mga kaigsoonan, kaya doon naman lagi gingos ko salatan nga mukalagi ang katauhan sa Diyos. Sa diha nga maabot ng dakong kasikitan, mabitaw na nga yun sa Biblia nga, inikakita nino sa gisgutan sa propeta nga si Daniel. Mga kaigsoonan, sa madagisgutan ni propeta Daniel, mga kaigsoonan. Doon ay sa Daniel 11:31-32, doon ay sangkap nga kasundaluhan nga atake sa Israel, mga kaigsoonan, bisan pa sa Jerusalem. O niya, pagkugaw siya dapat siya ng balaan. O niya, sa panahon pa ni Nabucodonosor, ang hulagway nito mga kaigsoonan, kung di ka mo simpas larawan nga gito ni Nabucodonosor, patay ka. Ay hulog man ka sa hudno. O na nga, inighari po sa dautan mga kaigsoonan, ngayon si Libes Pinadayag, hindi ka mo simpas larawan sa magpintas ka, patay po ka. Hindi ka kakaon. Kaya hindi man ka
1: kapalit.
0: Kapalit, ka kapalit. O na, mga kalagi ka sa bukid, kaya doon na may makaos sa bukid. No? Dahil mga lumang sa bukid. No ni ang Diyos sa mga atiman, magatilong nga ito, sumala sa saan sa Diyos, sa Pinadayag 26, nga ang babae may kalagi nga ito sa kamingawan, di may dapat nga gitagana kaniya sa Diyos. Hindi pagatilugan siya, sulod sa 1,000, 2,000 kanuman kaadlaw. 1,260 days. Tilugan ang katauhan sa Diyos. Kay mauni ang panahon ng mga kaigsoonan ang paghari sa dautan. Kanang 1,260 days, i-divide mo na o 30 days sa ito pamulugwa itong 42 months. I-divide mo 12 months sa so mulugwa ang tulo ka tuig o tunga. Muna mga kaigsoonan, no? Kay mauman ay paghari sa dautan. So ang katauhan sa Diyos mo kalagiyo kay naman sa paghari ni Akab ug disabled nga dito sa Israel, kalagiw si Elias. Mo na mga kaisunan. O niya, nakita na to ang doon ay gitagana sa Diyos nga mananap mo katong mga uwak no nga mo pakaon kani maghato sa pagkaon. So niya nang panahon na mga kaisunan nakita na to nga sa paghari sa dautan o dagpahari sa dautan o sa mampitas ng mga kaisunan, gitagaan lang siya og tulo ka tuig og tunga. Oh, so mala sa Benedict 13 bersikulo 5 nga ang mapintas nga mananap gihatagan og pulong sa pangandak ug bugal-bugal og siya gitugutan sa pagpatuman sa pagbrutan sulod sa kapatan og duha ka bulan. Mao ni mga kaisunan kay mo kalagyo man ang babay sa kamingawan gumikan kay ang hari o ang mapintas ka mananap. Haleluya, gitagaan pagbulutan sulod sa 42 ka bulan kanang sa ato naging yun, kanang 1,260 days, i-divide mo ng 30 days, mulugo ng 42 months, no? Kaning atong ginabasa karon sa Benedict 13, versikulo 5, nga tulo ko tuwi na siyang tunga. Hallelujah. Muna naging sa kasulatan. Sa Daniel City, ato makita ang mga kaisunan sa Daniel City 25, naghisgod niya mga kaisunan ang maong propeta nga si Daniel, nga mahitabo na mga kaisunan kay sa diha nga mo abot na ang maong kasakitan mga kaisuna kay doon na may gingon lagi sa Daniel 12 versikulo 1 nga doon ay mahitabo nga panahon sa kasamok. Pero mga kaisunan, nakita na sa Daniel 7:25 nga naapadiha ang mga katawan sa Dios sa panahon pas maong kasamok ka nakita ba dakong kasakitan. Narami na kami ingon nga 7 years tribulation. Wa na kuno rin katawan sa Dios. Na unsa may gisulti sa Biblia nga nang mao nga mapintas nga manap gitagna na dan sa kasulatan nga sa Daniel City mga kaisunan nga musulti na dagko mga butang sa bato sa landong niya mo magapaluya sa mga balaan na una pa di mga balaan maluya pa di kalto na kaslangit gisakgaw na ka
1: mga paluya pa sa mga balaan
0: o magapaluya sa mga balaan o niya ang iyang pagburutan mga kaisunan. Hallelujah. Mahitabo kini sa usa ka panahon mga panahon o katunga sa usa ka panahon. So, yeah. Equivalent na mga kaisunan sa 3.5 years. Hallelujah. Mao ni paghari sa dautan mga kaisunan. Nga diin, maluya ang mga bunang gumikan kay... Imagine nga, di ka kapalit ka kabaligyan. Patyon ka bigyan mo kasimba. Hallelujah. So, ingon ang mga kaisunan. Una, sa Daniel 12, versikulo 1 nga, itong nisip ng ganina, nga pag-abot sa panahon sa dakong kasamok mga kaisunan, mahitabo na sumala sa versikulo 7 nga maugihapon nga mahitabo na sa usa ka panahon mga panahon ug katunga sa usa ka panahon matupa sa Daniel 12 versikulo 7. So ato pa duha ka tulo ka tuig na siya og tunga. Kay mao na ang paghari sa dautan nga gisutan dito sa 23 versikulo 5.
1: Hallelujah.
0: Oh, mao na nga mga kaiso nakita na to nga kana ibito ingon 7 years tribulation, wa man sa Biblia 7 years tribulation. Kanang ilang inog na ang katahon sa Dios sa gawo na wala pa'y kasakitan. Wala samot na og di na wa na wa na matunong sa Biblia. Gumikan kay lagi lili makita na to nga diha nga ang mga katawan sa lutuson pa kinsa may lutuso gisakaw na kinsa may patyon gisakaw na oh haleluya
1: sa Dios nga lutuson
0: lutuson go no dakin sa may tilugan ba lutuson gisakaw na diha no
1: maglutuson mo dili ang katawan
0: nga mo na
1: mo timulutos
0: mo na maka mo na makita sa Biblia nga dunay moabot ng kagutmanan sa panahon ni Elias dunay gutom yabot no ay imagine na patong gin ni Santiago Bitabren no sa Santiago 5:17 nga si Elias sama na to kinaiya tao siya sama to kinaiya pero ampo siya nga di magunan sulod sa tulo ko itunga mga isun wa gin magunan pati gutom imagine na patong tulo ko itunga unya sa dihan nagampo na siya pag-usab may paulan na sa bang yuta kung makita to sa kasulatan mga kaisunan no nga si Elias usa ka tawo nga sama na to kinaiya pero nagampo siya dili magulan mga kaisunan nga wala gin magulan sumala sa Ginoo sa Santiago 5:17 nga wala gin magulan ang yuta sulod sa tulo ka tuig unom ka bulan 42 ka bulan o tulo ka tuig tunga mga kaisunan. Hallelujah. Makita nato nga wala gi ulan unya mao to ni tawo unom nay gutom mga kaisunan. Now kining atong nakita karon mga kaisunan sa Biblia dili na gini inom nga gutom sama sa gutom sa panahon ni Elias mga kaigsoonan. Kung dili, ang gingon niya ni Propeta Amos 8, versikulo 11-12, kagutman na nakinis sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Hallelujah. Dili na niingon nga gutom na sa
1: pagkaon.
0: Pagkaon nga ng kasulatan ay nanabari agenda 2030 ra barber no nanay nanay mga plano ni 2030 ah wata kay bagon sana pa ilang mga plano sa kalibutan ron. Wow. 2030 mga kaigsoonan pero ang gisulat sa Biblia nga sa panahon ni Elias nakasinati ang Israel og kagutman na sulod sa tulo ka tuig utunga kay majuti ulan pero ang gingon sa Biblia mga kaigsoonan nga ipadasiyuta di nakagutman na tinapay di nakahosto bikod di kagutman na sa papatrig sa pormosalis sumalas kasulatan. Ano man mga kaigsoonan? Kaya sa kisulatan ng daan ni Pablo sa 2 Thessalonica 2:1 hangtod sa 4. Sa pag-anay sa atong Ginoong Kristo pagtabo kaniya, dili pa to hitabo. Naguban kan hitabo naman. Dili pa na hitabo nga Juanes Kristo niya mo tagbo ta pagsulat kaniya, dili pa hitabo. Kay mo tunga una ang taos kalapasan, ang taong paglaglagon nga maga pataas ang kolegium lingkod sa templo sa Dios ang maga paiga sa siya Dios niya. Supakon na di ang tanang kita og Dios nga simba. Supakon. So siyempre kay masupakon man, so wala niya magwali. Wala niya magwali, bro, no?
1: Mawali pa
0: ka. Ay, wali pa ka nga. Supakon ko, pati yun ka mo, wali-wali pa ka. Karoon ka, napa may maga, mga state preaching, no? Napa may magwali sa kadalanan. O, napa may kagawasan. Pero pag abot pas guto mang kaisunan, ipadala sa Diyos kagotmanan, diri kagotman sa tinapay, di kahustubig, kagotmanan ka na sa pagpatalinghog sa pulong sa Diyos. Mabot na ng panun na, wala niya bisan kayo sa pagmagwali. Haliliwa. Kaya naman, sa Amo 5:13, ang mga masinabuto niyang panahon na magpakahilom na. Kaya ka ng panahon na sa dautan. Magpakahilom na, di na ka magwalid. Ano man natapos na kanabit ng isulti bitabrado sa Mateo 24:14 nga kining maing marita, igawari ito yung kalibutan, iyon nga pagpumato sa tanagabuhatan. Uni, ang katapusan, mabot na. O, katapusan, basta mawalihan ang tibok kalibutan, matapos na ang kapanahon sa pagpangwalis ng mga balita, ang sunod niya ang mga kaisunan gutom na sa pagpatalinghog sa pulong sa Diyos. Mula ay sakto di sa
1: mga kasunatan. Maghari naman ang...
0: O, maghari pa mga dautan. Kinsa may lutosan sa hari dautan. Si, sa panahon bitaw sa ni Daniel, hingari dautan. Diyan mas Elias.
1: Diyan pa.
0: Wapo mo ito, kay ikayab sa Elias sa panahon pa ni Akab. Hallelujah. Sa panahon ni Akab ni Giuseppe nga dautan diha si Daniel mga diha si Elias mga kaisunan. Mo na nga ato na nakita sa kasulatan nga kanang pagmamatuod sa kadaghanan nga do na 7 years tribulation kanang gindi sa Daniel 9:25-27 mga semana mga napay kapituan ka semana mga kaisunan mga huwad-hubad na mga nila na pero dili na mo tunong sa gisulat sa Biblia. Arit na sa klaro mga kaisunan. Arit labing klaro nga sa Ginoong Benedict 13:5 nga ang mapintas nga muna gihatag at pablutan, pagpatuman si pablutan, sulod sa tulo katuig tunga. Klaro gina mga kaigsoonan. So, mauna ang mga panghitabo sa panahon pa ni Elias, mauna ipadala. Ipadala si Elias mga kaigsoonan, dili na ingon nga si Elias mga kaigsoonan kung makita sa mga taong dili. Kanang panahon ba sa ni Elias mga kaigsoonan nga hingari dautan, ang mapintas nga muna na muhari o niya, ang iya pagbulutan, magihatag ato kaniya sulod na sa tulo ka tuig og tunga. Mo na nga dunay kagutmanan mahitabo sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Mo gyud ingon sa kasulatan mga kaigsoonan. Mo na nga ang atong masinati karon katapusan mga adlaw mga kaigsoonan ang atong paaboton dili na si Elias kundi dili ang mga pangitabo na ni Elias.
1: Hallelujah.
0: Mga kaigsoonan. Hallelujah. Gumikan kay kang gisulti na sa kasulatan mauman nga ipadala sa Dios Elias sadi pa mabuto ang kumalikasan Allah sa Dios sa to mabi sadi pa mabuto mga judgment day sa atong inoks mga kaisunan na pa si Elias no mga kaisunan hallelujah ipadala pa mauto ang tao nga nagwali sa pagpasiguli sa mga katawhan sa mga anak ato samahan ikaduha mga kaisunan ang mensahe sa pag-anhi nila sa mga kaisunan hallelujah makita nato nga nagihisgutan kana sa New Testament mga kaisunan nga diin makita na to ang katumanan nini sa baguntugon nga diin katong kasinatian ni Elias doon ay paglutos na itabo siya nga patyon siya gipangita siya nga kalagay siya tago siya dito sa lagom sa Saripta Saripta ba to bro no
1: Saripta
0: dinam siya sa pa sa Cherit no ano ya katong kasinatian mga kayo kay imagine na nga di ka mo tago gipangita ko nila si Elias kay niya ang gisulti sa atong ni Kristo lutuson ka mo nila ipapatay ka mo nila tungod sa iyang ngalan mo man nga di ka mo kalagyo nga ipapatay mo kasi ngalan
1: patay man ka
0: mo na nga karon di pa man tam kasi natin na naroon panahon na kay wa pa man mabot pero kung maabot na gud ang panahon sa paghari sa dautan mga kaigsoonan hallelujah anak gyud ka makaingon nga tinuod jud ang gisulti sa Biblia mo na nga gisulti sa Daniel City 25 mga magapaluya sa mga balaan. Eh, siyempre, makita na ito, ganap ang mga balaan.
1: Mga luya pa.
0: Oh, maluya. O niya, huwag atong itandir sa Pinedeg 24, versikulo 912, daghan god ang musibog sa pagtuo.
1: Matthew 24.
0: Niya, no? Sa Matthew 24, versikulo 912, muluya na, daghan mubog na gugmas kadaghanan. So, muna, nga katumanan sa Daniel City 25, nga, sa paghari sa dautan mga kaigsunan, daghan maluya, mabugnaw ba? Kaya nga nung mga kaigsunan, daan naman ang gisulti sa daan sa Daniel, mausap ang gisulti sa atong Jesus Cristo nga musanay ang kadautan, mabugnaw ang gugma sa daghanan. Na daghan musibog sa bagto, magbudi ay matapos. Daghan musibog. Daw musibog pa bagong kabran o gisaggaw na ka.
1: Sa musibog, baka nga ito ka na kay
0: gisaggaw na ka. Layo, tinuod lang kita, tinuod nga. Sakgaw na daw. Asa man sila ibutan?
1: Asa man ibutan.
0: Asa man sila ibutan. Sakgaw naman kuno sila sa wapay kasakitan. So, ingon na naman isang panghulagwe sa Bulang Kasulatan nga nakita na to sa Bulang Kasulatan. Mabitaw nga ingon si Ginoong Kristo sa Matthew 24:13 nga mula ho tayo sa katapusan. Maluwas kayo sa panahon sa kasakitan mga kaisunan. Daghan mo kung sibog sa pagdo. Pero ang mula ho tayo sa katapusan, maluwas. Gitagaan yun na o saad ba sa atong inyong mga eksyon? Basta mula ho tayo ka, makatangat ka sa kaluwasan. Salamat sa Ginoo. So yun nga na mga kaisunan ang mga maunga punto nga gisulti din sa Bulang Kasulatan. Hallelujah. Dayag o klaro na agingon sa kasulatan mga kaisunan niya. Atong pasalamatan ng atong mga viewers karon tang sa kabuntagon sa Patuhulian Maglangit pag those streamers o uban pa na itong mga kaigsunan no? Sila si Nabil no? Salamat sa Ginoo sa mga pagsunod sa atong buhaton o niya natapos na atong buhaton at ito pahinaw itong mga palingitan na kinimang kalagad binin niyo kauban ni Brad Jerry Malimot sa Bikas Lawak Engine Gabriel Tulog manami ito kami dengan salamat hinaw itong Diyos manalangin ng karatutan.
1: Amen. Hallelujah.
0: Hallelujah. Talagang sa katapusan.

0: So naa dyoy mga panghitabo o mga milagro nga gibasihan nga anak magina nga itong simbahan, no? Dili magina basta-basta mo himo og mga diha-diha lang dayon nga mga desisyon, kundi liagi ginag mga kutik ayo nga pag-investigate do sa sila mo come up sa maong solusyon or announcement official sa atong simbahan nga maoday kinigin, no? Ang tinud-anay nga cross ni Kristo. So atong sumatotal nga pinaagi sa tradisyon sa pagpangita, dunay gibasihan, no? Aside sa tradisyon sa simbahan, milagro nga giingon nga nahitabo o pagdawat mismo sa simbahan nga katong mga panghitabo sa ilang pag-investigate, tinud-anay giyon nga nahitabo mga igsuon, no? So ang atong simbahan naghandom gayod sa nining maong kasaulugan kay usa man kini kadakong pagmatuon natong mga sumusunod ni Kristo nga pinaagi sa cross ni Kristo, naa diha ang kaluwasan nga gihimo sa Dios. Tiaw ba nga ang Dios nagpakatawo para sa katawhan sa kalibutan aron pagluwas nato? Nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa cross, naa ang iyang dakong gugma alang kanatong tanang katawhan. Why gipili? Maayo man udaotan nga kitang tanan gusto sa Dios nga maluwas. Muna nga in line sa atong pagtulunan sa simbahan Katoliko, magistugot ng ganitag kapiyastahan, asay sa naghimutag piyasta sa mga santo sa itong simbahan, karon is naagyod gi-proclaim, gi-officially announce nga karon mga buwan na Mayo 3, tatak sa history sa itong simbahan Katoliko nga kaning pagkakaplag sa cross, Santa Cross mo na nga natay kapiyastahan karon pasigin na sa panghitabo sa itong simbahan Katoliko, panghitabo sa kalibutan, di ginato na madinay kaya naadiha ang mga ligon kayo nga kamatuoran. No nya ato mangiskutan kaniha nga naaputay pag celebrate ana September 14. So karon nagcelebrate ta September 14, mamaura pod pero tong klaruhon nga kanang September 14 kuana po na siya exaltation sa cross. So pagpasidung sa cross nga na sa history magod na nakuha ni sa mga anti-Christians kaniadto sa mao mga katuigan early 4th or 6th century after sa pagkakaplag sa maong tinunanay nga cross, then gikuha, then nabalik na po ni gikuha sa mga Kristiyanos na kuha pabalik mo na nga ang September 14 mao na po na ang kapistahan sa paghiuli sa maong tinunanay nga cross kanang gitawag og exaltation sa cross kanang September 14. So kaya naaman taron sa maong kapistahan nato pagpa sidungog nato sa pagsaulog sa pagkakaplag sa cross ni Kristo, sa tinud-anay nga cross ni Kristo, unsa may atong kamalandong ani sa atong matag kaugalingon isip mga Kristiyanos. Well, mga igsoon, isip mga binunzagang Katoliko, nagpahinumdum gini na to mga igsoon sa atong pagka hiusa diha ni Kristo. Asa ta na hiusa? Pinaagi sa paghimo na tong Kristiyanos diha sa sakramento sa bunyag. So kaning pagkabinunyagan mo man itong pagkaiusa, meaning diha sa cross ni Kristo gibunzagan man ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nagremind nato nga kung unsa ang gihimo ni Kristo diri sa kalibutan, wa siya mo ari nga naglingaw-lingaw lang, naglulinghayaw lang, nagrelax iting pretty, kun dili aduna siya gihimo para sa pagpangalagad sa mga katawhan, no? Pagatiman sa mga masakiton, pag sangyaw sa pong sa Ginoo nga maupunod tata kita mga sumusunod kung ang kontag Kristiyanos, ang kontag Katoliko, muna nga unta kita po maghimo po sa ingon kay mao man ay gipakita ni Hesus nga panag-ingnan sa kapiyastahan atong gihinumduman kung kinsa ang atong gipasidunggan karon nagpasidungog ta kung kinsa kanang maong namatay nagantos namatay gilansang niya sa cross nga si Kristo kana nga pinaagi sa maong cross na dawat nato ang kaluwasan. Mo ka nag-iingon ni San Pablo mga igsoon nga gipasidungog niya o gipasigarbo niya ang cross ni Kristo. Diha sa Galatians kapitulo 6 versikulo 14 si San Pablo nag-iingon nga alang niya wala na siya ilain ipasigarbo kundili ang cross ni Kristo. Kay pinaagi sa maong cross patay na siya alang sa kalibutan o ang kalibutan patay na alang kaniya. Meaning wala na nagpakinabuhi si San Pablo mga igsoon sa butang nga kalibutanon. Wala na siya nagpahiuyon sa kalibutan. Kundili, naa siya nagpahiuyon sa pagkinabuhi pinaagi ni Kristo. Kitang mga Kristiyanos mangod kay mikan nga socialize na ta kayo karon, mura mag nakalimot na ta or nahilayo na ta sa matag adlaw kay saon puning sige po tag tanaw sa TV, social media, scan sa Facebook kantun nga mura tag ma adili kay mura mabira ta sa mga kalibutanon nga mga kalihukan, sa mga tanan-awon, sa mga kalingawan. Muna nga instead nga ma-priority na to ang para sa Ginoo, labi na ang pagsimba sa adlong Domingo, sa paghimo sa mga butang maayo in line sa atong mga ang gibuhaton o patulunan sa atong simbahan. Naunsa ba nga labi na ang atong mga kabataan karon mura magnabisi na gyud, no? Nasubraan na pod ka multitasking. Nga nasubraan na pod tutok sa cellphone. Ambot lang kahaog napabay kabatanunan nga ganahan og magampo labi na magrosaryo. Nya ang the highest form of prayer mo man ang pag attend sa Santos nga misa man Domingo labi na rong sa marong adlaw Domingo ting simba. Manginao ta. Nga sa atong modernong panahon, dili ta magpahiuyon sa kalibutan, dili ta magpahiuyon kung unsa may uso. Sama ni San Pablo nga iyang gipasigarbo ang cross ni Kristo kay pinaagi sa cross ni Kristo patay na siya alang sa kalibutan. Wala siya makinabuhi nga priority kung unsa may naa sa kalibutan. Kung dili, priority si Kristo o iya kinigipuyan diha kayon sa iyang kasing-kasing sa iyang pagkatao. Ingon po na anak, unta-ta mga igsoon, sa atong modernong panahon karon maski samok, gubot, daghang mga panghitabo nga makapadiskurahe na to, makapahilayo na to sa atong mga gibuhaton sa simbahan, sa atong mga pagampo, apan pinaagi sa gugma o gahom sa Ginoo nga kita magsigi tagampo aron ta dili madaog sa mga tentasyon o pagsulay nga sama sa mga apostoles nga nagpadayon sila kung unsa may misyon nga gibuhat ni Kristo. Ila po nang gipadayon ipasa sa atong simbahan mo na atong gipuy-an karon, no? So si San Pablo po nagingon nga ang cross ni Kristo para sa mga wala maluwas binuang walay bili apan alang nato mga niluwas gahom kini sa Dios. Unsa kuno alang ni San Pablo mga igsoon diha sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 18 nga binuang sa uban ang cross ni Kristo apan nato ngayang giluwas gahom kini sa Dios. 1 Corinto 1:18. So ano ato ning puy-an o gato kining hunahunaon, ibutang sa itong kasing-kasing o hunahuna mga igsuon nga naa ang kaluwasan nga gihimo ni Kristo alang kanatong tanan, pinaagi sa iyang kamatayon diha sa cross, pinaagi ni anang cross nga nahimong simbolo sa kaluwasan. Bisan pa man og ingon kaniadto nga ang cross binuang or simbolo sa daotan kaniadtong panahon, apan sa panahon ni Kristo, sidang si Kristo na gilansang diha sa cross, nahimo kining kadaugan o gahom kini sa Dios. So mo na kitang mga Katoliko proud ta manguros ayon sa mga kaulaw panguros mga igsuon. Kay in a simple way sa atong pagpanguros, signing of a cross is an act of prayer, no? Act of prayer. Akto sa pagampo kining pagmanguros ta mo na nga mabitaw ta dita matinga nga makakita ta na yung mga tawo nga manguros o kita pun manguros o during sa atong pagampo yata sa simbahan manguros ta kay ngano. We need to pray every day. Nga matod pa ni San Pablo o no Tesalonica 5:17-18 nga kinahanglan ta magampo sa tanang panahon. And signing of a cross is an act of prayer. Muna nga sa atong pagkabinunsagan, agibunsagan ta sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, muna nga while signing of a cross, atong gilitok ka ng Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kay kita, binunyagan man o nahiusan ni Kristo. Muna nga, sa atong pagpanguros, nagpahinundom ka na to nga kita. Iya rito ni Kristo mga igsuon. No? Ato utang itudlo na sa atong mga kabataan, sa atong generation karon nga mura na bitaw mahog nga dua-dua na lang o sahon yagi na lang kinabuang o panguros na yung manguros nga murag pinapaspas ka adyo, di ma-emphasize kung ganong nanguros. Diyan, ang pait po nato karon sa itong modernong panahon kay kanagiingon ba nga unja ra manguros o mangilat na. So, meaning nga unja ra po muampo o nga problema. Kundili, sa tanang adlaw sa itong panahon mga igsoon isip Kristiyanos, manguros kita. Mampo kita. Kaya pagampo, dili lang pangayo sa mga butang atong kikinahanglan, kundili, pagpasalamat usab sa Ginoo sa tanang mga butang atong nadawat sa matag adlaw, labi na sa gasa sa kinabuhi nga iyang gihatag diri kanato atong nadawat sa matag adlaw. Tiaw ba? Gihatagan to sa Ginoo og may panglawas, bisan pa man usahon masakit ta, pero gitagaan ta fast recovery, gihil ta sa Ginoo, then gitagaan ta niya og mga butang atong gikinahanglan, malipayon ta kauban sa atong pamilya, sa atong nakakapika sa kinabuhi, sa atong mga anak, na kitagaan ta sa Ginoo og mga panginahanglan sa matag adlaw, material, spiritual, gihatagan ta og kadasig sa Ginoo, bisan pa man na feel na to ang mga sufferings, mga trials sa kinabuhi, apan kung atong yung tutalon mga isuon, mas dako gayud ang grasya sa Ginoo na atong nadawat sa matag adlaw kaysa mga problema nga maingon ta sa hon nga gidatugan na tas langit og yuta kay nagha problema. Apan di gyud mahitabo mga igsuon nga mas mulabaw pa ang problema kaysa grasya sa Ginoo, kay ang Ginoo Dios nga labing kamanan. Una muna nga in every act of signing of the cross, muna nga atong gikinahanglan kay it is an act of prayer, nya simbolo sa atong pagabinunjagan, no? Manginao ta ba nga kita manghamtong, kita joy modelo diha sa panimalay mismo. Nga na magyuna naman yung mga model of faith, na po yung mga heroes of faith. Kay kita man yung mag-lead sa atong pamilya, isip inikanan, isip amahan. Muna nga, unta kita po yung una makasabot nga nung mag-ampo ta, nga nung mangurus ta. Kita po yung mutulo sa atong mga anak. Lisura po, mas nakahibaw pa ang mga anak niya, mga ginikanan. Why, wan anong kahibaw? Well, naman yung po yung uban siguro mga igsoon, pero maningkamot ta nga isip responsible parent, isip mga Kristiyanos, naa nato ang kasibot sa kahibalo o ato kining gipraktis, gipuyan sa matag adlaw. Kay aron ang misyon nga gihatag sa Ginoo nato isip binunjagan, isip sumusunod ni Kristo, ato gayong nahimo, nabuhat, isip misyon man nato nga mga binunjagan, misyon man nato nga Katoliko. Ya, karong adlaw sa 3 sa Mayo samtang atong gi celebrate ang pagkakaplag sa cross, ato pong mahinumduman pagbalik kong unsay mga panghitabo luyo ni anang cross nga nganong kita karon naa nato natagamtaman kining atong kinabuhi, na nato ma feel nga ang kaluwasan para natong tanan nga ang Dios nagpaandam natong mga ganti sa langit mga igsoon inig abot sa panahon nga kita matubang na ninja. Una nga din sa kalibutan, isip mga Kristohanon, isip Katoliko, ato ginang gibansay daan ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kay isip pinunzagan, sumusunod pa ni Kristo, nagsunod ta sa iyang gihimo sa mga maayong butang ayang gipakita nato pinagi sa simbahan nga kitagaan niyang authority. No? So manginaot ta mga igsuon nga samtang naghandom ta sa mga seremonyas diha sa liturhiya sa atong simbahan, ato ning puy-an sa matag adlaw. Ato ning hinumduman nga isip importante kayo nga part sa atong kinabuhi. Ato kining ipaambit sa uban. Ug unsa kini mga panghitabo sa atong santos nga simbahan nga maghatag kanato og dugang kalig-on sa matag adlaw taliwala sa daghang mga problema o tentasyon. Din atong hinumduman nga si Kristo sa iyang kamatayon sa cross, iyang gidaog ang kamatayon. Iyang gidaog ang sala aron pinaagi sa iya mga samad kita mamaayo. Pinaagi siyang kamatayon sa cross, maangko na to ang kaluwasan nga gusto sa Dios nga maangko na tong tanan, no? So I hope nga niining panahon na kana bitong mamiyasta ta usap na sa tong pantayan kay kani laging Mayo 3 kay pista mo sudaghan ani. Take note nga when it comes to fiesta, unsa ganito unahon na to ang santos nga misa, dusa ang lamisa. Kay daghan la ba mamistahay nga ining adto sa lugar din sila mamista. Pangutan-o nimo unsay patron sa maong lugar nga ilang ipamistahan. Ambod lang upila ra poy makatubag nga nahibaw sa patron nga ilang giatuan nga dito sila namista. Muna nga aron ta masayod, siyempre mutambong kita sa santos nga misa dosa ang diha sa lamisa. Kay mangaon magyud gi appeal man sa kapistahan ang pag-celebrate na diha ang panagambitay sa grasya ang gihatag sa Ginoo. Muna nga mag-celebrate og pista mangaon, no? So nga na, atong tagaan og bili og unsay kinauyukan, unsay main nga mga kimuhaton nganong atong gi-celebrate ni kinaam na tayo gihandom ni mga panahuna, no? naman niya yung pagkakaplag sa true cross of Jesus. Nya ninibuan na sa nai mga panghitabo sa kalibutan nga mutatak po. Siyempre, Mayo man. Kung atong hinuduman kining Mayo, way back May 30, 1917, kung mo kini ang Marian Apparition po, no? Naman diha ang unang pagpakita ni mahal nga Birhen Maria sa tulo ka bata dito sa Fatima, Portugal. Tataka history po na magsuon nga apil po na sa takong mga panghitabo sa itong simbahan, history nga na gayon, nagpakita nga Marian Apparition from May 13, 1917 to October 13. Usap po na sa itong gihandom rong mga panahuna. Na kay Mayo lagi, naman ang Flores de Mayo, mapo na nga itong gi-honor po si Mary, no? Isip Mother of Christ, itong espirituhanong inahan, muling giha po na siya mga igsoon, no? Nga nadiha, muling kina ang kaluwasan nga gustong ihatag ni Kristo, gustong matagamtaman na itong tanang katawhan nga yung gimahal. Muna, in return, naman ay Diyos nga nagpakabana na ito, nagmahal na itong mga katawhan sa way pagpigpihig, unsa may atong i-give back sa Ginoo mga igsoon. Muna nga, isip Katoliko, magtamod ta sa iyang mga kasuguan, sa iyang panudlo sa simbahan, nga kitagaan ng authority, na kita isip katawhan sa Diyos nga naiusa sa iyang santos na simbahan. Puyan gayon na ito ang kinabuhing matarong. Although di man ta perfect, kaya nag-struggle man ta sa matag-adlaw, pero pinaagi sa itong mga pag-ampo, inubanan sa grasya sa Ginoo, ang iyang panalangin, ibubo na ito sa matag-adlaw kay wa man kita mahimo katong saligan ng ato ang kagalingon. That's why we need to pray every day. No? Mangayot ang guidance sa Ginoo niya. Siyempre, while praying, di na ito kalimtan nga magpasalamat ta sa Ginoong Diyos nga atong mabubuhat o atong manuluwas kaysa matag-adlaw sa atong kinabuhi. Ato magyong natagamtaman ang mga grasya ngayong gihatag na ito sa matag-adlaw. Muna nga, naagitay buhaton pod nga uyon sa iyang kabubuton na magligon ta sa kanunay aron di ta madala sa tentasyon sa daotan mga isuon. I hope mga isuon ining pipila ka minuto nga atong pagkiguban sa kahinan sa atong programa ang tingog sa matuon nga simbahan. Kita mga puyo kanunay sa kabubuton sa Ginoo magsunod sa iyang mga kasuguan kay kung walay Diyos wala kitay mahimo. Amen. Dalay gyud ang Diyos sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
1: Palinay, DYRD kanunay.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
6: Strong sa una, herbals, strong karun.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agoy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
3: Rexino Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
3: Rexino Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexino Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
3: Rexino Forte!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una,
7: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
10: Drink responsibly.
9: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
10: Drink responsibly.
11: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
12: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: pagkuan sa akong pagkatulog sir, nindot kay akong tulog, nya akong lawas nindot kayo nya. Imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot kay ako pangihi, nindot sir at pagbawa sa akong kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah, kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gikan kanamo sa DYRD.
4: DYRD.
3: Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

mga igsoon ko diha ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo o kaha sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian nga mo'y nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tungod din eh, kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan gayod sa Katedral ni Señor San Jose.

santos dahil ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala yung Espiritu ang pagsantos ng mga gasa, at mahimok niya lang kanamo, nalawas o dugo ni Jesus Kristo nga mag-Ginoo. Sa pagpasakit siyang ko, galin ko, siyogpan, pasalamat ka nimo, mipikas o mihatag ng iningat sa iyong mga tiyunan o gmingon, dawata kong iyong atananugan, kay kinimo akong lawas niya itugyan alang kaninyo.

sa samang pagi tapos ang panihapon ko siya sa kalis. May pasalamat kayong pag-usab. May hatag ni ini nga sa iyong mga tinunaan ng mingon. Dawatak ni og panginom ko mga tanan di ka ni ini. Kaya kinimaw ang kalis akong dugo. Sa bawag tunay nga kasabutan, ang dugo ngayon wala lang kanyog alang sa tanang mga tao ay nang masala mapasaylo. Buhatak ni ang paghandom kay nako.

0: Lihog manindo.
1: Magampo kita. Huwag yung patalinghugin imong katawhan. Ngayon mong gibuhong sa misteryo nga langit nun. Huwag yung mga nga makalabang kamigikan. Ngayon ha, sa bagong tinabuhi, kiniya mong gipangayo.

0: Sa dili pa nato tapuson ang Santa Sinyang Misa, atong pasalamatan ang mga musunod. Una ang atong mga altar servers nga nagalagad sa altar, ang atong mga lay liturgical ministers nga nagtabang sa pagpangulekta, pagpangalawat o nagbasa pod. Ang atong media in charge, ang parish youth ministry, uban ni Kuya Ray. Ang atong mga traffic enforcers dira sa gawas nga naghanay sa atong traffic. Of course, ang atong nindot na choir, ang HNU Choral. Ug sa tanan nga nahimong kabahin aron magmalampuson kining Santa Sinyang Misa, atong hatagan ng tanan sa masipang pakpak. Unyang hapon magsugod ang atong Flores de Mayo. So akong gihangyo madagko man o mga bata nga encourage mo nga mo tambong ta sa atong Flores de Mayo. Ang schedule ug ang oras atanaw lang mo sa page sa St. Joseph Cathedral kay i-post unya siguro before lunch or siguro mga after lunch i-post ang schedule kung unsang oras sa ang Flores de Mayo karong adlaw. Sanglit Domingo man karon daghan schedule sa misa. Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaw sab kanimo.
0: Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan ng amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad ng Santo Sinyang Misa, panlakaw kamuba ng gugma ug ang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.
0: Alang itong mga birthday, wedding anniversary ug mga bata nga magpa-blessing, you may come forward for the blessing.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Luzon na rice ko na to.
2: Eris. Institute of Rice Research.
1: Yeah. May bisita po sila. Some of their mga sanin
2: mga technicians nila.
1: Technicians ning immerse pod anang napita pod sa tuang side. So nagay exchange of kana ideas. And good thing na from their end kwan ni sila kanang gusto sila mo kwan og rice mo mo study more on rice na ma kapag resilient ba
2: yes.
1: Sa heat sa weather na sa Pilipinas na ilang gikuan.
2: May puno kay ang Hungarian na nasod is now nagkuan na pod no interesado na dayon ang mga tao dito nga mukaon og rice.
1: Yeah, kay mato nila kung unsay for a basic na food sa Asian ilagi po na i-adapt tungod kay di ko na kung mahibawaan ang panahon karon. More on wheat man na sila.
2: Yeah.
1: But in terms of kinahanglan combination pa na. Labi na na they need more people. It means it might be from Asian countries na mo migrate sila kay old population na kuno sila. So,
2: aging population na sila.
1: Aging population. So, it means na wala sila mga younger generation. So, they need mga
2: immigrants.
1: So, most likely kung Asian, we are rice commodity
2: eater. Rice eating. Oh.
1: So, muna ilang i-adapt dito sa langkaan.
2: Yeah, it's, and ang possible nga educational exchange and scholarship, mga kanus aka na mahitabo?
1: That's like ipa-comply ng mga requirements na kwan. If ever ma-comply to, ila tong dawaton and then ilang i-review for final kwan.
2: Yeah. And then, moving on sa mga, in relation po, no, sa mga foreign relationship na to, karong na ay ang chartered flight from Tokyo, Japan, ngari sa Bohol, no?
1: Yes.
2: Nahitabo na gayod.
1: Kagahapon, no? Mga 3:20. Min land yun ang direct flight from Japan sa tuang kuan sa tong Panglao International Airport. Panglao Bohol.
2: Og atong i-point out nga resulta na kini sa inyong pag-adto sa Japan.
1: Yeah, pag-meeting nato sa parang nag himo tag promotion. Mismo ang province mo ay nag spearhead sa maong promotion.

0: Revolution. So, diha tayong mga nahinabi from Japan makamatch up ta sa mga newly open na mga tourism sa laing nasod na nindot po ang ilang talan-awon mag-opera nila. So, why not? Maybe makakuan. It's edge for us here in Bohol because we have an international airport. Maung ganay naka nindot sa Bohol kay direct flight and then dito makasuroy. Unlike sa ubang probinsya sa Pilipinas na napoy tourist destination, wa sila ng facility na international airport.
1: So it's a good thing and we are hopeful na ma-maintain lang gihapon nato bisag taliwala sa mga kalisod karon sa panahon pag saka sa pritihan sa eroplano na lang gihapon ay magpabilin nga moabot sa atong lalawigan.
0: I think po usas rason po na if may slower ang atong tourism karon labi kay summer tungod po sa crisis karon no ang airfare is too high. Imagine ugma pohon mulay ako Manila kay nako yung mga series of meetings sa taga DPWH taga Department of Tourism sa ni sa NWRB so 20,000
1: Round trip na na.
0: one way lang
1: One way then, oh, grabe.
0: so makalisang gyud pod no so kita po as tourists kung usa ka pamilya yayay gyud po kayo so I believe na dako kining impact ni nitabo sa dakong gira sa Iran o US.
1: Pero bisag taliwala nining mga kalisod nga atong hiaguman na sa Middle East na apektuhan ta, pero ang atong gobyerno padayon gyud gihapon nga nagdala sa mga serbisyo ngadto sa kabarangayan maskin sa kaislahan og niadtong Wednesday diha tay service caravan nga gihimo dito sa isla sa Cabilao.
0: So, schedule ko to para sa Cabilao, no? Na mo bisita ta. In fact, gusto gyud ako na kanang mga isla na mga dagkong isla o kanang gagmayng isla sa Bohol mabisitahan gyud na nato para ma-feel nila na ang provincial government or ang government mismo magpaduol sa mga katawhan labi na sa mga area na lisod, ngilit o ladyo na tan-aw nila dili gyud priority sa mga kadaguan mo'y atong gi-focusan sa atong service caravan.
1: Atong gipasalamatan si Luon Mayor Libertarios sa
0: Dudong Mayor
1: Dudong no?
0: Dudong
1: Sa pagtabang nila pag set up sa mga lugar and 1,782 ka pamilya ang nataga-aga benefit nato ni atong panahona. Go.
0: Bitaw. So, gawas pa, dili lang more on health services, dapat tayo panghatag ng mga bugas o uban pang services itong paabot dito sa itong mga kaigsoonan sa Kabilao.
1: Yeah, po yung legal services, no?
0: Yeah,
1: Ang mga
0: ikan sa
1: abogado.
0: opisina. Thank you very much, no?
1: Unya, si Romy Teruel, dito po, nanupi po. Haircut
0: Siya
1: services.
0: biligay topi na koron.
1: Ayun, ah,
0: Si Sir
1: diba?
0: Romy Terwells. Thank you, Sir Romy, ha, na kay pina-army cut na magi-tudlo sa kuha.
1: So, gikalipay na to tong naka katong nga panahon na murag na matigdan nga in full force ang executive.
0: In full force sila, kamo, tungod kay gusto niyo ma-observe kung unsa pa'y angay iusbon or unsa pa'y service na idugang sa next na kuan kalihukan.
1: And moving on, in relation po sa mga kaayuhan nga gihatag nato sa mga constituents, bag-o lang po ka nga nang distribute og mga cash incentive sa atong mga Sivira medalists. No, we have a total of 358 ka athletes ni adto and 995,000 pesos worth ang incentives nga nahatag sa atong mga atleta nga nakamedalya.
0: So, kanaso is parang kahinungod po na sa itong mga kabataan no, na ilang gipakita ang ilang kahanas sa maong sports na asa sila na bilong. And kita as provincial government, ang ato lang na ma-inspired sila na naagid namin support. Sukwahi sa mga tao na negatibo kanunay sa itong mga lihok na wa kuno tay support, wa kuno tay mga gihimo, which is not true. Mm-hmm. So kita ato yung kanunay inspired ang mga bata o usa ana na paghatag o incentives aron sila pod makaingon na naday ganti ang at ilang mga paningkamot.
1: Mm-hmm. And we want to put on record go nga ang support sa provincial government under your leadership o sa pagsugod nimo nga termino, dili lang sa kanang mga to na kinta para sa mga dula, kundi dili from the start sa training
0: ang
1: pa.
0: Ang preparation.
1: Preparation.
0: Mo ni nakalahi sa itong administrasyon kay ang atong support sa DepEd, even sa ilang sports activities, ato yung gihatagan o 100% na suporta. Even sa in terms of educational na kalihukan nila, mga training sa mga maestra na o para ma-enhance ang teaching capability sa atong mga teachers. So, ato yung supportahan sila.
1: Yeah. And then, na yung mga...
0: Ang kagososo, ang nakanindot kay sa atong administrasyon, ato yung gihatagan o respeto ang taga-DepEd kung unsay ilang gusto na mahitabo sa pundo sa provincial government. Unlike kuno before na diktaran na sila, mora na, mo ni buhaton, sa ato gyud na nagay collaboration unsay yung programa na gusto niyo mahitabo sa DepEd na kami kita makasuporta kay naman nato ang source of fund. So ato gipaniga gusto lang na unsay ilang mga ilang gusto mahitabo sa DepEd, so kita support kita ko di kita mo kontra nila sa ilang mga plano sa ilang programa kay kibaw man ta na mas nas hibaw sila sa unsay kapaingnan sa ilang departamento, pero ang pundo gagikan sa provincial government.
1: Ug kana siya nga pamaagi, Gov, nakita na to ang maayong resulta. Tanawa, when it comes to literacy, ang atong mga estudyante, mas taas, no? Compared sa ubang nga mga probinsya. Unya, ang makita ang performance gyud pod nato, no? Sa athletics, nakita gyud mga performance sa mga robotics nga contest.
0: Yes,
1: so it's there.
0: Tinod. So nakita gyud nato ang effort sa DepEd na ming resulta because of our 100% sa provincial government. And I would like to thank Mr. John Maraginot, no? Tungod kay siya man gyud ang atong gitahasan na mo connect sa DepEd kung unsay mga programa nila na need og support sa provincial government.
1: Eh, gato pong i-congratulate atong Schools Division Superintendent,
0: yeah,
1: si Dr. Si
0: Faye.
1: For closely working with the provincial
0: and
1: government.
0: Of course, the entire DepEd family sa Bohol.
1: Yes. Now, balik ta sa turismo. Ang Tourism Promotions Board, dinhi sa Bohol, ning anhi sa Bohol para sa usa ka community-based tourism program focusing on culinary tourism. Unsa imong madugang ni ani go?
0: Food tourism. So at least ma-package ang Bohol, no? We can also initiate like another kind of tourism, like faith tourism, because we have a strong mga old churches, mga century old churches. We have also this kaning mga beaches na to. So kung unsang dapita na i-offer sa Bohol, ato ginang supportahan. And this culinary food tourism usa gyud ni sa nindot na pod na pamaagi na maka gain attraction sa mga other people tungod kay known ang Bohol na nindot ang mga pagkaon. But kani pong nanganhi din he mga kuan sila mga dagko or known na mga chef,
1: mga
0: no
1: chef. Uh-huh.
0: So nakahatag po ni sila additional, nakadungag po ni sila kaning promotion sa Bohol tungod kay kani mga tawhan na may mga personal na followers. So kung unsa lang impression for Bohol, and mostly of them na willing na mo stay sa Bohol for 1 month, o naay mga resort na gusto na purag mo sponsor or makipartner nila na sila mo chef for the whole month aron ang kinsa to mga gusto mo tilaw sa yang
1: nilutuan.
0: Nilutuan ma makadugang po turista din eh. So mo na inindot na food tourism pero yeah, which is from mga known chef good ang moy mo kuan.
1: No, mga Michelin star chef sila gob unya. Akong nakita ado ilang gi himong main ingredients ang atong mga ubing kinampay, asin tibuok,
0: unsay available sa Bohol.
1: Yes,
0: mo ilang gi promote.
1: And
0: not only that so no. Napotay usa sa nakahinabi po na they're also interested to put up health initiate ang health tourism sa Bohol.
1: Health tourism.
0: So nindot po na kailain po ng klaseng tourism magpatambal ka pero dang suroy
1: and then mas paspas tingali ang recovery kung ang imong mga talan-aon sa palibot manindot.
0: Yeah, nindot, tinod, tinod. So usa po na sa atong ipangusgan arong nindot ang package sa Bohol.
1: Yan. Now, sa few days ago atong April 27, imo na gyung napirmahan ang implementing rules and regulations sa atong Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance nga usa sa gi-cover niini og mainly ang gi-cover niini ang atong mga whale shark interaction. Unsa imong mensahe ani gob sa katawhang bulanon?
0: Well, daghan mo gyud reaction ang hitabo ani nay miuyon, naiwa miuyon, nay nasuko kay nganong gisirado and nay uban pod ming support sa tong decision ng pagsirado kita. It's very clear magyud tong message na wa na to isirado is because di ta gusto na whale shark sa Bohol. Gusto lang nato na maprotektahan pod ang whale shark na di ma compromise ang ilang way of life na tungod kay nagkandak tag kaning feeding ang ila pong natural habit ma disturb pod. So mo na pod kuan kay mo po if we don't follow sa unsay nas kaning mga consultant sa environment maigo pod ta tungod kay naman gyoy very clear na ordinance na gibilin si former Congress governor RTAP na no feeding. So we have to follow, no? Ay di lang tamo imo compare sa Cebu or Bohol kay ang Cebu ever since wa mo gina sila ordinance na no feeding. So parang mo to nakanindot kay yamo imo object tungod kay yamo po rason na atong ipastop nila kay wa may ordinance or executive order na no feeding. So kato is naman gyud and I have to follow or else ako na po'y magproblema. Ang ano man ako man po i-satisfy ang mga whale shark operator na tungod kay naidaghang turista diri and then ako ra po'y musuffer kay makasuhan po ko sa ombudsman kay nganong akong gi-neglect ni or gi-deny ang ordinansa na gibilin sa previous administration. So I understand na yung nangasuko pero wala po tayo. Ato lang pong gibalanse ni tanan na maprotektahan, mag-enjoy mo sa iyong livelihood pero maprotektahan po may na kami po nas gobyerno na di po may madihado or else kami po ang makasuhan or worse pa ma preso pa may tungod anak kay among disuportahan kay tungod aning daghang turista tungod aning whale shark but ako po maprotektahan among kaugalingon na di po may madihado.
1: So nakita gid nato ani gob ang balance nga gipahimutan no under your administration. Nakita ang need nga ma reopen pagbalik ang whale shark interaction nga business pero at the same time protektado pod ang atong mga whale shark animals kay or marine wildlife animals because they are our patrimony.
0: Yeah, that's true.
1: Unya there was an interesting point nga gi-raise si Councilor Sindoy Gingging atong Capitol Reports ni episode. Ingon siya, Attorney, unsa may inyong buhaton nga nanatuod ng mga whale shark pero ila man pong panganon ang mga bulinaw nang reklamo na ang mga mangingisda sa baklayon, mga mamulinaway kay inigli nila wa na kay tugi pangkaonas mga butanding. So ang gipangutan na siya dogo, kanu sa amo na nahitabo? Sukat ko nung nagsugod na o kaning whale shark interaction. Mm. Labi na atong nag-feeding na.
0: Mm.
1: In other words, ang daotan ng epekto sa pag-feeding, dili lang sa behavior sa mga butanding, kundili naapiktuhan po ang ubang mga mangingisda.
0: Yeah. Kay, ang livelihood.
1: Ang livelihood. Kay manduol na mas baybayon.
0: Mm.
1: Imbis na aroon ta sa Lila or Albor, ning abot nagbaklayon.
0: Mm. Nagpaduol na. Mm. Muna. Usa na rason na atong gipuritahan.
1: So, sakto lang yun, na no feeding yun.
0: Balanse, oo.
1: O sumpay about sa peace and order, recently, ning bisita ni mo, na naman dahi tayo bagong regional director sa Philippine National Police, si General Arnold Abad of Region 7 PNP.
0: Yeah, actually si General Arnold Abad, ni kurtesiya na to din sa balay. And usa sa among giisgutan ang bahin sa druga gyud na ang atong druga nagkakusog tungod kay ang nagsurround sa Bohol mura og dili kay kanang hugot ang ilang pag monitor so dali ra kayo makapadunggo sa Bohol and then ipasa sa laing probinsya. So nahog og
1: transshipment
0: ang Bohol. So mo na need a vigilant na mga proper strong intel arong mamonitor gud ang mga kalihukan sa mga drugs.
1: Yeah, kay lately ba ya no? Sunod-sunod ba ya no nga daghan na dakpan, minilyon,
0: kilo-kilo.
1: Kinilo-kilo. Pero and, kuwang pag yun diyan.
0: Kuwang.
1: Angay pang panghingusgan.
0: Labi ng abuyog. Yeah, abuyog.
1: Albuyog sa Leyte.
0: Leyte na nadiha ko no ang source sa drugs. Labi na sa sud sa prisuhan. Na grabe ko no ang kuwan pa na so, negosyo pa. Pero call center. Na ato ko no ang transaksyon. Tawag lang.
1: Tawag
0: so, wala na. Naglibog ko na how come napaslay communication sa mga souls presuhan supposedly gipangkat unta na.
1: Yan ngali kinahanglan butangan dito radio jammer aron. Way communication was slowed.
0: Mas nindot god og mo na.
1: Well, that's a continuing effort yeah. Mangyod sa gobyerno.
0: And ako gi-remind si General tong mga issue na kidnapping. The way sa suspected na mga police report kuno ang mo nanginap sa mga drug personalities. So, ako sa ngirimay na sunod kita sa balaod o isang proseso sa pag-insaktong paagi sa pagdakop. Huwag itong sundon. And ako ulang yun na kung pwede, ipa-review ng sakliyo nila na programa na may cause na mga polis manakop o mga drug personalities and then isurrender in a Friday para lang naasla ika-present na naasla accomplishment. So, di naman guna musalir karon kay every time na nay nakakita nagikidnap last Wednesday mabaniog magyuna sa social media sa Facebook sa nay Matos police station mo blatter so ini gawas Monday gawas Friday noted na kaning gikidnap na sila so useless rapod ang mga operation nila so lami ng actual one ba.
1: No, continue na odd kinta nga operation. On the other hand, kabahin na pod sa mga on the public transportation, ang atong Land Transportation Franchise and Regulatory Board desk diha sa Capitol padayon, no?
0: Yes, every katong mga transport group na naay mga problema sa papel, need og follow up, need og naay mga clarification, they can visit every Thursday, second and fourth
1: Thursday
0: of the month. So pasabot kaduha, no? Second or fourth, so second week or fourth week sa buwan naa sila sa atoang Kapitolyo.
1: Now speaking about sa transportation, ang LTO nga mga squad no nga nangani dire nag-operate kinta unya naanapod nang ning hatag komentaryo nga nganong imo man kunong gipa anhi sa Bohol nga maopay nagkalisod ta karon unsay imong statement kawahi ni ana gov
0: ang kanang ming comment ana mao na mga violators no actually wa gyud ta mi invite nila sila ra gyud misod dinhi and in fact matod nila na ako no koy authority na to stop them. Ako wa jud koy authority unless kung nasla himuong kabalastugan sana hitabo adong panglaw na naay farmer na giladyog nila og hapit gidunggab adong taga task force then may come in ta kay di naman na mao pero og may trabaho sila sa lang mandate na manakop sa mga way lisensya, way rehistro, way nga unsa pay mga violation na nahimo ani mga ako ano ay kita mahimo kay they're just doing their part no yeah. Sa to pa kani mga pulis og manakop og drugs atong badlungon
1: kay crisis ron
0: kay crisis ron kani mga kawatan atong badlungon ang mga kay pwede ra mangawat kay crisis ron dili po na pwede no so kibaw man gyud ta na bisag why crisis kani matawahan na di man gyud ni mga parehistro mo na Islam na suko di mo comply sa kuan mo na ako nang inong LTO arong mahilom na steady na mos Bohol arong wala istorya kay mo nang magsalig mo na sila na di magparehistro so mo na mahitabo
1: kay kana pong di magparehistro or masing ka nang dili mo lukat og lisensya meaning nag-drive lang sila sa ilang motor vehicle, motorsiklo, without the proper training, sila pa unya ang makadisgrasya.
0: Ang problema pa yun, mo pa yung makahasol sa mga nailisensya. Looy ko po nang nguha o mga license, nang parehistro tarong, kay kung madisgrasya sa mga ilisensya, mo pa yung hasulo na po.
1: So, man, nga itong pahimang nga ito nila is, obey the law.
0: Tinood, what you say, katungod na mo invite nila mo come in man sila kana may schedule na mo susbol it just happen na nag unsa niya crisis the last time na nangani daw sila mo the same month ma'am gyapon February March mo man ilang schedule so dapat nangandam data mo na kwan and then ingon sila ngano kuno previous ako kuno gihangyo ako tong gihangyo kay nagpahibaw man na mo sud sa Bohol kay taga region 7 man na operate so atong gihangyo na hatagig allowance sa 1 month na maka-renew, maka-kuan sila. Arong, wanay, arong di po hago sa party, sa task force na sig pamara. Kay, wa sila ka-comply. At least na'y allowance. Arong, inanila, mas comfortable para sa mga public transport o sa mga vehicle owners o mismo sa LTO na gatagan lang allowance. Pahibaw, kay, nakapang, pang nakaparehistro sila mo or may lang gusto makaparehistro kay pahibaw pero these people na may abot karon lately they're from national
1: no?
0: Wa jud ko kibaw git igo ra ko gitawagan na abot nas Bohol na wa mo ding in chat ko kay pahibaw mataw manganda mo diha wa dili pasabot nakita nang invite wa get mi courtesy na to
1: bale nagpahibalo na lang nga ni ana mi gob dili ingon nga mo anha mi gob
0: unlike nung previous after sa nahitabo sa panglaw pull out sila kaya kung gira guys pull out mo kay wala skandalo to nahitabo init kayo and then may request following pila ka buwan balik sa leader napahibaw na ako ng istorya tarong na tagig allowance ang mga bulanon so moto na tagig allowance okay kayo tapos kanina nangabot kita ka Manila may mga kibaw sa region, gi-bypass kini, wala na hibaw na in Soj Bohol, in Soj sa Region 7. So, di pa muna ako ang opisina ng part ng LTO, wapos na may courtesy na ito. So, pagkahibaw na ako, impindot ko sa mga katawahan.
1: Yeah.
0: Wa nagpasabot na ako ay
1: nagpasulod.
0: Impindot na arong aware ang mga katawahan. Kibaw na magpindot na pasabot, kibaw na mo unsa yung buhaton, either o di yung mga pariso, panago, or gusto mo di mo hasol parehistro parehinyo mora na
1: padayon mangyod ang imong mga paningkamot o initiative para sa atong mga katawhan even sa atong mga estudyante taliwala nining kalisod sa panahon so originally or usually 1000 beneficiaries ami pero imong
0: ginungagan
1: gibadugangan og another 1000 so 2000 more
0: Summer job.
1: Summer job. Yeah.
0: Actually, ang i-allocate sa Bohol is only 1,000.
1: Mm-hmm.
0: But para na ko alanganin ng 1,000, naghanggid mo avail aning summer job. So mo na ang atong provincial government may dugang o pundo para ma-match up ang 1,000 gikan sa Dolly.
1: Dolly.
0: Oo. Unya di tapagi parisan sa atong budget na 1,000 pod na slot. So mo na 2,000 na mga summer job ang tibuok Bohol.
1: And we are hoping no na with the summer jobs atong estudyante makatigom sila og kwarta para sa enroll na pod sa sunod tuig.
0: Maulay, I hope mo na ilang direksyon dili lang ipang chicks og good date.
1: Oh, serious sa eskwela. Now diha poy na balita pod nga we have 873 ka mga newly promoted public school teachers sa Bohol.
0: Kaya na so good news for us na promoted and tabay 873 teachers na promoted. So pasabot very qualified good ang mga bulano no na mga teachers. So andam and this is a good sign na strong good ang atong educational system sa Bohol.
1: So we congratulate na to tanan.
0: Tanan ya. Yeah. Dito actually ing attend sa ilang pagkuan induction sa ilang promotion. So happy kayo kay daghan kay ko mga kaila do mga teachers na na-appeal sa na-promote no.
1: And then day mga angay pod makahibalo ang atong katawhan sa mga various cash assistance nga gihatag sa gobyerno. Dihay presidential cash assistance to farmers and fisher folks, ASF cash assistance, the ongoing maning mga assistance ato sa ASF, no? Yeah. Gob?
0: Okay, kanang presidential assistance for fishermen's folks or
1: fisher folks.
0: Farmers, project na sa national and then through DA and ang listing ana is I think you can do as mau kanang
1: municipal agriculture officers.
0: So na agyo na RSB sa
1: RSBSA
0: RSBSA no, so mo gina ang standard na mag kung ang farmer magparehistro so it na gyud as master list mo gina gibasihan na mo iuban gud mo claim mga farmers ko nila. Wa kuno sila kadawat, kasaman ko yung kadawat. Kung sa pagkadawat niya, wa po mo pariso. Ibao ba daw mo na, stricto na rin kuha karon ron. So, di niya sila makadawat. Napundo, gikan sa Department of Agriculture.
1: So, dili na ingon nga, pili-pili lang.
0: Pili.
1: Ang kitagaan.
0: Naka mo claim, pili-pili ko na, kung sa kadawat. Kung saan, lagi, huwag na yung mga requirements, na yung mga i-comply.

0: like for example kung 2 hectares lang above ang hatagan or 2 hectares below ang hatagan. So ang ipanghatagan 2 hectares above niya imuha 1 hectare ra dili ka maapil.
1: Yeah.
0: Even though na registro ka, so na mga clear na guidelines and policy mo po na map. Makuan pa. Tungod lang po namin yung bendalo mo na. Tuos na pwede.
1: Oh. Well, sa laing bahin na po, dihay inauguration sa Colegio de Getafe, sa School of Nursing and Allied Health Services. And you were there sa inauguration.
0: Yeah. Congratulations yun sa LGU of Getafe, headed by Mayor Cariboy Camacho and Vice Mayor Casoy Camacho na naghimos lang like, initiative na mag-open of nursing, no? Course sa Getafe, which is nakanindot kay nagini sa northern part sa Bohol na pasabot na open again ang medical courses dito. And I think daghan gud mo grab sa opportunity aning kursuha is because kani mo kung Colegio de Getafe or mga municipal colleges na mo gani sila slot for scholarship. I think libre magin sa tanan sa CHED ang mo eskwela, tuition free. So advantages for our estudyante. And mo po ni nakaingonso na nakadaghan po ng professional ang mga Bohol tungod kay mga municipal mga LGUs nang invest o maghimo og mga colleges, no?
1: Yeah.
0: Municipal college. So dako kay ni na tabang sa mga atong kabataan na lagi hope for them na makahatagan sila quality education.
1: Unya dool sa Getafe arita sa Inabanga dehay medical mission para sa mga cataract patients sa Gift of Life Foundation.
0: Daghan tong klaseng kwanso, klase na operation. Pero ang main grado is ang cataract. So 319 cataract patients ang na-operahan.
1: Wow.
0: Oo. So pasalamat ko sa Give Life o ni Dr. Malubay na maugunay kanunay partner sukad pa sa kong amahan.
1: Yes.
0: Nag-initiate aning mga operation. And naslay grupo de aim dili lang ang cataract ang lang gi-operahan, napay uban mga surgical more on
1: Yeah, so ang Gift of Life karon headed by Dr. Ruiz, no?
0: Mary Ann
1: Ruiz. Anak ni Ma'am Fancy Baloyot pa.
0: Yeah, oh, anak kinaliwatan.
1: Kinaliwatan, no?
0: Kuwang lang magpaulbos yung buhok na. Doc, hi Doc.
1: Yeah, very active bitaw good. Our partnership with the Gift of Life has been there for so long. Og imong na mention si Dr. Malubay usab, veterano na gid siya kabahin sa inaning public service. Yeah. And it's very good thing ang lungsod sa Inabanga ang napili nila nga site for aning operation.
0: Unya, dayso nakalimot ko. Nang hatag di po tag financial assistance at mga ESF victims, no? Dahil mga 10,000 na atong ipang hatag sa mga victims sa kalilaing kalungsuran.
1: Yeah.
0: Pero I think dito to sa Valencia na to gi-turn over. Pero kanto, nalangkob to sa tibuok dool na mga lungsod sa Valencia na, na biktima. Pero I think second batch pa to. So napatong mga bumiyaw-yaw nga nung wakos na naigo na, di mo good makasa kay wala na pasabot na naigo ka ang katong first batch na mas nauna to niyo kaigo. So usag dito ka grupo sa pag-process ilang financial na assistance si hatag. So kamo ang naigo mo ng lungsura wala mo kadawat, di pasabot na di mo wala mo kadawat, wala lang na process ang inyuha pang papel kung kumplito lang mo o naparehistro ba mo, ming tugan mo, tinuod na mo yung heta mo. So, mo na yung sitwasyon karon.
1: Yeah, speaking of kining mga financial assistance.
0: Sorry po, so.
1: Oh, yes.
0: Napay OPV na ipod.
1: Oo.
0: Office of the Provincial Veterinarian, dito po sa Kapitulyo, nahatag po tao mga baktin? Sa mga ESF victims po.
1: Maranig pang, para repopulation.
0: Yeah. Population. Arong nanapot tayo mga mudaghan mo sana yung pagbaboy sa

0: So, and speaking of that sa mga assistants, diay nakalista dere nga mga various assistants nga imong gipang apod-apod. Ako lang i-run down for the information of the public, no? Ninghatag ka o ang provincial government og 500,000 pesos sa panglaw sa usa ka barangay ngadto sa Libaong Panglaw para sa ilang solar street lights. 600,000 pesos sa Luway, duha ka barangay. 400,000 sa Alegria Sur og Villa Olympia Luway og 200,000 sa Bonbon Luway. 2 million for Sikatuna, tulo ka barangay. 1.5 million pesos sa Tripol Union, Katigbian, fencing and covered court. 500,000 for the barangay Sakayanan, Katigbian, solar street lights. Unya 200,000 for Saga sa Balilihan, continuation sa covered court. Diha po'y gihatag nga 1.8 million pesos for Buena Vista, upat ka barangay. 400,000 pesos sa barangay Magkaya, alang sa multipurpose building improvement. 1 million pesos sa barangay Panghagban for covered court improvement. 200,000 pesos for barangay Overland, alang sa ilang barangay health center improvement. O 200,000 pesos sa barangay Bago, installation of solar lights. Unya, 700,000 pesos sa Hitafe, duha ka barangay. 500,000 pesos sa barangay Tugas, multipurpose building. 200,000 pesos sa barangay Salon for covered court roofing. Laing 1,140,000 pesos for barang sa Inabanga, duha ka barangay. 1 million sa barangay Cagayan, covered court repair. Og 140,000 sa barangay Anunang for office supplies.
1: Yeah. Mo na itong suporta sa mga barangay. So, it's because gusto kita na ang provincial government well connected sa barangay in terms of support sa mga projects nila. And gusto po nato na makita sa mga tao na ang provincial government is gusto gyud nato na ang development magsugod sa barangay going to poblasyon. Okay. Mostly sa mga LGUs di man ka deny sa mga karaang mga kadagkuan na ang ilag yung kanunay i-showcase ang poblasyon ng na nindot ang poblasyon kay mo man ay ang
0: sentro
1: sentro na gusto sila na bisita makita na nindot ang mga lugar pero og adto kas nginit na barangay naka goodlay ang mga barangay so ang ato is mag meet up ang development kung ang LGU ang ilang pagpalambo is going to barangay kita po from barangay going to poblasyon aron sa sentro magsugat ang development so ma-feel sa mga tao na naagay ang tabang sa pagpalambo sa ilang lugar.
0: Bueno, ningabot na ta gob sa tumoy sa atong atulumanon ang imong mga panapos nga mga mensahe.
1: Again, sa itong mga kaigsuunang bulanon na festa goer, unya festa month man ron, ako lang katambag ninyo, ako ipahinumdom na namatay mga RHU, namatay mga provincial hospitals, napay tay mga private hospitals ayo kalimte ang inyohang pag pa-check up after aning festa season aron kanunay ta ma monitor ang atong mga balatian kay usahay ang mga madisgasya mo tong dili magpa-check up kay nagtuog okay ra sila pero nang shoot up na diay ang mga ilang mga laboratories result sa ilang mga lawas. So, muna, kinanglanon na health is wealth, no? So, lami ang juning kaon, lami ang juning tambok, lami ang sinugba, humba, tanang lami. Pero sa panahon po na gusto po ta na maayo itong panglawas, mapatsik up kita.
0: Og bena mga higala, dinhi natapos ang line usab nga edisyon sa tong tulumanon. Aris sa katawhan, takna sa gobernador. Og sa kanunay, Abante Bohol!
2: Mapasalamaton ko ninyo sa iyong kanunayng suporta sa akong administrasyon. Rest assured na magtambayayong yun ang LGU o ang PGPH. Magbalik-balik namin dinhi kay kibaw mong kugihan ko niyong kapitan and kibaw po ko ang uban pong barangay nagkugi po og hatod o resolusyon, amo po na sila gihapong balikan o i-turn over ang mga chief.
3: The Governor Arez, mayong tao, mayong gobernador sa atong probinsya sa Bohol. Sukat sa masukat, karong pataka sinate o gobernador nga batanon, guwapo. Salamat, yung dako nga gitagaan ta o higayon ni Gob ning atong barangay para kayuhan sa atong basketball cover court kay wapa man ni Mohamad. Inikahuman ini, mubalik na po si gobernador, magpasalamat nga nahuman na Diyos.
2: Ang atong gisaad na mubalik mi dinhi kay muhatag og 500,000 para sa iyong solar lights amo yung gituman. Tuod man nagtaod-taod ni pero at least kumusaad mi amo yung tumanon tungod kay obligado mi sa pagtabang sa mga barangay. Ang amo mang yung katuyuan sa provincial government, makaambag yun ang provincial government sa inyong paglambo sa iyong barangay. Bahala ginagmay basta kanunay.
4: Walay laing gobernador na mayane dire sa ang barangay sukat sa ako pang paglingkod pagka barangay captain kundili ang atong pinanggang gobernador Arez Omentado. Siya ragoy unang gobernador nga nakasaka og kabarangayan. Dagan kayong salamat Gob sa imong pagani.
5: Kasi ako yung pasalamat ni Gob no sa kayo o kakugi. Grabe kinakugihan nga atong gobernador Danet at Estabron. Di na tayo mag-ago-ago doon nito balik-balik ma manipis na lang yung chinila sa usatong resolusyon at isgob ni commit o ni tinood siya ang promise nga mga kagayon o 200 kada barangay.
6: Tungod kay dili lang may gusto po ito na kaugon na let's bring the government closer to the people. Closer, pasabot, dool ra ang amo, bring the government to the people na gyud. Naanagin may dinhi sa iyong tugtaran.
7: So dako na tong kalipay no, nagpasalamat gyud ka nga gibisita ta ni Gob karong buntaga. Basta niya ganina si Gob mo bisita, nagyunay daghang mga gasa nga gihatag nato. No, dako-dako ning mga kaayuhan, mga gasa nga iyang gihatag nato. Imailahan laman ka na nga dako kayo og suporta ang atong gobernador sa ato ang lungsod sa Sikatuna.
2: Ang provincial government and our part doing our best po na maka-support me sa kabahin sa edukasyon sa atong lalawigan sa Bohol. Naami mga initiative and we have a good partner with us, DepEd in Bohol, sir. Kung unsay ilang mga request, ako gani silang gipasibuot kung unsay need nila na makatampo ang provincial government.
8: Sa 2026 Sivira Medalist, today, we celebrate not only your victories, but the long journey that shaped them.
9: Grabe ang support sa Bohol Provincial Government, headed by Governor Arez Amintado and Vice Governor Dick Bezas, and to the Provincial Youth Development Office, headed by Kuya Jan Maragino, and the rest of the team, daghan kayong salamat.
2: Thank you very much na inyog yung gipakita ang inyuhang mga abilidad. Diin, mi-invest ang provincial government sa insaktong pundo para gyud makita sa atong mga atleta na agyoy insaktong suporta gikan sa provincial government.
10: I'm happy and grateful to receive this as fruit of my hard work. Thank you to Governor Arez Omentado for recognizing and appreciating for our achievement. Mabuhi ka, Abanti Bohol!
2: We strongly support this event because it reflects our shared commitment to empower Boholanos, build future-ready talent, and position Bohol as a dynamic IT-BPM destination. To everyone here today, the IT-BPM industry offers not just jobs, but meaningful careers. There is a place for you in this industry.
11: Ako na kong pagpasalamat sa atong gobernador, nga bisan pa sa kagamay sa atong barangay, iya kitang gidool din eh, ihatagan pa kita nila og regalo. So atong taga-agmasipang pagpak si gobernador, uban ang iyang kapika sa kinabuhi.
1: Dili ni ang kinaunhan, dili po ni kinatapusan. Magkanunay ni basta ang ato mga barangay opisyalis magkugi na mo-liquidate dayon sa pundo na gihatag sa provincial government o mupasa dayon o bagong resolusyon. Muna na atong hatagan og 1.5 million kaning inyong covered court dinhi.
12: Kini dako na kay katabang sa atoang barangay, kini gipaabot sa atoang probinsya nga atoang share sa atoang kware. Ugusbon ako dako daw pasalamat sa atoang probinsya nga gipangluhan sa atoang gobernador ug sa atoang congresswoman nga niadto sila mao mismo nangunay paghatod sa atoang tsike.
7: Sa ngalan sa Barangay Hinlayagan Ilawd, akong dakong pasalamat sa grasya nga atong nadawat karon nga para sa ato ang Black Kindas nga 200,000 pesos. Atong pasalamatan sigo Ares Aumentado sa uban ni Ma'am Vanessa Banban Aumentado.
13: Dako kayo kalimpay nato garbo sa Barangay San Vicente nga ni agyot ang duha ka dagkong haligi sa atong probinsya sa Bohol. Gobernador Ares Aumentado o Congresswoman Banban Aumentado, atong pagpakan o atong nakugalipa ito kay kini sila, dili lang kay naging magpakita din eh, kung dili, naghatod doon sila o grasya o kinasingkasing na pakikalubilino na itong tanan. Dahil salamat.
1: Anita karon sa lungsod sa Sinabanga, tungod kay follow-up check-up si Dr. Malubay o si Dr. Ruiz sa mga cataract patient na mga beneficiary nato sa cataract medical surgical mission din sa itong lungsod Sinabanga. Mga 317 ka-patient ni sila o malipayon ta o mapasalamaton sa grupo ni Dr. Malubay na IAMS o sa Gift of Life ni Dr. Ruiz. And diya po si Mayor Dexter na mo'y midawat sa maong gihimong medical mission na nahimong partner po sa provincial government. So, daghang salamat o congratulations. Ang among katuyuan, maprotektahan ang atong mga backyard hog raisers. Magpadayon ta magkahiusa, magpadayon ta magkinabangay, ug mo hinungdan na amo dinhi kay among gituman ang among commitment na motabang gihapon kita sa atong mga kaisunan na naigo sa ASF kung waylain kamo na naa dinhi karong buntaga. Ang atong administrasyon naningkamot na makapahupay ni sa inyong nawa sa iyong dakong panginabuhian sa iyong kinabuhi. At least, let us start from the beginning and we will always support you aning dapita. Okay? Daghang salamat o sa kanunay, Abante Bohol!
14: Kami ni Congresswoman Banban na apod may mag-
1: si Ambassador so dili na gyud na siya bag-o para nato kay pura katulon na siya may bisita sa atong probinsya sa Bohol.
15: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo! Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy! What ako?
8: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
9: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
10: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Parang kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right solution. Sa MX3, darigyo ko believe.
11: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang-kita.
14: Ganado kaya malusog.
15: Kitang-kita.
14: Timbang ay mabigat.
16: Mula batok hanggang tingke.
15: Kitang-kita.
17: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
16: May kontrabaho formula pa.
18: Walang amoy.
15: Kitang-kita.
14: Ang pangarap ng pamilya.
17: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Downy Rock, the rap bango-bango. New Downy, even better na.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
2: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: For Myra E, step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
5: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
7: Rexino Forte!
5: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
7: Rexino Forte!
6: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
7: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gikan kanamo. Sa DYRD.
11: DYRD.
10: Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Alas 12 na wantorede. Mani unta na ta wantorede.
1: Paghukad na ka ng bagong kanon, lamian niya. Una niya na ilimonsito. Agoy niya. Sinugbang isda. Ambot na lang niya. Lauoy da yun.
0: Lauoy da yun.
1: Lauoy.
0: Oh, na may in town. Oy, lau, speaking of lauoy. Ma'am Judith de Guignon. Oh, yes. That's Lindaville.
1: Oy, taga Lindaville dia. Happy Lindaville, listening.
0: Mayong unto ninyo dia, no? Oh, mayong unto. Manamilit na po ba. God bless you. So, kanunay ha. Ito ay ampo ang atong kalibutan. Kung magkitantanan mag-ampo.
1: Mm.
0: Ato lagi yung milagro ng mahitabo, no? Kay... one of the indications of a miracle as a result of our prayers, kining hinahinay na po og baba ang presyo sa atong mga petroleum products, no? So basin in town og hudyat na ni ti mailhan ni nga magmalinawo na gyud, no? Mag atoy ampo nga magigaksanay na sila manggihagkanay manggigaksanay na ng mga nasobro ng giaway. Oh, ang ilang hunahunaon ang kaugmaran sa tibuok katawan imbes magpinatsyanay. This has been Kuya Nick.
1: And this has been Ate Ling nga mag-announce nga sunod semana ang gasolina 25 na lang.
0: Ah, daw sa di na bugas gasolina.
1: Ang usa ka to. Bitaw ay mag-ampo ta kanunay.
0: Hoy, sao na bitaw sa 2 pesos pag gasolina niyo. Di abot hala mo abot sini 5. No, nya hato di abot 10, Andrew. Karon di gato sa jud. Pasti lang pero karon tanan. Believe me, karon tanan managing og mind yo, karon tanan madani sa ato mga pag-ampo. Why di madas ka pag-ampo basta.
1: Hallelujah.
0: Ampo lang tang kinasingkasing. Persistent and heartfelt prayers.
1: Okay. Bye, everybody.
0: Bye, everybody. God bless you.
1: Love, love, love.

0: Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Pearl vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
8: Uy, what a-
9: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: PH Care versus previous formulations with regular use.
1: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Basta na ay hilanat.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Sa hilanat, hunahuna, unkun, unsay, luwas, makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, ibiogesic.
5: Alagang Unilabyan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, biogesic.
11: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
12: Gikan kanamo sa DYRD.
13: DYRD.
12: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Aniya na Sam, ang ipaambot sa tanan, ang search for Behold Singing Star. Matag Domingo, dini sa inyong paboritong istasyon, DYRD. O karong, aniya ang inyong guwapang checkadora, Pops Cronin.
1: Yeah! Oh yeah! Oh yes! Mayung unto ka natong tanan, mga kaigsunan. Labilag yun sa mga suking tigpaminaw, tiglantaw sa ato ang Evil Lab Streaming. Diyan asad kami karon.

0: muna kay medyo na off air mi og pila ka mga Domingo kay dihagi mi dakong kakulian nga dili gyud nato makapugngan mga kaigsoonan. So magpasalamaton kita dako yamod gayod sa atong Ginoo kay gibuligan na pud kita di ay og grasya nga mahibalik na pud kami nining atong tulumanon kada Domingo diri sa atong station DYRD. Mao kini mga kaigsoonan. Oh, tibok Bohol. The search for Bohol Intersecondary Colleges and Universities Sing Star 2026.
1: Yay!
0: Oh, kapila naman yung ascension na to. Moro naman yung ikatulo na yun sa college level. Ikatong mga miyagi, mga magiging tawag yung kanamong yung mga kaigsuuna, no? Nga, tawag ni nga bulilet. So, James, ubandiri ka na ako. Wailayan gyud ang atuang mga maabtik gayud nga mga staff sa station DYRG. O wailayan ang atuang sound technician. Guwapo, buutan, kasaligan, sound technician, engineer, Gilbert Tulob. O wailayan usab, atuang video orchestrator. Adi-adiri sa atong atubangan. Pipila na gyud katuig kaning among ba nag-uban diri wailain gayud mga kaigsoonan si engineer James Bombolero. So uban usab diri kanamo wailain ang maabtik usab the traffic manager of station DYRG guapa wailain si Ma'am Marefi Mayuno. Yay! Alright, siyempre, mapasalamatong kita na kuyamod sa program director, natural, wailain, si Sir Leo Rondina. Yay! Siyempre, makaisunan, pasalamatong kita sa station DYRD management and staff, pinanguluhan ni Sir Peter Dejaresco. So, mga igal, ha? So, ni anak pita karon. Murag season 4 naman siguro ta James, no? Season 4 na ta di ay medyo nakadispinsa lang, medyo nakamali lang ako sa kwa. Season 4 na ta makaigsoonan sa atuang intersecondary colleges and universities Singing Star 2026 season 4. Kami wala kami ma sayang sa mga panahon gayon nga mga nilabay kay karong tuiga mura naman tingali mi parang kailan lang mura ikapito naman siguro gud katuig kay atong tulumanon kay kami mangita gayud og mga batan-on nga mga mag-aawit nata sa high school og college. Mapasalamaton usab kami sa mga principal, sa mga magtutudlo, no, sa MAPI, sa singing or voice lesson sa mga estudyante, sa mga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, sa mga dean of the colleges and universities nga kamo gayud kanunay ni suporta kanamo. Salamat gyud kaayo kay wala gyud mabasted ang among pag-canvas o pag-recruit sa mga singers kay basin pohon-pohon kay among layunin goal kon objective ni ini nga naay musunod nga Boholana or Boholano a singer musunod gayud nga maadto na dito sa kapubudaan sa Metro Manila kanang gitawag og tawag ng tanghalan nga musunod nga kadalas atong tingog kaniadto wailain si Sir Jerome Sala mga kaigsoonan. Wala pun masayang gihapon ag among pagmalimbasog og paningkamot kay kining among gimugna sa mga singi, sa mga singers kining ato ang singing contest daghan-daghan na pud sila ang nakaabot dito sa tawag ng tanghalan. Diregyo to sila gagikan sa station DYRG sama nila ni Jaika Cardino, sila si Divine Grace Jackie, sila si Erickson Mibrano, sila si Dorim Flores. Nakaabot agyud sila dito, bahala na sila og makalimtan mi kanila. Pero mapasalamat nun gumigihapon kay wa gyud masayang ang amuang pagmalingkamot sa pagsuporta sa mga batan-on nga mga mag-aawit. Bisan tuod wala sila mag grand champion dito kay tinuig man ni, pero okay lang gihapon, at least pasado sila sa audition, at least nakatungtong gyud sila. Si Erickson Mibrano nakaabot og 4 ka semana dito sa ABS-CBN tawag ng tanghalan atong niaging 2023 mga kaigsoonan. Okay? Mapasalamaton po tag nakuuyamot gayud sa ato mga pinalangga nga mga sponsors nga nagpaluyo ni ini karong Dominguha. Way lain. Salamat gud kaayo kaninyo ma'am and sir sa FAU ka ma'am Sara Bantugan sa ilahang Papa's J Chicken and Ribs. Mga higala nga nahimutan kini og aduna sab silay. Nahimutan sa may Roof Deck Rubiren Commercial Complex mansa sa District Tagbilaran City. How open at tagbo sa tagbi sa Ulog Bazar, the City Hall Compound, Tagbilaran City opened at exactly until 5 p.m. or until 5 p.m. 5 p.m. to 12 a.m. Wow! Nagpadayon pa man siguro. Kontakan ninyo paliyog, ha? Si Ma'am Sara sa ilang contact number 0970-044-0225. Salamat po kayo ka Ma'am May Dominguez sa ilahang Dominguez Beach Resort, Dulo, Panglao, Bohol. Salamat po kayo kang Attorney Roberto Maligmat, Chairman of the Bohol Dar Employees and Community Multi-Purpose Cooperative, Dau District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Jennifer Ong sa inyong Tuko Cafe, Lim Hong Ko Building, Galyari Street, Tagbilaran City. Kontakan ninyo paliyog ang 0929-819-0081. Again, Ma'am Jennifer Ong, salamat kayo. All the time, you ka ma'am, na nagpaluyo ka na mo. Salamat po kayo kang Ma'am Rose Mahinay sa inyong San Jose Motor Parts and Accessories, San Jose Street, Cogon District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Engineer Fee Manog. Sa dili pa po di ay, kontaka ka ninyo ang ila ka Ma'am Rose Mahinay nga telephone number or cell number 0923-090-7968. No, sa ilahang Motor Parts and Accessories diya sa mayroon San Jose Street, Cogon District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Engineer Fee Manog, Head of the Construction Section, DPWH, First District Engineering Office, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Mr. Algie Romy Castañeda. Ay, nako si Sir Romy Algie Castañeda. All the time po siya gihapon nga sponsor. The Administrative Officer, PCSO Bohol, Marapao Street, Tagbilaran City. Og salamat po kayo kang Attorney Vanning Lagunay. Torn, salamat kayo sa imuang Lagunay Law Office, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Captain Jimmy Lantapi. Oy, nakukap! Congrats, Barangay Tip-Tip, Tagbilaran City. Kamu may nidaog sa Saulog Festival Street Dancing Competition. Nako, nindot ang taga Kuan Tip-Tip atong higayuna mga kaigsuunan. Unya kuha po sila sa Type 5 no sa kuan maong ritual showdown dito sa CBG Complex. Ug salamat po kayo kang Sir Mans and Mrs. Alma Cahis and family, Buoy District,

ini karong Dominggoa kay sa kanunay hangtod-hangtod gayod. Oh, dili nato mahibaw-an kay syempre ang makagahog-gahom lay na sayod niini. Kon ano sa gayod kita matapos humatawag niini. Pero nagpasalamat gyud kami dako mga higala kay taud-taud na puni kaning maong atong gihimo nga kada Domingo singing contest ato mga kabataan antas sa high school o sa college level. So maning kamot mi sa kanunay magsuporta gyud kaninyo mga singers. Aduna lang kung importante pahibaw sa makaroon. Okay? So naa na po'y katando-tando. O niya, di na po muda yun. Siguro ay in taon ninyo kung mga umaabot ng mga mag-aawit kung contestants ka na po kada Domingo na dili unta po ko or kami mapakyas nga magpabook mo pero dili mo muda yun. Pero okay lang. Di man may madagos ka ninyo. Gayon. Pero hinaut unta ka na mga umaabot nga very consistent gyud sabot-sabot na amo pakita gayud sa untop sa dili pa gyud mag alas 12 ar bisag alas 11:45 muboto mo kay natural inyo pa man nga i-record ang inyong mga minus 1 sa inyong mga awit. Okay, nauntay lalaki karon kagabi ipo nanawag nako nga mo back out siya ay kung pasilandog sige lang og napagaw ka unsa unta man pod wa koy mahims. So inana no, siguraduan ninyo nga preparado po mo nga maka-appeal gyud. Be confident lang gyud kay kining singer all the time magyuta bisag unsa madako og gamay og premyo magunsa diya basta importante ang inyong exposure sa atong katilingban diri sa atong probinsya sa Bohol labi na gyud diri sa atong dakbayan sa Tagbidalan. So mga batan-on nga mga mag-aawit, padayon kamo, aya kamo kadiskurahi kay inana gyud na no daghag mga kakulian. Ang importante ni ana ang inyong guts, ang inyong interest nga mo appeal gayud kamo kining atong maong tulumanon mga binati nga mga contestants kanamo nga umaabot. Okay? So isud sa minus 1 sa inyong cellphone, unya iparecord dayon kay automatic ma Domingo na naman mo. Nga alam po mo, pag late lagi kayo, kay maurag yun ay pinaka-importante gayon nga maka-appeal mo. So, dili man angay mo mabalaka, dili man po mo angay, maunsa-unsa din na. Basta ang inyong guts o ang inyong interest lang nga gihatag sa Ginoo, kanang talento sa pag-awit, nga maka-expose mo, maka-experience mo, kay basen o bapuhon damlag, watay na sayon ni ini, naara na kaninyo gyud sa inyong guts o sa inyong interest sa maong awit. Natural, kanang mapildi, dili idibdib, labi na karong Dominggoa. Murag mahog rin yung duhan, ay usa akong ipaabot, gitagampag og chance lang po nako, ganon kami kabait sa maamuang programa, nga bisag malate, okay lang gihapon. Basta dili pagyud mahuman ang atuang programa, kay siya interesado man di ay bisag late siya, muapil pa gayon. Okay? So, mga kaigsunan, og sa gihapon kay kining ato mga singers karon oy nako mga first timer man ni premiero pa man mga salta sa atong station DYRD. Okay, puro ni mga babae. Naunsa man ni magasunod-sunod man mga babae oy? Pwede bang hatag mong mga laki nga mga singer? Magsunod-sunod, no? Wa man pud mi pull eh, pero depende lang. Mas bae po nang nay mga laki, no? Nga mo appeal gyud. Kay mura og ganihit ang laki nga mga singers. Basig da mista pa ron sa dao. Bitaw, happy fiesta sa tanang taga Barangay Dao. Gayon, no? Pinanguluhan ni Honorable Kapitan Puwagang dina sa Barangay Dao. Sa may patron niya, Senyor Santa Cruz, Biba Senyor Santa Cruz sa tanang mga taga Dao. Pero pwede po gihapon ko po, kung naimutsata ko dyan, patuon ko, okay lang, anong dili. Bidyok, murag lang tinuod. Okay, mga kaigsunan, amo sa ipaybaw kay medyo natataod na ba pun mi nga pila ka Domingo wa mi makabalik kay lagi dahil akong kakulian gayud kanamo kay mao ko nga masabtan na kami kaninyo no sa maong mga lapses nga wala gyud mi maka program kay natural normal man gyud ang mga inana mga kaigsunan. So mao na sab ni akong usbon kanato ang atuang mga criteria gayud sa atuang contest karong Domingo. Kung ano man yun, standard naman yun siya ang atuang mga criteria ni ini. So magkakuha ang atong hurado
Ayaw mo katingan nga bag-o mga mag-awit, wala diri mismo ang atong judges, tuwarang sila dito sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, inikuman sa atong contest proper, mga aha, mo chato sila kanako kung kinsa gipalutso nila nga mubalik sa katapusang Domingo karong bulana sa Mayo para nagyod sa monthly finals. Okay? Karang masikan karon ayaw idibdib, pwede pa kaayo mo makabalik. Ah, why kabalaka, why kukaluya, kumbate lang yun yapon. Kay natural, inanan ng mga mag-awit. Okay, guys, nagaliuman mo kanta nga na daghag mga eksperyensya gayon. So, mao kini ang atong basihan sa atong contest, no? Karong Domingo, naanda na gini ka na to. Magkakuha kita og 30% sa voice quality, which also includes the diaphragmatic breathing of the contestant, plus the microphone control. 30% na sad, mga binati namang naminaw, nilantaw din na, no? Katong wala pa masayon sa among mga kriteria diri. Kung ano man guna, universal naman ni kayo, nagagamang diferensya. Ang ikaduha nga 30% or 30% pagkakuhaon ang diction, pronunciation, the interpretation of the song sa maong mga contestants kada Domingo, monthly o bisan sa grand finals. Same, morugod gihapon ang amuang criterion. Alright? Unya, sa ikatulo, nasad, lain nga 30% kung 30%, which includes the timing of the accompaniment of the contestants. Okay? Which includes the rhythm, the dynamics, okay? The attire of the contestant, mga inana gyud na mo i-integrate mo na mga kaigsuonan nga kanang 30% sa ilahan na sad nga timing of the accompaniment, the rhythm, the dynamics, ay napagyud ay the timbre of the music or the voice of the contestant kayo. Labi na sa mga the spirit matter na sayo na gyud ang atoang mga hurado niya na nga inana na gyud, no? Ang sistema kanato. So ang katapusan 10%, no? With regards to the awareness of the singers, mga contestants, no? Sa inyuhang, wala ba mo matarantar? Inyong awareness, dire sa audio, okay? O dire po sa atong i-live kung sa video input. All in all, a total of 100%. Okay? So I hope

unsa gyud inyong buhaton sa inyong pag-awit, no? Ning atong singing contest matag Domingo nga niagayod kanunay sa station DYRD. So mapasalamat unta sa tibuok Bohol. Kanirag yung programaha og bayad ka ta kanta kay karong Mayo kasagaran magina na idaghang singing contest. Pero lahi po ni diri kada Domingo gayon, no? Basaway mga kakulian. Taon-taon na ni, nagpasalamat kita punta kanunay sa Station DYRG Management and Staff, pinanggulan ni Sir Peter Derisco, kay ni apag yun ning tulumanuna gayon, no? Gipasod gayon kanunay sa way pag unsa-unsa nga very much welcome sa gihapon ang maong contest kay kini gayon sa kaayuhan mani, no? Sa atuang mga batanon nga mga mag-aawit. So, ayaw lang mo ka, murabubati ka po all siguro sila. Kaya kasunod-sunod, maning puro babae. Uy, mga laki nga mga singers. Pohon, pa-enroll na muna ako. Kaya murag kasagaran, mga babae, maning ato mga mag-awit. Naiusa, asa naman po to siya. Ay, nako, lisod, lisod, good kaayo na makuan nga minana. Siguro na apoy kakulian to. Kaya tulungan yung tao, good mo. Sabi lang, muna gitawag nga. The show must go on gayon. Alright? So, dita maglangan-langan. Pwede na? Okay na kayo? Dita maglangan-langan. Mga panel of judges, naba mo diha? Naanin na sila kay online. Sa taod mo, share na sila ang result kanako. Inikahuman yun mismo sa atong programa. Boy no, mga igala! Dita maglangan-langan. Atong tawagon. Representing the city of Tagbilaran, an alumna of the Bohol Wisdom School taken up the Bachelor of Science in Education, major in English. Choice of song, Never Enough, popularized by Lauren Alfred. Ladies and gentlemen, without much ado, contestant number one, Jessamay Tagkupa.

0: Thank you so much.
1: Whoa, never enough, Nicole. Never enough. Kung sa mo ng buti pasabot. What is the real message of the song, Jizamin? Never enough. Yes. Okay. Sa mga dyan na siya, gibut, ipasabot ang kanta. Sa mga nangatagbaw ba? O kuwang pa ba?
0: Alright, so...
1: O nasaog na sa mga kanamurag na ako. Ano yun?
0: Okay, so
1: what
0: for
1: is this
0: me,
1: all about, by the way?
0: For me, this song, the message of the song is having that desire for more love, for more in life, and more success. However, it doesn't define the whole story about it because, again, success... is not enough without the people behind you. Those people who supported you, like your family, your friends, and all the loved ones that you have.
1: So meaning to say that he or she is still not satisfied.
0: Yes.
1: So meaning he just keep on kicking and kicking.
0: Yes, seeking for more progress.
1: For more progress.
0: And more improvements.
1: For more achievements in life. Or at least he or she has a guts, no?
0: Desire
1: for a singer, even though that he or she will not win the contest, but at least he tried. No, may gitawag na try again.
0: It's like all the shines of a thousand spotlights.
1: Right.
0: Losing is not defined that you will stop. You just need to continue and move forward.
1: Really, you really understand the message of the song. Get it. Bitaw dai, salamat kaayo Jisame sa atuang representative mga kaigsoonan sa Dakbayan sa Tagbilaran. The choice of song Never Enough by Lauren Alfred. Okay, again, Jisame Tagupa, daghang salamat sa imong first time nga mi-join diri sa atuang station DYRD singing contest sa high school o sa college. O sa mga alumni level, basta naka-eskwela lang eskwela na nga dili jud pwede nga og dili og dili gayon. Okay?
0: Thank you so much, sir.
1: All right, mga higala. So mga kaigsoonan, kumusta na pa ba mo dina? Nako, maayong pagpaniudto kana ninyong tanan dina oy. Labi na gyud, usbon na pud nako. Kana mga namista dina sa barangay Dao. Nako, pista daghana na mga gini nga pista season maning atoang probinsya gayud sa Bohol. So dapat lang gyud mga binati karato nga mga mamistahay, hinahinay mo kay pero naman po yung isina ning dagom. Base na pud og mangunsa dina. Base na pod og muulan, batibantay, may kalibot gyud mo sa inyong mga payong. Katungkol ay sakyan na, no? Sa mga nagmotorsiklo, sa inyong mga coat. So, muna gitawag yun og amping yun kamukan nunay. Kitang tanan sa tungtag sa tagsa ka mga kaugalingon. Kay what is, ang usa sa mga puhunan yun nato, ang ato amag yung kahimsog sa atong panglawas mga kaigsunan. Okay, sa dili pod ang tanan, pwede siguro og atong i-shout out na to. Oy, namay murag na pagpasingit di ay sa ilaha daw nga ang Lovimar class ano, clan reunion karong umaabot Mayo Jeez, pohon-pohon daw. So kada mga lupis daw og Maratas family. Wala sige. Pagdali pagkuan na mo, pag ready na mo kay hapit mo dai inyo ang reunion clan sa mga igagaw nga tarantanan dinha mga kaigalaan. O mo shout out mo ta oy sa tanang mga taga lungsod sa Panglao, murag na ay pista murag sa Panglao siguro Mayo 3 o Mayo 4. Asa mo na Pitaro, no? O tanang mga taga Panglao, naaman po karon dili lang Agosto. Pinanguluan ni Honorable Mayor Boy Arkay, Mayor. Mayong udto, kaninyong tanan din na. Alam niyo mga taga Panglao. Kaya na po daghang taga Panglao nga mga mag-aawit, lalaki o babay. Pero pasensya muna, murag hatagan sa anamo o siguro prioridad sa ang mga laki sa sunod si Mana Pohon. Kaya mura magkasunod-sunod ang puro man mga babay. Kaya naman i-suggest kung pwede. Naon tayo laki ka ron. Usaon man si Dudong. Namista siguro gabi. Kaya mura kung napagaw siya pag-ayo. Oh, sige doy, balik lang po. Domingo. Ay lang, guay ko kaluya. Okay? So again and again, magpasalamat lang kita na kuayamot sa ato ang mga pinalanggang mga sponsors nga naglagpaluyo gayon sa ato ang tulumanon karon sa FAU kang Ma'am Sara Bantugan, may tag-iya sa Papa Jay's Chicken and Ribs, no, diha sa may Roof Dick Ruberen Commercial Complex, Mansasa District, Tagbilaran City. Sila mag-aabri, di ay tagbo sa tagbi sa Ulog Bazar, dinha sa may City Hall compound tagbilaran City. Mag-abri sila og alas 5 hangtod gayud sa alas 12 sa kadlawon, mga kaigsoonan. Mutag kay kadlawon, kay murag kadlawon AM na gud o buntag na. Kontakan ninyo palihog ang numero 0970-044-0225. Og salamat pud kaayo kang Ma'am May Dominguez sa Dominguez Beach Resort, Dulho, Panglao, Bohol. Salamat pud kaayo kang Attorney Roberto Maligmat. Torn nako all the time yun si Attorney Roberto Maligmat. Magpaluyo siya kanunay. Kining ato ang tulumanon sa The Search for Bohol Inter-Secondary Colleges and Universities Singing Star 2026 Season 4 na kita mga higala. Salamat po kayo kang Ma'am Jennifer Ong. Naku si Ma'am Jennifer, otro po nga all the time magpaluyo sa atong tulumanon. Lim Hongko Building, Galyari Street, Tagbilaran City. Testing tag-inom niya, James. Lami ka nga lang ka, Ma'am, sa Tuko Cafe. Abay natural. Bajaj, manjunta. Kontakan ninyo palihog, ha, ang Tuko Cafe sa 0929-819-0081. Og salamat po kayo kang Ma'am Rose Mahinay sa inyong San Jose Motor Parts and Accessories. San Jose Street, Cogon District, Tagbilaran City. Contact number 0923-090-7968. A special thanks to Engineer V. Manog, the Head Construction Section, DPWH, First Engineering Office, Tagbilaran City. Salamat po kaayo kang Mr. Algy Romy Castañeda, the Administrative Officer, PCSO Bohol, Marapao Street, Tagbilaran City. Salamat po kaayo kang Attorney Banning Lagunay. Ako masayo, amahan mag-yun ni Attorney Handel Lagunay po si Attorney Banning, no? Sa ilang Lagunay Law Office, Tagbilaran City. Salamat po kaayo kang Kapitan Jimmy Lantafi, Cap. Salamat po kayo diyan sa may barangay Tip-Tip, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Sir Mans and Ma'am Alma Cahiz and family diyan sa may Buoy District,

namo mo magpaloyo. Maulo dito, usbogin ako katong mga contestants nga interesado gyud kayo mo appeal. Kay bawon naman mo, kay mura naman yunig na inila naman yun yung tulumanuna nga kada Domingo sa DYRD. Nahibaw naman sad mo sa ako ang contact number o diri disupport mo. Mismong tawag sa DYRD nga kung gusto mo ma-appear, kay natural ipalista mo officially para sa mga umaabot nga mga Domingo pohon-pohon. Dugay pa ang labanan kay ang atong elimination round kutob pa sa Nobyembre. Sus ka dugay pa pag-ayo. Daghan pa ka mga kaigayunan, pila pa kasakong bugas kanon. So in alami, ang ato ang mga sistema o ato ang mga guidelines sa mga kaigsunan, no? Mga kabataan na mga mag-awit sa mga maestra. Dasig yun mo kanunay sa pag-apil-apil diri kay Bauto, dili lang nag-glorify ka na mo ang amuang program nga sa Tibok Bol, sa Matag Domingo, DYRD Region. Mutumog sa dili. Kami ra gyud sa DYRD o diri ra gyud sa station DYRD ang mga buto ni kinigong being the original station kaniadto kining station DYRD duga na gininga gibugna ning maong mga amateur singing contest og nani pa adto paghimuon sa Plaza Rizal pero kasagaran po niini gi sabayan po ni katong pasunding sa kabataan kaniadto dugay putok ay mga panahon mga kaigsoonan ang pasunding sa kabataan kada Domingo gayon. Okay? So, ambot ka ha. Watay mahiawata kay Bao sa uban-uban nga mga unsa-unsa, no? Mga kumpaya. Basta sa ako lang, personal, nga namatigdan karong panahon na Matag Domingo, diregayo sa station DYRD, kining maong ginahimo na singing contest. So, dako, pagin kayong chances. Mga chance, golden chance sa ato ang mga mag-awit nga ayaw mo kahadlok, ayaw mo kabalaka, kahit kita-kita ra diri og weekly contest sa radio station o sa monthly anasad. Pero sa atuang mga grand finals, natural, ato na gyud sa laing dapit, laing lugar ng atuang venue. So, yun na ala, mga kaigsoonan. So, natural po, practice. Practice, gyud mo kanunay. Kaya mo na gitawag,

kinahanglan sa DYRD or naa pa dai usa dai tuod kana siya kuana si Cherry May na pasado po na sa kuan mo fight para o grand finalist pero gauna ang iyang swerte nakuha man po siya sa audition sa Korean pop music that umen ang Korea bata si Cherry May Sibalios or Charmy Sibalios. So ayaw good mo ka paglangan-langan mo na gitawag nga the opportunity will knock only at once. Kausara mo tuktok ang grasya. Kinanglan yun, dawato ni mo ang grasya. Kaya kausara mo tuktok. Oh, murang, may lunan na nagpaabot. Kano saan po balik. Oh, mga inana. So, mga gitawag, i-preserve ninyo, ayuhag yun ninyo, o pagdala ang inyong talento sa pag-awit kay kada gihatag na sa Diyos kaninyo. Ha? Sa pag-awit. Labi na o mga awiting panglangit para kaniya gayon. Practice mo, mo-appeal mo sa mga choir, kana usap po na ka mga pamaagi nga musamot mo kamaayo nga mag-aawit sa inyong eskwelahan, sa inyong barangay, sa inyong lungsod, nga kamunay kuha-kuhaon. No? So ayaw mo kakuhaan o pilay premium, pilay talent fee, hindi na, importante nga exposure yun sa mga mag-aawit, kining mo ang inyong mga talento nga gihatag sa Dios. Naamo po'y acquired talent kada nang eskwela o mga voice lesson. Yabag, mantili na sila kani adto. Yan naman po'y mga maestra o bahin o mga kanta-kanta, ma-develop sila. So, duha ka klase, no? Acquired o inborn talent ang maong klase, no? Sa pag-aawit mga kaigsunan. Depende ra gyud na sa mga mag-aawit kung unsa gyud katakus. Ayan, kugulingon. Dasig ba gyud siya o dili. Okay? Okay. Oy, mo shout out pa de puta. Kisa may ito mga amigo ipang shout out de karon. Atanda na lang na mistahay lang gihapon. Bisa ko ako kaila. Mayo ono, hantons katapusan. Naku, pista season in Bohol. Mag-iawag, biya po na sa kaparian. Nga, ayaw lang po bupod palabi. Ay, mangutang, ganyang itinaw. Hindi na po maayo. Mas importante, ang pinaka-importante, nga makapahinungod, ginagmay para sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga patron. Kaya siyempre, kikinig pamista lagi, o katupang mga bugoy-bugoy, sa sarakabay, okay rago na, busog na, basta daghang lang tagay, ganon ba? Okay, mga kaigsunan, di tabag daghag sari-sari nga mga unsa-unsa. Woo! Ato lang tawago na to, ang ato ikaduhang nga mananalmot. Batanon kini, nga gikan sa lungsod sa Cortes. But representing representing De La Paz National High School ang iyang awiton kung choice of song A Million Dream mga higala usakin ni Camillennial nga pag-awit gikan sa lungsod sa Cortes atong dasigon sa masipang pakpak way lain si Shanley Peruhinog. Yeah!

0: Thank you.
1: Yay! Okay, Dai. Nako si Shanley. So beginner pag si Shanley gid ay. How old are you, Dai? Paliho kay high school lang ka natural eh. Kuan gyud ka sa mga college po natural kay mo ato kuan. Pilidan na nimo Inday.
0: I'm especially 13 years old.
1: Ah, 13 years old. So bata pa gyud kayo. Tabay, kisa may inyong maestra sa MAPI bahin sa pag-awit, Dai?
0: Si Teacher King. Si Teacher King.
1: Ah, Teacher King. Oy, Teacher King. Dai mo estudyante diri. Bahin sa boys. Oh, asa i-shout out ko si Teacher King bi o kisa may i-shout out nimo dina? Si ko do palihog, Dai.
0: The shout out ni Teacher King diha sa among MAPI nga subject.
1: Ah, sa mga pinasa. Kisa may ngaan sa inyong principal, Kurubi?
0: Among ngaan sa principal na mo kay si Ma'am Cathy Florence Saldana.
1: Ay, hi, Ma'am Cathy Florence Saldana. Dahil mong sadyante diri. Dasi kay siya, simple lang siya ang iyang mga repertoire, but she knows how to sing. Niya nakasabot kasi mong giawit dai unsa mong kulibot pasabot bi daghan ta milyon-milyon kuno mga damgo ay nako paano na lang pero ako magdamgo na lang kung unsa man masabot pasabot ato kuno bi nasayod ka
0: ang what pasabot ato is kanang sa daghan nga pangandoy dapat timong tumanon.
1: Ah, correct. Uy, naku, nakuha niya. Sa daghang ni mong mga pangandoy, dapat imong tumanon. Pero ang mga pangandoy, di man po na matuman o inubanan po sa imuhang unsa man.
0: Sa pagganang fight.
1: Ah, sa pag-fight, correct. Pagkumbati yun, no? Ang buti pasabot, mulihok yun ang tao. Kaya makabot, day, no? Shanley ang mga pangandoy. Dai no, pangandoy gyud og pangandoy kay bata pa ka, imagine high school pag yun. Okay? So, ayo lang ka kurat nga college mong kunta karon, kay usaon mo man atong criteria, on mo man atong guidelines gyud, kay mahalos man gyud murag mo level na ang tingog sa high school ug ang college. Okay, makahabol bang yun, no sa mong boys. Okay, Dai Shanley, daghang salamat gyud kayo nga niya ka karong udtuha. All right? Okay, kaya. Sige, di pa kumundang sa pasalamat ha. Kay wailain po lagi, mga igala. Kay kung wala lagi po sila, wala sa puta ni ini. No? Ning atuang tulumanon karon The Search for Bohol Singing Star 2026 Season 4, mga kaigsunan. Although, so niabot at least tuloy gyud dai sila, mga higala. So niabot gyud ang atong ikatulo nga contestant. So babae lang po ni gihapon. So mao lagi to nanawagan mi mga laki sa araw ang taon mo. Basig na alam mo diha gabi joke joke. Apil mo diri dong. Ha, sunod-sunod nga maabot Domingo kay daghan paming mga Domingo nga kamo gayud welcome ka namo. Kay it doesn't mean nga wala mi mga nga problema mi contestants pero kasagaran man gud nagsunod-sunod gayod ang mga babay nga mga contestants ka nato labi na tumiagi mga lumalabay nga mga Domingo. Ayagin mo kahadlok, kabalaka, fight lang yun gihapon, mga lucky god. Okay? So, maligin na, kung aduna kami mga kakulian, pahibawaan lang yun ko bisag Bernes or Sabado, at least makapuli pag yun ko o makakita pag yun ko o ipuli kanang mo back out kay adunay mga kakulian, mga kaigsunan. Okay, again for the second time around, our heartfelt thanks to our beloved sponsors that they are still here supporting us in our singing contest, The Search for Bohol Singing Star 2026 sa Manila, Canila sa FAU kang Ma'am Sara Bantugan mo itag-iya sa Papa's Jay's Chicken and Ribs, naimutang diya sa may Roof Deck Rubberin Commercial Complex, mansa sa District Tagbil, Lawrence City. Diya sila mag-abri o dito sila mag-abri sa Tagbo, sa Tagbi, sa Ulog Bazaar, din sa may City Hall Compound, Tagbil, Lawrence City. Open sila kada alas 5 sa hapon, alas 12 sa buntag. Kaya alas 12 buntag naman gini mag-exonan. Ay kalimot, kontakin niyo palihog ang 0970-044-0225. Salamat po kayo kang Ma'am May Dominguez sa inyuhang Dominguez Beach Resort, Dulo, Panglao, Bohol. Salamat po kayo kang Attorney Roberto Maligmat. Salamat kayo, Torn, sa pag-suporta gyud gihapon. Chairman, the Boholdar Employees and Community Multi-Purpose Cooperative, Dau District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Jennifer Ong sa inyong Tuko Cafe, Limhong Ku Building, Galliari Street, Tagbilaran City. Kontakan ninyo palihog mga higala ang ilang mga numero 0929-819-0081. Salamat po kayo kang Ma'am Rose Mahinay sa San Jose Motor Parts and Accessories, San Jose Street, Cogon District, Tagbilaran City. Kontakan ninyo palihog mga higala ang ilang numero 0923-090-7968 sa ilang mga motor parts and accessories, San Jose Motor, mga kaigsunan. Oy, naku ma'am, tagpila ka ng imong mga luggage bracket din ha ma'am, no? Plano na ba kung palit ma'am? Sige-singit po ta, luggage bracket sa Honda Wave 125. Oy, naku, nagpasigit-singit po ta diri. Salamat po kayo kang Engineer Fee Manog, Head of the Construction Section, DPWH, First District, Tagbilaran City, sa ilang engineering office. Salamat po kayo kang Ma'am, oh sorry, kang Sir Algy Romy Castañeda, the Administrative Officer, PCSO, Bohol, Barapao Street, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Attorney Vanning Lagunay sa inyong Lagunay Law Office. Salamat po kayo kang Kapitan Jamie Lantafi dina sa may barangay Tip-Tip, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Sir Mans and Ma'am Alma Cahes and Family, Boy District, Tagbilaran City. So bueno mga higala, those are set of our sponsors karong Domingo nga nagpaluyo sa gihapon. Og kami gayon nagalao mga sir, mga ma'am, mga pinalanggang mga sponsors kanamo nga punpon, naagin mo kanunay magpaluyo kanamo kini maong atong tulumanon, the search for Bohol Singing Star Enter Secondary 2026 season 4 na mga kaigsunan. So ayaw kamo pag duwa-duwa, ayaw kamo pag unsa-unsa, kabalaka din na. Kay you are very much welcome to join our contest gayon. Kay puhon-puhon ang amo laging objective ni ini nga makaabot nga mudaog dito na gayon sa kapupudan sa Metro Manila. Karang gitawag nato dito sa tawag ng tanghalan sa ABS-CBN mga higala. Okay, boyno, dito maglangan. Atong tawagon ka nato ang atuang katapusang mananalmot karong Dominggoa. Why line nagagikan sa lungsod sa Dawis. Si Jisam, gikan sa lungsod sa Dawis. Student of the Bohol Institute of Technology. Dasigo na to sa masibang pakpak, Princess Bautista. Yay!
2: Yeah.

0: season.
1: Okay, Dai Francis, salamat kaayo sa imo mananoy nga pag-awit karong utuha. So magpasalamat punta dai naka-apas gyud ay kaday. Bida gadit kagabi iday. Bitaw, sige Francis, dali-dali alang kunog shout out na taga BIT kinsa man sila ay i-roll call tanan kay kuto malauna ra gyud ta gamay na gyud. Sige na, kinsa man dai? Best friend on air. Hapit na ako, gamay na kayo. Ah, sige, pwede na lang cut off na lang.
0: Gusto kong family.
1: Ah, family na lang. O, sige. Kasi, imong papa o mama yun, nanaw ka ron.
0: Siguro ang papa.
1: Okay, sige day, Princess. O Princess brother, salamat kayo day. Okay?
2: Yeah!
1: That's right, mga kaigsunan. Dita maglangan. Adi anag yun, ang resulta. Bisa gatindo po si Frances Nari, gi-advance nila kanako. Ang resulta karong Dominggoa, tindog mo paliyog ato mga contestants. Karang ma-third or ma-second, pasinsya gyod, ayaw mo ka-hadlock, ayaw mo ka-balaka, ayaw i-dib-dib. Pwedeng-pwede pa kayo nga mo balik sa sunod mga Domingo, pohon mga kaigsunan. Because of the unanimous decision from the Board of Judges, mga kaigsunan, ang nakakuha, walay third placer, diretso na ta sa second placer. Ang second placer karong Dominggoa mao si Gigan Salungsod, ang atong pinakabatanon nga mag-aawit, Shanley Huparo Hinog. Congratulations! Shanley,
2: congratulations!
1: Okay, mga igala, automatic, kayo gayod. Matawag kini og tay silang duha ang mubalik sa sunod nga Domingo, katapusang Domingo sa karong bulan na sa Mayo, wailain gikan sa lungsod sa Dawis o gikan sa lungsod sa or gikan diri mismo sa atong dakbayan sa Tagbilaran, why line? Ho! Sila si Jisami Tagupa Gitablahan Dayon, why line gayod nga gikan sa lungsod sa Dawis, Princess Bautista. Yay! Congratulations! Hindi na kami kuto mga kaigsunan. Numang ganit ka na kung may line ng atuang mga maabtik kayod na mga technicians din sa Outstation RG, Engineer Gilbert Tolop o sa diri sa Akua kayong atubangan ng atuang video orchestrator Y9 kayod. So, si Engineer James Bombolero, Ma'am Manafi Mayuno, our traffic manager, Pops Kroner. Dagang salamat. Happy Sunday! Salamat sa inyong pagpaminaw sa Search for Bohol Singing Star. Hangtod sa sunod Domingo, mag-uban-uban na sa ta dini sa nag-unang istasyon sa Bohol, DYRD.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gikan kanamo sa DYRD.
10: DYRD.
9: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kumusta, kumusta mga ikala? Mayong hapon kanyang tanan. Welcome sa itong pagparaguban at itong tulumanon. Gibali, oy. Sa itong mga alalay, mga kaiksunan, karoon. Kumusta, malipayong hapon ng adlawang Domingo. Pizza 2, pizza 3, nagyod mga ikala ng buwan sa Mayo. Kilid na ning buhol karoon, mga ikala, gumikan kay ang pista, gikan ning mga adlawa, hangtod sa pagkatapos. Kumusta, kumusta sa tanang nagapiesta, sa tanang nagadispira, sa tanang nagkatumanan karon. Ngayong hapon, alang ganyong tanan, manghinauta nga way mapas mo. Huwag yung mapas mo, may gala, basta.

Garod na sa dao. Nangay dao may gala. Artista nga to sa itong ngay gala na si Atoy Kusap, no? Huwag sa uban para itong mga kuanda garon. Mga nagapista, labi na sa mga sityo-sityo may gala. Kining kuan ba? Kining sityo nga nagapista garon. Hala, kumusta mo? Ka buhol may gala na agi mga piyesta ka panini na nanganda manguban ini nag nahuwasa na gawanay pabuton sulod tuig na nang uban usab nini ya nagpa nangandam pa gumikan kay mga bisita di ay na sige kumusta kumusta mong tanan di agro pag parikesikay kaninyong tanan atong nga mga sukin tig paminaw nga na nagasunod kanunay diri sa atong pag-panag-uban, no? Mayong pag-paminaw ninyo. Labi na katong na diya sa ilahang panimay karon. Kining uban may gala, hayahay na kayo ron. Kaya humanas nagpista, no? Ang uban po din ay wapa mahayahay. Sa labo sa tanan may gala diya sa mga kalungsuran, mga kabaryuhan. Mayong nga pag-pamista ninyong tanan niya. At pag-panikaisikay. Ito nga mga bisita, gikan sa nagkalanlaing dapit. Sabi lang ni mga Santa Cruz may gala, no? Mga Santa Cruz nga mga debusyon. Ada karoon na kuwan eh, kining gapiesta ni. Gapiesta ninyong tanan. Karon ito, kumbati na. Sa tanan itong mga kingsunan diyan. Ay pag-panikaisikay ninyo. Uban sa itong mga panghinaot nga andam ng tanan. Ang uban pa, wapa maandam, may gala, pangandam na po mo diyan. Labaw sa atong mga atong makagagahom nagaantag panahon og higayon sa Pasko may gala nga makasaulog ta sa kapistahan. Bye bye paminaw usab nga to ni Almir Arangoso original is watching. Almir Arangoso original kun is watching. Yung tanan atong nga mga kingsunan na gano'n. Live na gano'n may gala sa atong Facebook may gala. Itong pagparaguban yung atong tulong manon. Pag-alaw sa atong nga mga kingsunan nga wa ba maka paniuntong gano'n din gumikan kay nangita pag 15 lang at tuon. Nagingaw nga timo-timo lang mo. Gagawaan kining karabi o kahina may gala nga makakauntag pista. Kira bang Gyapo na. Atong nga mga kingsunan na may pagpamina usab nga to ni board member Patrick Kalah. Kumusta ba yung hapon alagi yung tanan? Rin ba yung hapon na manawagan sa tanan nga mga classmates Bat City 1 na para sa kamigin karong nga May 8, 9 o 10? Sige, ato mo rito magkakatapok may gala ang tanan atong mga classmates dyan, no? Bats 81. Oga, dana atuning magkatapok may gala siging kaang ni sila siging schedule busy kay ning may schedule labi na ato ni engineer Arlino America Salon. Ato nga kwa ni classmate may gala. Dana ato mga classmate karon dia. Mga mo padong na ni kay karong kuan kini sa utso mo utso noy bi og jes ani lang nga katiguman usab didto no okay, manghinaw ta nga kamong tanan di nakatambong okay, ko katambog ay layo man ta unon man ta loud no nga kuan ang kamulan sa diha ha na nga kuan ang kining banding-banding usab nga makakuan po mo, ma-enjoy mo. Sige, enjoy na ito itong kaugalingon. Kita sa taas-taas nga edad. Ulay nga, gingon, may galang nga paimusla na ito. Mintras na ito nga maka...

0: Kalakaw pa. Jadi nakakalakaw, pastilah paita na. Ya, tanah na to niya mga kaeksuna dyan. Mga mga classmates, ala sige. Mamay pagpaminaw sa mga tunidudong na budlong ogis is watching. So pagparaguban niya tuntuluman o. Mga mga sa sinisidus dudong, baka magpista dyan o. Majung palis sa boss rin eh. At yun may mga pagpaminaw ni muda. Kaya maginaw tayong kuhan muda. Enjoy mo karos yung piyesta, may gala. Bahalang krisis kay panahon. Enjoy lang yung punta. Di na ito huna-hunaon may gala nga krisis. No? Huna-hunaon na ito kuhan yun. Kining malipayon ta. No, kita nga tanan malipayon may gala. Kaninyong tanan niya itong mga pag... bayan ninyo sa mayong piyesta. Nag-piyesta. Atong huwag mag-piyesta, may gala, no? Gato lang dyan, huwag tayo mag-piyesta, di mamista na lang. Natay mga barkada, ino na to, atuta silingan. Okay na, kaaway na, no? Pagkagawa itong lang ganito, okay na, kaaway na. Pagpaminaw, usap nga to sa itong klasmita, si Lorna Gallo is watching. Dito sa Kinugitan, Misamis Oriental. Hapon alak ni yung tanan niya. Ang katong mga kuha na to, mga classmates, nga wana na to mga ilah. Nawa na ta kaila niya itong mga classmates. Okay, kuha na, tungod sa kadugay, pila na katuig, hapit na 40 katuig. Magkita na, may gala sa pagkita pa, mga batanon pa, karong inigutong kita, wana gakok. Tuliki na. Mayong nga hapon na classmate rin ni Daling nga kumusta? Okay, mayong nga hapon da ganinyo da. No? Kato sa niya ito lastimo sa iswatsing da sa Tagbilara City Machine Repair Shop. Mayong nga hapon alang ganyong tanan. No? Ay pagkapanikaisi kay karong nga taknaan. Sa itong mga kaeksyonan ni Tune In at ito sa itong pagkapanaguban ni itong tulungan. Sab nga ito ni former City Mayor Joe Turalba, ni former City Councilor B.T. Turalba. Sab ni former City Councilor, karong businessman Atoy Turalba. Sab ni Dr. Ronald Inting Pumatong. May hapon nga ito sab sa Bibis Lichon. Sab City Machine Repair Shop. Sab nga ito sa sayong nga Porni Chu. Sab binog ni Francis Tiano. Sab Marvin Tiano sab. Hapon alig yung tanan. Nga to sa di Congresswoman Alexi Tutor. Di Congresswoman Banban Umintado. Okay, board member Ginning Greg Kala ng Central District. Kamigin na ato abat sa puhon na classmate. Kamigin ni Lorna Gallo, no? Pagkimayo, katuwa na mo sa kamigin sa dito. Munag mo, kuha na sir mo. Tabog na pugnaing dagat, no? Sa lain probinsya, may gala. Kamigin na kamigin, bisag lima na ka mga lungsod, pero probinsya na. No, mga probinsya na dyan, no? Probinsya sa kamigin, may gala. Isa ka buwan ang pista diha sa Bohol classmate oh buwan jud diri wa mo as kaon no kaon diri kaon dito habhab diri habhab dito ingon nga andama lang yung mga CR kay manubra niya na yung kinaon ato pa ingon bueno ala sige kanin yung tanan diha no may pagya pa ni kay si kay ala kay yung tanan diha naminaw karon ng atong nga pagparaguban ng atong nga tulo no atong nga pagdasig may nauta nga gamutan na sa piskay ka basko kalipay ka maya karon tagna is na kwesta bilaran humara piyesta ora nga to nga pizza uno may gala ora nga tao ni ya piyesta may gala no happy belated happy piyesta na lang balik ta sa atong nga pagpanagubad ng atong nga tulumanon may gala. Hindi na maglagan at atong nga mga pangutana karon dayon ato ipabati. Alas, sige, larga maestro. Nawa, nawa. Halo, bidya sa all, mamis na bidya. Okay, alas, sige. Larga.
1: Hoy, mga bata! Doon na ko'y tigmo, ha? O sige, aniha, unang tigmo!
0: Okay, gato sa Mama Santa Store na pinag-isaw ni Parit.

Salinga tusa ni mari inda Santa Rosalis. Ada sa. Kada kining kasi birdie apartment na pinakasa ni Mari Ariel Labaya Gabuya. Ada sa kuan sa kining night market no may nga hapon algin yung tanan. Ano pinakarong nga panahon na guatay kapamistaan di ato ta sa night market. Halos dias buhol mamista media halos medias buhol mamista ada sige pamista mo ada sige sa atunya mga kingsunan si Luna Galyo mga kingsunan diyan may pagpaminaw alagyan nyo may pagpaminaw sa tanan atunya mga kingsunan karon. Ito nga pangutana may gala sayon kayo kinasayonan kay pangutana para kaninyong tanan no makita ang usa pero gipunit ang duha. Agya to nga pangutana na kita kuno ang isa pero gipunit ang duha. Gala, sige unsa may gitubag yana no. Alamida sa ato nga mga kingsunan karon diri sa ato nga pagpanag-uban may gala. Unsa may tubag? Nakita naku ang usa pero gipunit naku ang duha. Sila sayo na kayo katsing kayo may gala no? Para ni sa ato niya mga kingsunan. Kini usa ni ka kuan sa gimbuhaton sa usa ka tawo may gala. Kitang tanan ini kuan kining naa nato ni. Ala sige nanay clone ninyo no. Makita sa usa kun nakita sa usa pero gipunit ang duha. May tubag, no? Kinasayunan kay tubag niya. Alamin na sa ato niya mga alalay makiksunan ng ato niya pagpaguban. Diyara, Ronald Inting Pumatong is watching, sir. May nga pagpaminaw mo na, sir. Ayala, sige. Nakita na kong usa, pero gipunit na ko ang duha. Ayala, sige. Unsa may tubag. Ato niya mga kiksunan na karon. Ato nga mga alalay mga kingsunan karon may gala no di asa yung tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan karon mga lingaw mo'y mga lakaw mga mahimong nga makiguban taga nato ning atong tuluman. Good PM Sir Rini gikan ni Dr. Ronald Inting Pumatong sir may nga hapon mo da sir may pagpaminaw sa pagkakaroon mabati ni may gala nga programa ni matag alasay sa buntag payo na sa Lasiti sa buntag ang lantawan pagtuki may gas pagtulunan may tungod sa ato nga pagtuog sa Biblia dato mabati og madungog may gala ginagasad ni Dr. Ronald Inting Pumatong sa matag alas 6 sa buntag paingon sa alas 7 buntag ang lantawan. Sige, kumusta ang tanan ato nga mga kingsunan? Ato nga pagpanaguban. Suway ni tubag may gala sa ato nga pangutanan. Kamay mo nga makatubag ka sa ato nga mga Zelda Berderis sa 0998-954-3778. No, og na po yung bag-usap din may gala ang 0964-932-6383. No? Martin may gala inunsab sa atong may gala sa 0952-558-2760. Gala, sige, unsa may tubag niya na sayon kaayo. Nakita na ko ang usa, pero gipunit na ko ang duha. Gala, sige, unsa may tubag. Kinasayonan kaayo. Kay tubag, mahimong nga magkatubag mo sa atong oras may gala 53 minuto suman makalabay ang ala una sa kahapon sa ato nga pagparaguban ng ato nga tulumanon karon nga mga tagna sila nga sayo naging kaya kay ko may gakuan basa may pagpaminaw nga to ni Diyos sa Quezon de Miao. Happy Sunday sir ni God bless. Salamat kayo ato nga kauban din may gala si Engineer Michael Pularis Taray sa nga diri sa medyo kaya kining controller no? May gala si Bumbolero ato nga higala din rin no? Sa video controller may gala
ato talagang ato ito Ralba. Pag-usap na. Ato na rin, ano? Ato niya mga alalay mag-iksunan. Pag-iap na gubari, ato nga tulungan. Okay, muna ito nga pag-utara, may gala sa'yon kaayon o kinasayon kaayon ni Felix Klimako Tanong is Wasing. Ay pag-iapabinaw nga ito ni Felix Klimako Tanong. Sa imong nga pag-sunod ka nuna dito pagparaguban. So, makita sa usa pero gipunit ang duha. Nakita na ko ang usa pero gipunit ang duha. Sige, sa may tubag, kinasayunan ka estanan, may galang nga tubag din eh, no? May mong magkatubag ka sa to 411-3100-35-3353 sa 510-3092 501-0077. Sige, sayon ka ay tubag. No, diyan sa itong pangutan na may gano'n. Kinasayunan kayo ni Nadia ni makita ni mo, bisag asa ka mga tagad na mo gaklo, bisag asa ni mo ni makita, bisag asa ka nining panahuna may gala.

Okay, sige, money, money. Hala, sige, hala. Padayon ta, padayon ta, kaginod mga kiksunan, dristo, magparagubar, ingatong niya, tulumanon. Sa ato niya, mga listeners, mga followers, no? Kung usabay nga po, usaba dito sa Australia, no? Usado sila si Irene o ni Chai, kuanda, gining Malayas. Usabay nga hapon na sa Melbourne, California. Pag-ingon mo, usaba, gato niya sa, kuan, gining, sa kuan ka Australia dili California, Melbourne Australia dili California. Okay, doon sa naman gigigi langkob naman ni mo ata sa kuan dapit ni Trump. Okay, sa tanan na tumaking suna sa Australia na kumusta ato sa nila ni kuan da gining Rimin ato sa nila ni Richie, no? Okay, kumusta may nga hapon alagi yung tanan. Ikaw ba nusaba nga ito ni Kaanda? Gini nga... nga ito saan lang ni Florimeo ni Ninyo Grijalbo. Nga kumusta alam nga ganyan tanahan na ito. Nga ito saan ni John Dahan di Agaron. May pagpaminaw. Happy Sunday, Boss Rene. Naanak ko diri sa Amua Barangay San Isidro. Tagbilaran City, happy fiesta sa tanang nga katauhan sa Barangay Dao. Mao din ni sa murag gikan is gawas si Felix sa klima ko tanong, no? Ala sige kay ingo masulto sa murag wa ko kalimutan ni sa makauli gadi ko ng bisita ko ni mo dia. Ala sige. Okay, way problema, no? May ka hapo ni mo da Felix sa klima ko tanong, no? Tanang niya na minaw karon diri sa itong pagparaguban ng atong tulumanon may gala. Nakabinag ka itong naada, busy kayo, karong mga tao may gala. Nakabisi ha, labi ka init ang panahon. Nakabisi kayo, nagkabisi-bisi ang mga panahon na mga tao karon sa nunot sa panahon na ito. Nga, pwede pong kuana. Kining inita, no? Init ba niya? Ang mura ba, gawan-uan na? Sugo na ganig wan-uan, tali? Uban isab ni ini may gala og katong wa pa abtig uwan ala pagutara ni may uwan da sinyo no agato pagutara may gala makita sa usa pero gipunit ang duha dali sa may tubag niya na kay ala sige bisag usab pa ninyo ga bali-bali na mao na gyud ni tubag niya na may gala kay ala usab tubag kinasayunan kay nga tubag niya ani labi na sa atong mga sukintig paminaw dinis dagbayas tagbilaran. Muli nga ito may gala para sa tanan atong mga kingsunan karon diri sa atong pagpareguban atong idalit ilingaw may gala kiningusag ka dalit alang kanyang tanan o diri sa atong pagpareguban ning atong tulumanon no? Labi na sa nakaroon silang tagsa-tagsak mga Pinoyanan. Okay lang sige atong suwayan ko noon eh nindot ba ni kining maong awit may gala para kaninyo tanan. Da sa ato nga tulumanon, ato nga ipabati may gala kining usak ka di ba ni madasigon nga awit pero nindot kining awit, no? Okay, para ni sa tanang mga mother. Okay, la sige. Dara ato nga ipabati may gala para kaninyong tanan ning ato nga pagparaguban ning ato nga tulumanon. Oras aduna na kita un minuto mag alas 2 sa kapuno, no? Diri sa ato nga pagparaguban ning atong tulumanon sa DYRD Katawatsi. Okay, sige, dara. Sa atong tigmo-tigmo, agukoy karoon.

Jalan, no, nindot kayo, ja, matun pa, unique, unique, no, karo po kung dumog ito. Okay, dada, dalit alang niya ngayon tara niya itong pagbaraguban niya itong tulumanon, no, gipangayo po niya sa itong sugitig paminaw. Tahanan. Yay. Nagan kayo, nag-inspire na ni karo manahon, ha?

0: salamat kayo, no? Atong oras may gala. Doon kita ay 7 minutos na naman magkalabay ang alas 2 sa kapunon, no? Maro mag... itong mga kauban din yun, maragi pang mingaw. Matali ko sa mga hipa. Oraga, kuan man, gineng, nindot na tagay na pa'y, kuan din eh, na pa'y ma, sumsumsumsuman, karo panahon na, no? Lisod po, no? May sumsumsumsuman, di, mga gina, no? Ha? Tignan ko na yung mga ton. Lala, kumusta may hapon, alam ganyan tara, no, may hapon sa mga tulad ni Jun Jongon, ni Iris, daling ito ni Sophia Gifia, no, kung hapon sa, may hapon, alam ganyan tara, ito sa nila ni Remini Lee. O sa ako nga mga apo usap doon. May hapon na alagin yung tanan. No, doon sa itong pag-paraguban ng itong tuluman noon may gala. No, okay. O sa itong kauban usap sila si Engineer Gilbert Torup, Engineer Jerry Cahis. O nga ito usap nila ni Engineer Cyrus De Byros. Samtang dito sa transmitter site, no, sila si Engineer Goody Felicia o si Engineer Romy Mulat o gangat so ni Chief Engineer Phil Abandon.
1: We stand today like we always dreamed, starting
0: out. Okay, mo na gingon, may galang, together. Okay, ito nga kung mga kasalunan na.

tagda duna na kitay 16 minutos na human magkalabay ang alas 2 sa kahaponon, no? Maing hapon usab gato ni Josepina Quizon de Miao, Sir Rene, request ko we don't have to see the world. Maing hapon alaga yung tanan niya, may pagpaminaw. Now, there is a tong pagya para gumaring atong tulumanon may gala. Labina sa tong mga sukitig paminaw nga nakaroon sila tagsa-tagsa ka mga palimay. Ika ni Gerald Joling.

Bueno, may dala tong oras. Ano na kita ay 5 minutos na human magkalabay ng alas sa 2 kapunon. No? Desto magparagubar yung atong tulumanon. Beautiful Sunday. Kanyapon sa tanan na itong mga sugintig paminaw. Come with the luck, I think I'll take a... Ano pina sa itong mga nagapiyasta karon. Hey, hey, hey, it's a beautiful day. Sunday, beautiful Sunday.

0: Bueno, magkala tag na 22 minutos sa magkalabay ngala sa dos sa Kapuron. Dito pagparagubar ito ang tulubanon. Labi na sa tanan na itong mga kaisunan diya sa kabukiran karon nga nag-kupras. No? Okay, katusang mga makuprasa ay karon na nagkumusta. Mayong hapon, alagay yung tanan. May hapon sa mga ito ni Mihal Yasgo. Diya sa kinukitan, Misamis Oriental. Okay, may hapon mo dami. Mato si mong mamo sa sinina. Inyong tibok ba na yusap?
1: The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now,
0: may kapos sa mga ni Phil Abandula, Chief Engineer Phil Abandula, Rini D.
1: Is not a nut.
0: May kapos na alagin mo dia, Phil. Engineer, may kapos.
1: Of the

Bueno, may kilatag na doon na kita 30 minutos na man magkalabay ng alas 2 sa Gapuron. Lord is to pagbarago, barigato nga tulubaron. O sa tanan nga nakakuan ka rin, nakatune in may gala no may hapon, alang kinyong tanan. Lord is to pagbarago, barigato nga tulubaron. May hapon usap nga to sa Jerry Sonic Electronics Communication. May hapon usap nga to ni Sir Jerry Marmito. Iga ni Boniam, River of Babylon. Mga purusabag nga ito ni Beverly Rucas. Mga nga ito sa ni Ma'am Bibi Rucas Diagron.

Medyo magandang tagdagan ng 33 minutos na naman magkalabay ang alas 12 kapuno ron sa pagparaguban at tuntul ba ron mo change sa atas temperature may galan o gikan sa init-init anhita sa bugno-bugno ko. Gikan ni Romy Medallion.

0: Okay, alang sa tanan natong nga mga sugintig paminaw. Bueno, dugang dalit lingaw, alang inyong tanan, ito magparagubarik atong tulumanon, no? Labi na katong nasa ang matagsa-tagsa ka mga lugar karon nga panahonan.
1: My world is like a river. It's dark.
0: Og maingapon usab, maingapon idol, asa nang asa ta mamista karon?
1: Past slips in.
0: Asa man ta mamista kana ha? Tingali ga adto ta mamista sa nagapista, no? Pero katong wa magpista, di ta ba to. Totas lega piesta, no? Giga ni Roger Galkilanta Tangkawan.
1: Of your heart, that's all I want, love.

Bueno, me quedan tarde, ahora que tengo 43 minutos, no me quedan más, ang a las 2 acá, puno, no, ok. Dara, atong dalit alang kayo daran, niya to pagparaguban, niya to nga tuluman nun may gala, karoon nga mga takna, no? Hala, sige, lingaw-lingaw ta. Igan sa Kumpas Band.

0: sangga mga mahal, mga sugig, mga suwakin, ting pamina, wala tayo oras sa ating panahon. Magpagigubad kayo at tuntulman nun hangto na lang sa sunod panahon. Inyong alalas ka nun ay rinidaling ka. Obanong sabi na to si Engineer Michael Polaris Taray. Wait na mo yun ka ninyo. Happy Piesta, Happy Sunday. Bye-bye.
1: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: ang builderware na gabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store na gabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya, waoy!
4: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Basta na ay hilanat.
8: Dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Alagang unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tiguwang nako. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Bye na. Duwa sa mi sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola.
10: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagang.
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Na ay lechon, humba, adobo, kaldereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Down!

Ha? Isuon, magtanaw ka sa relihiyon, ha? Daghan kayo mo angkon nga sila mo'y dalan. Ito ang dating daan. Apoy isa, miingon, ito ang bagong daan. Iyon po tong usa, ito ang tunay na daan. Ingon po tong usa ka relihiyon, ito ang totoong daan. Ang kamatauran ng suon, para makaingon tag arang-arang, pasiguro to, mga tawhana. Nung ka ang kamatuuran nga naidaghan diha sa matuod nga relihiyon nga Katoliko, naidaghan diha mga membro, mga walang daan. Ha? Walang daan. Wala bang mamista, pero wa kasabot anang pulo nga pista, nga nung nagpista, pista tungod ka dunay patron, tungod ka dunay debosyon. May hinungdan nga nagtinao ka na. Nagtinao ka, inawa mang kamusimba. Ha? Wa ka nagpista. Ha, wa ka magpista, naghikay ka lang. Kaya nagpista gani ka, pagpasalamat ka sa patron. Pagpasalamat ka sa usay gidebosyon. For example, kanang Santa Cruz, dili man na patron, no? Debosyon man na. Debosyon sa cross de Cristo. Ha? Lain-lain yung kanyang patron ng gobyerno. Yung patron, o sa patron sa inyong parokya. Patron gani, sumala pa sa simbahan, sa explanation, kanang santos na, tao na sila nga nabuhi, nga gikanonize. Gikanonize sa simbahan. Gikanonize sa Santo Papa. Gideklara nga siya na himong santos, balaan gani yung kinabuhi. Nipasar siya sa tanang pagsulay. Nilabang siya kung Santa Teresa de Avila pa nga pagtulunan sa Seventh Mansion of Our Soul. Kining tulo ka ang nipasar siya. Ha? Nipasar siya pag-abot sa ikaupat ka mansion. Nagsaad siya nga mga lagad siya. Mga lagad siya. Mga lagad siya sa ginumusimba siya, muampo siya, magrosaryo siya. Muna yung kapat nga ang-ang. Sa kang Santa Teresa de Avila. Nakisa may makiglali sa ng Santa Teresa de Avila. Nga doctor of the church man na. O siya pasabutan ng doctor of the church. Ang ilang mga pagtulunan, walay sayop, walay sami. Ha? Nainumdum lang ko isuon nga na ko'y naitao nga tagalapulapo. Nagkakuan mo sa kanang group chat. Na yung sa ka-group chat nga na-appeal ko dito. Hindi siya pinag-member ato sa kuha. Lahi ang iyang pagsabot sa doctor of the church. No? Kaya ako na ako para niya na ako doctor of the church nga kuan. Nga dili ko no kung anong pagtulon ano. Pero kung huwag yung taong siya kasabot sa doctor of the church. Na, nakalit na lang to siya. Nakalit na lang. Nakalit na kamatay. Bata pa kayong. Filosofo lang kayo nga tao. No? Matay ragahat. Isuon, aniya kita, doktor gani, gikan ka ng pulong gani doktor, authority to teach, no, manay meaning anang doktor. Someone has an authority to teach. Pagmingin ka doctor of medicine, so aduna kay katungod sa pagtudlo, may tungod sa mga medisina. Ha? Pagmingin ka doctor philosophy, ay mo na, sa mga filosofiya, ikaw magtutudlo diha. Doctor of education, ha? Juris doctor, kana mga school of law, juris doctor. So, para sa mga law, may kay katungod na ka, nga mutudlo, mapasar man ka, bar exam og dili, at automatic naman ka. Basta nag-graduate na ka diha, pag-eskwila ni mo sa, kuan? Sa law, no? Juris doctor na dayon ka. GD na dahil tomo yan ang imuhang, kuan? Pangalan. Doctor means magtutudlo. Magtutudlo. Kung mahitungot sa pagpakabalaan, divinity, automatic po dayo na. Ha? Sa mga bishop na, manang sa tumoy sa bishop na gitawag DD, Doctor of Divinity. Sila yung magtutudlo puhon, human og ordina og install ni Bishop-elect Geraldo Jimboy Sacco Jr. Automatic na yung pangalan na doon na isumpay nga DD. Junior DD. Pasabot na, Doctor of Divinity. Din sa pagtulunan simbahan,
sa tanan diha sa pagpakabalaan, diha sa pagsunod, diha sa tanang lagda sa simbahan, sila may katungod, sila may dunay otoridad. Kasi sila doktor, pero kaning doktor of the church, pasabot ni Ana, santos ka ngay kanunais ka, o nakita nga ang tanan ni mong pagtulunan, walay sayop, walay sami. Nahimo kang doctor that short, no? Kung karon pila man na sila kabuok, 37 man siguro, kung ako masayop, no? Gamay rin na sila, gamay. Usan ni Santa Teresa de Bila. Ha? Huh? Santa Teresa de Bila? Gusto na ka mga lagad, ampo, simba, kanunay, abot na kasi ikaupat nga mansyon. Ngatos ikalima, no? Apan diya sa ikaupat, naada yung mga pagsulay. Agoy, daan na may pagsulay. Tingaman kang, nga wakman ni sa una, sa upang ka mga lagad. Ha? Huh? Paragwa man sa una, no, nga katungguan ka. Tinga ka karon nga nangalagad na ka, naanang may daghan mo, daot ni mo. Ang imuhang mga itagutaguan nga mga kuan sekreto na hibawan naman. Gipadayag na, gipakauwawan ka. Iksuon, mupasar ka ni Ana sa ikalimang mansyon, aduna na'y consolation. Aduna na sa'y consolation. Sa pasabutan na. Aduna na'y mga regalo. Aduna na'y mga premyo. Aduna na'y kahupayan. Muna makakita na kag pananawon. Makakita na kag mapananawon. Diliingon pasabot nga na kay third eye. Ha? Kanang third eye, makita kag pananawon ng mga maot. Ha? Manay giingon sa uban, sa mga exorcist. Third eye. Ha? Kita kag mga jatot, mga tikbalang, mga white lady, ha? Kapre, agta. Ha, kita ka diha o sa paimo makita diha mga diwindi ko no ingon pa ning uban ha kuno'y buutan nga diwindi ha tabangan kuno ka nga badato bot ha daghan ba na des buhol ra ba patuo-tuo ingon ana ha tanan gani nga mga pulling angels wala gyud maayo ana mga gilaglag man sila ha pinadayag kapitulo 12 one third sa ginharian sa langit gilaglag og daghan pa sila sa balas sa baybayon. O pag-abot din sa kalibutan, daghan kay silang pangalan, nagkadaiya, defindi kung to sa dagat, to ay Syukoy, to ay Shirina, ha? Kanang gitawag nila, Sigbin, espiritu man na, ha? Espiritu. Espiritu man ang dautan. Ha? Di ba, tinuod ka na, mingon nga, nakakaon kong suging, ipakaon, may Sigbin, bot-bot na. Ha? Iksuon, ania kita. Munang, adunay siya'y consolation. Inya kaning ikal-unom o ikapitong nga mansyon, sumala pa ni Santa Teresa de Villa. Mawala na yung nga duol na ka sa Ginoo, suod na ka sa Ginoo. Nahiusa na ka sa Ginoo. No? Pero watay ko anani no sa pagpalaom ani nga pagtulunan ni Santa Teresa de Villa. Panpagsugod na mo sa misyon, pagtubag na ko sa tawag sa Ginoo, 2002, ni September 2002. Dinhi dayon mga pagtulunan ni abot, no? Dinhi mga pagtulunan ni abot kining cement mansion of our soul. Og sa walo mga gitudluan ni Brother Joronia. Ikso ni Father John Ronia kani adto anhing Father John nga mga rector kani adto sa Tiotokos Rhine sa Karkar. Karkar City, Cebu. Si Brother Joronia, usa sa maoy gisugo ni Cardinal Sin, nga mo-drop niya ng PC-Pito. Si Brother Joronia may nagtukod niya ng perpetual don rosary, nga magkita ni mo nga naglakaw sa kadalanan makadlaon, ha? Nga manganta, manay diha mi nagsugod, diha ako manay una na mong misyon, no? Kanta dayong, Amahan, nagtawag kas kadlawon. Kanta na, timsong na sa Don Rosary. Inya, nawaan is buhol. Na may daghan pa nabili ng tagbilaran. Na istubigo, nagkawa ang istubigo. Kasi may di mga wa. Daghan mga Don Rosary yan gani nga mawa. Saray meaning ana, wala sila'y pagtulunan. Wala sila'y mga input. At turag balay, mukaon. Mga isnak, mamainit, kutubras, rosaryo, di ko kamutubo ni ana. Kailangan sundo ninyo ang pamaagi
unsa yun ang doon rosary. Rosary na, ipagbasa yun na. Pagbasa yun ka gospel, pagkaman, doon ay pagpaambit. Kaya pinaagi ni ana, diha ka mutubo, dahil daghang mga tao, diha nga ni kuyog, diha nga himong instrumento sa Ginoo. Na pinaagi siyang pagpaambit, makasabot ka, na sayon naman na imong problema. Og sa bukid nun, igsuon, may man sa diocese of Dipulog, sa Buanga del Norte. Gihimot ang instrumento ni ana, nga makahatag tag-seminar. Kami nag-organize dito sa mga Don Rosary. Kaya diha ko nagsugod sa misyon. Ha? Diha ta nagsugod sa misyon. Inya, anarabay po yung uban. Mamali, ang uban. Kung wagyog ka sa pagtulunan, walay gospel reading, ana may uban gospel reading rakuto, pagkauman, wana. Nalangin, namainit, no? Huwag kay pag-ampo, kay active, huwag mga seminar, mawa yun. Mawa. Ha? Unay daghan mga Don Rosary di sa tubigo na ngawa. Igsuon, muna yato ang kuwan igsuon. Kailangan mo sulod kita sa kinailagman sa itong kasing-kasing. Di sa pagtagad ng Ginoo manaakani mo. Ana asiya. Inya laum ka ini. Apan ko makatambong tag seminar yan igso no. Ato ning mausa-usa. Ha? Ato ning mausa-usa. No, nahinumdum lang ko ni anhing Father Alexander Oxtero sa Kapari sa Daystalibon. Diya siya na-assign kani adto sa Danao, na siya may director sa Biblical Apostolate og sa Catholic Faith Defender. Nagipahatag ko niya retreat duha ka adlaw. No nya diha ni sud ko aning topic, daghanang pangutana sa mga igsuon nato sa Biblical Apostolate og sa CFD. Daghan kay silang pangutana, bora silang nakurat sa mga pagtulunan. Pero nagkanindot kay kompleto man tag dokumento nga dala. Kompleto man tag dokumento nga dala. Kompleto kog mga libro nga nahanay nga dala. Apil na ang libro ni Santa Teresa de Avila. Igsuon, usa ka ko ang nangutana gyud in town. Eh, di pa kaya ko ilado at us buhol ka niya to. Nangutana in town ni Father Alex, Tri, di siya makakakuha na nga speaker, Tri. Ha? Kada pangutana, inigtubag na ako, wala silang matamimi. Nga naman, di, yun siya, biblical man siya, biblical. Ato kas Biblia to, ato kas katekismo, Catholic Church to, ipagtulunan. Ha? Musulod kas pagtulunan sa mga doktor ni St. John of the Cross, ni San Vicente Ferrer. Ato asya. Og diri nagsugod ang pagtulunan sa kinailagman sa divine mercy. No, basi sa sunod no ato ni mahisgutan. Ni kaning pagtulunan sa divine mercy kanang pag-ampo niya na laom kay na nasa matag usa kanato. Nakasabot man kani karon og wala. Dili ka na importante. Nasabtan man imo ni nga pagtulunan karon og wala. Dili kini ang importante. Sa pagkakaroon, dili kini importante. Ang importante mo kini, nga mituo ka nga ang Ginoo anaa sa sulod nimo. Anaas ka nilagman si mong kalag. Anaas ka ilagman sa imong kasing-kasing. Pagampo kita magsuon sa samahan sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Paghalad sa panimalay ngadto sa mahal nga kasing-kasing, mahal nga Birhen Maria mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria, Birhen Santissima, ikaw ang itudlo sa Dios sa mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahan og tigpanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Hampingi ang among panimalay aron makalikay sa tanang katalagman. Sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan og tulisan, mga tao nga mapasipadon sa tanang mga peligro,
panalanginig kami, panalipdi, labanig kami. Bantayin og imong kaugalingon ang tanang nagpuyo nining balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya og dautang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya. Ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyo nining balaya, ng gihalad nganha kanimo. Hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo, alang sa kaayuhan. O Isus, sinaot ngay mong lunsay himsog nga dugo. Muagi sa nagmasakiton nga bahin sa kong lawas. Hinaot ngay mong lunsay himsog nga lawas. Muayo sa kong nagmaluyahon nga lawas. O hinaot nga usa ka himsog umaabtik nga kinabuhi. Mudagayday dinhi kanako kung kinimong tinuod mo nga bala ang kabubuton. Amen. Mga isuon, daghang kayong salamat sa inyong pag-uban sa kanunan ninyong programa. Kini si Brother Rico Pilisildagabika sa kanunan hinunod ka nato. Kita anak sa Dios, kita templo sa Dios, kita hulagway sa Dios. Ang Ginoo na kanunay sa tagsa kasing-kasing sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Balit.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Ragita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nauliyan na ka, ma?
10: Wa pa.
13: Nauliyan na ka, ma?
10: Wa pa.
13: Nauliyan na ka, ma?
10: Wa pa.
13: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
14: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
15: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
13: Nauliyan na ka, ma?
10: Gahapon pa.
13: Ah, kuya Waoy!
15: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
16: Alagang Unilab yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Basta na ay hilanat.
18: Dapat matik. Ibay, Jessic.
17: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
18: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
17: Dapat matik. Ibay, Jessic.
16: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
22: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formula.
21: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo
22: with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life.
0: Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pa gani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa yung sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!

0: Giwang nako, mao na ang andam na kong mobiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: kung gusto may hapon ganyan yung Taran Wheel Council mag sa pare tubag para gubar itong tulungan
1: ako. You want to the solid chance so bright with
0: you. Alam na ito nakatagay na alam may hapon alam ganyan yung Taran.
1: You're right.
0: Leading na ni kong kaubad eh.
1: The bright sun I take.
0: Pero kumusta, kumusta? Adlaw ka ng Domingo may galapit sa 3 ng buwan sa Mayo.
1: Our brain sweet from a sweet.
0: Ay, kumusta? May hapon alam sa Taran to wasukin din pa minaw.
1: Because

Bueno, Miguel, hasta grado na kita 14 minutos na man magkalabay, glass 4 sa kapunon. Oy, kumusta tanan? Natumakaiksunan is nagpwesag bilaran, no? Sa tanan itong mga dumudoong mga turista na to, no? Sa nagalain laing dapit, may galala, kumusta? Ano yung tanan?

magkalatag na 30 minutos na human magkalabay ang alas 4 sa kapuron. Oga, padayo tayo.

Magellan 35 minutos sa Magellan Bay, 4 sa kapunon. Ano, nangandam na po, alas panihapon. Bumikan kay ating panihapon na po. No? Lastly, I want to be perfect for you. Bumikan sa Queen.

kila wala tayo oras wala tayong panahon sa pagpating uban kanya na itong tulaman on sa ganas itong kauban din si Engineer Michael Polaris na rin kininyong alala sa kis kanunay. Sinindaling magpasalamat itong mingon, mayong hapon, happy Sunday, may pagpabinaw sa tanan.

0: Friendly's Authorized Dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Siyudad sa Tagbilaran.
1: Uy, Mari! Uy, kumusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
2: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
1: Hoy, kanindot ay anak Mari, no? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig Mari para makaabil ta sa mga diskwento.
2: Oh, dili kay Mari. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
1: Oh, mao ba Mari?
2: Interesado ko makuha sa bug share Mari. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
1: Sige Mari ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha Mari. Ugma dayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
0: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
4: Aniya ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old. Karon ako, nagtrabaho diri sa Mabuli. Ako mananaro, manapas, ug manguna. Ako, apakok inong Sugatron. Luya ka ikusir niya. Anong... Kapoy kay ulis ang mubag, di ko ganahan mo liyok-liyok. Karoon, nakainom ng kasugatrol, ganahan ako mo kaon, ganahan ako mo liyok-liyok. Nindot kayo pagkuhan sa akong pagkatulog, sir. Nindot kayo akong tulog. Nga, akong lawas, nindot kayo niya. Imbis nga sa una, naguan ko, nag-UTI ko, nindot kayo ako pangihi. Nindot sa pagbawa sa akong kanang hugaw. Karoon, sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay pares ko ah. Kang Ima Dalarama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
6: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Victory Band, Praise and Worship. Ato na sab nga makita on live no sa umabot nga Bohol on Fire Youth Movement karong May 20 to 21 diha sa may dinhi sa Tagbilaran no sa Bohol Cultural Center. Magkita-kita ta mga kaigsoonan kutod sa makahigayon. Welcome ang tanang mga kaigsoonan gikan sa kabataan, kabatanunan, bisan sa mga hamtong. Welcome ang tanan mga kaigsoonan. Dalaygo ng Ginoo. Karon ato na tos pag-ambit sa pulong sa Dios, igahatod siya ang alagad.
1: Mga kaigsoonan, this morning let's talk about having a teachable heart. Kun pagbaton o katudloang kasing-kasing. Pila ba'y gustog makabaton o kasing-kasing ang katudloan? Kaya opposite man na sa kasing-kasing nga dili katudloan, kanang unteachable heart. Pero ang mga anak sa Ginoo, he must be a teachable sa pulong sa Dios. Praise God. Ang pangutana, are you teachable or are you unteachable? Dapat ang mga anak sa Ginoo teachable. Amen. Kuhita ra gud imong katapad ina igsoon, you are teachable. Katudloan ka. One of the causes why Christians are not growing, why some Christians are still immature, some are still baby Christian lang gihapon. For how many years na nga nangalagad natas Ginoo, nagpabilin na gihapon pasaway ong gagak sa kinabuhi? It's because he or she is unteachable, dili katuluan. Pero mga kaigsoonan, ni ay sikreto nga sa dihang maninood tas pagpangalagad sa Ginoo, magbaton tag kahadlok sa atong gibasa, ang tao nga maalamon mamati usab og magdugang sa kinaadman, ug ang tao nga may panabot makabaton sa maayong mga tambag, kinahanglan gyud nga mamati ta. Amen. Kaysa dihang mamati tas pulong sa Ginoo, mao kanay sinugdanan nga makabaton tag pagtuo. The faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen ba mga kaigsoonan? Kimutante gayud, we must be teachable. Ang mga tao, malit-agla sa ilahang kaugalingong panabot tungod kay unteachable. Mga tao, mga buang-buang. Ang mga tao, mga way igong kahadlok sa Ginoo. Ang nakanindot sa mga tinuod ng mga anak sa Ginoo, mga kaigsoonan. A teachable person is non-defensive. Kaya kini mga taong unteachable, very defensive na, no? Pero sa mga anak sa Ginoo, dili na sila defensive. Kung masayop manggali sila, muangkon na gyud gihapon sa ilang sayop. Pasaylo ako, brad. Pasaylo ako, sister. Pasaylo ako. Di ko perpekto nga pagkatao. Pero natay Ginoo nga perpekto. Amen. Nakanindot nga muangkon ta. A teachable person allows others to speak truth. Dinhi sa atong iglesia, atong mga magwali din hey, nagawali gayud sa kamaturan. Ayaw pagingon nga, video ko ganahan na nang tawhanag mo'y muwali kay mangigo na pod. Dawa tayong saon. Ang pulong sa Dios. Di ko ganahan mo basa o Biblia kay makabuang. Di yun na tinuod igsoon. Kayon sa may tinuod, ang mga taong nagabasa, ang mga taong buang-buang, kung mubasa sila sa Biblia, mamaayo, matarong. Baka ka na sayawa nga ayaw mubasa ang Biblia kay makabuang. No, daghan sa mga buang-buang giayo sa pagsigig basag pulong sa Ginoo. Kaya sa may gingon sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kining kasulatan gisulat o gituga uban sa lamdag gikan sa Dios o mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamaturan. Wata magtudlo direk bakak, nagtudlo tag kamaturan sa pagbadlong, sa pagsaway. O sa pagtudlo, unsaon pagkinabuhi nga matarong. Praise God, ang nakanindot sa pulong sa Ginoo mga kaigsoonan. Usahay, hait ang pulong sa Ginoo. Pero hinumdumi, nga kung unsa man kahait ng kutsilyo, kundi ka maigo, digyog ka, masakitan. Amen ba? Ang pulong sa Ginoo sakit. O masakitan magalaga kay naigo ka, dawata lang kay makaayo na nimo. Mo ni ang pulong sa Dios, realidad ni siya. We are all works in progress, mga kaigsoonan. The Bible will correct you. Tinuod, itatama ka ng Bible kapag nagkamali ka. At hindi ka nito gagawing tama kahit na mali ka. Di pwede nga atong usbo ng Biblia kay aron muhaom ang Biblia sa imuhang kaugalingong kagustuhan. Kundili ang atong kinabuhi, dapat usbon og maoy mupahiuyon sa kabuton sa Ginoo. Muna'y gustos Ginoo mga kaigsunan. In Proverbs 12 verse 1, naging undi, whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. Ang tao nga nagmahal sa kaalam, buot nga pahibaloon, siya kun masayop siya. Apan ang buang-buang, masuko kun badlungon. Way masuko na to din he. Amen? Wa tayo masuko. Lord, salamat sa imong pulong. Salamat, Lord. Imo dagyo kong hinigugma. Imo dagyo kong gimahal. Kay imo man kong gibadlong. Ang tinuod ng mga anak, basta badlungon sa ginikanan, mahal na sa ginikanan. Way ginikanan, muingon nga, apsag din ang anak na, bahalag, maunsa na siya diya. Way anak nga mangayog, pan nga tagaan imong bitin. Wa. Ato siyang mahalon, ato siyang tambagan, ato siyang giyahan. A teachable person will drive out rebellion. Wisdom and rebellion, hinumdumi mga kaksunan, di na pwedeng magkuyog. Di pwedeng magkuyog. Ang kanang pag-rebuilde, disrespectful, unsubmissive to your leaders, unsubmissive to your parents, unsubmissive to your boss, sa inyong trabaho, dili na mao'y gustos Ginoo mga kaigsoonan. Ang mga tinuod nga mga naay kahadlok sa Ginoo, kamauna mo communicate sa ilahang labaw. Mga anak, communicate mo tarong sa inyong ginikanan. Mga anak, may daghang mga anak dire. Dili kay di pa mananghid ug asa paingon. Tingog lag nay pangayoon. Ngayo kog tampuhon ma, kami project ron. Pa, ngayo kog nami project. Pero padulong des ghost project. Naami team building ron ma. Kinahanglan yun may magkuan ron. Naami tampuhon. Uy, asa man to paingon. Nabaday mag team building to asun sa motel. To aditos hotel. Wa diha ang tinuod nga kaalam. Naahinoon ang rebellion, disrespect, pag-disrespect apan sa mga anak sa Ginoo mga kaigsoonan, naagyo'y pagpaningkamot siyang kagalingon. Nga mubuhat yod, kutob siyang mahimo, uban sa gracias Ginoo. Tabangan na to itong kagalingon, uban sa gracias Ginoo. We are all works in progress, but sometimes we're more willing to learn than others. Willing ka, makakat-on. Gusto ka mahimong muhingkod og dali, mahamtong sa pagpangalagad sa Ginoo, tabangi mo kagalingon. Pangantungan hini mo sa simbahan, ayaw murag check attendance ra. Pangantungan hini mo simbahan, kay nag-eager jud ka nga maka-learn ka sa pulong sa Ginoo. I really appreciate sa uban makaigsuonan nga mag-take note yun. Ang uban, why take note tayo, pero ditsuras utok. Kumura computer, save man dayon ko no. Kanya kay kining computer, mabayrusan ba yan ang computer? Mabayrusan sa daghang mga problema, makalimot, mawa. Mas maayo gitong atong ginasulat. Amin ba makaigsoonan? Amin ba makaigsoonan? Amin. Basta correction. Amin kita. Kaya blessing bitaw. Usok mo kita mo amin. Amin. Ako na. Ako na Lord. Pero correction. Lingog-lingog man. Pero mga kaigsoonan sa Victory Temple, dili lang ni sila mga blessing nga kusog mo amin bisan sa mga dili lang kay blessing ang ilang kinabuhi. Blessing usab ngadto sa uban, mga panalangin ta mga kaigsoonan, having a teachable spirit na ay pagkinahanglan nga ato gyud siya makultivate mga kaigsoonan. Makultivate ni siya upat kabutang nga unsaon nato nga ang atong pagbaton og kasing-kasing nga katudloan. Number one, begin with a willing heart. Willing heart. Kanag yung andam nga mudawat, mauyunong kasing-kasing. Ang tinuod nga disipulos Ginoo, willing nga matudloan, eager to learn more of the things about the word of God. A teachable heart starts with the acknowledgement that we do not know everything. Atong i-acknowledge nga, wa man yun tama hibaw sa tanan. Ayaw pag-asip sa imong kagalingon nga, ay na lang ko, hibaw na ko na tanan. Ay na lang ko, Brad, padulong pa ka, pauli na ko. Naingana ng mga tao, that's pride. Pero mga kaisunan, ang tinuod nga disipulo, willing na siya makakat-on. Muangkon siya sa kagalingon nga, wa pag yun tama hibaw tanan. Hangtod ning kinabuhi abis ang pagmatigulang na ta, way pag-undang ni atong pagkat-on sa Ginoo. Amen? Bisan pa kag mo-retire na kasi imong trabaho sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nagpadayon ang atong pagkat-on. We need to learn more. Hinumdumi mga kaksunan, si Lord ay hindi tumitingin sa magaling. Siya ay tumitingin sa mga willing. Willing ba ta mga kaksunan? Atong kasing-kasing, dapat willing ta. Kung asa ka gitahasan sa Ginoo, kung asa ka gitawag sa Ginoo, willing ka. Willing magaling na ubang mga kaisunan, kayabag na ubang kinanta, way igong talento, pero willing ang ilang paghalad sa Ginoo. Pero gidihugan sa Ginoo. Nindot kayo. Kesa dihang dihugan na ka, makabati ka sa presensya sa Ginoo. Nga ano mo ito si Kuan, nga lami, makaito siya tingog. Pero wama ko'y mabati sa presensya sa Ginoo. Niya si Kuan, Igor, ramay ang tingog. Talipsay man ang sahay, pero makahilak man ko, makasinati man ko sa presensya sa Ginoo. That's the anointing of God. The presence of the Lord is here in the midst of us. Ang presensya sa Ginoo, bisan asa, naa siya. He is present everywhere. Omnipresent ang Diyos nga atong gilagaran. In Proverbs 13, verse 18, mga kaisunan, whoever disregards discipline comes to poverty and shame, but whoever heeds correction is honored. Ang tao nga dili buot makakat-on mahimong walay nahot o galaot. Apan ang tao mamati kung badlungon tahuron sa katauhan. Matingabi ta sa ubang mga tao. Kaniadto dating pasaway pa kay imong kinabuhi bisag unsa pa ka professional na himong way nahot ang imong kinabuhi tungod gawa kay Ginoo, pero sa dihang namati kas pulong sa Ginoo na usab imong kinabuhi, nahimo na kang tinahod karon, tinahod, nahimo na kang maayong ehemplo sa mga katawhan. Himo lang buhaton nga sa dihang masayop ta, muangkon ta sa atong sayop, muangkon ta. Dita perpekto, natay mga kagahapon, natay mga isyo sa kinabuhi. Walay perpekto ning kinabuhi a. In Mark 4:25, atong klaruhon ni sa Mark 4:25. Tigingon diha. For whoever has a teachable heart, for whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given. And whoever does not have a yearning for truth, even what he has will be taken away from him. Karuhon natos Bisaya, Marcos 4, versikulo 5, mga kaisunan, nagingon diha, ug may ubang mga binhi nga diha mahulog sa kabatuan. 4:25. Kay siya nga adunay iya paghatagan, ug labaw pa. Apan siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. Unsay anaa nimo? Maghatagan og labaw pa. Unsa may naa nimo? Ug naa kay kasing-kasing nga katudluan, hatagan pa kas Ginoo, labaw pa ni ana, i-bless kas Ginoo. Apan siya nga walay iya pagakuhaan. Siya nga walay pagbaton og kamatuoran pulong sa Dios. Uhaon para uhaan pa siya. Muna daghan sa mga taong profesional na unta. Daghag kaalam ay tungod sa kalibutanong. Maghisgot ag about secular. Nay daghang kaalam, pero there is may tungod sa kaalam sa Dios. Why hibang kaagan? They are blinded by the God of this world. Blinded. Nabutaan. So, kinahanglan mga kaigsoonan, Surround yourself with people who love you enough to correct you. Surround. Pakikugoy-hugoy sa mga taong na ay gugma nga mo badlong sa imo ha. Hinumdum mo mag naitaw tig badlong ninyo. Nabay taw tig badlong ninyo? Or tig tolerate lang ninyo? Ay dong, buguya dyan ni mo doon na. Padayon na yung pagkabinugoy dong. Nabay taw tig anak ninyo? Badlongon ta sa atong higala. Ayaw anak brad, ayaw anak brad. Undangin anak brad, kaya di na maayo. Magpasalamat ani anak iksoon. Kigigamit na sila sa Ginoo na ikaw mabadlungan. Be in a good company, mga kaigsoonan, nga kanang mga taong mudala nimo sa Ginoo. Ayaw hugoy-hugoy sa mga taong mudala nimo ngadto sa impierno. Hugoy-hugoy ka sa mga taong mudala ngadto sa Ginoo, mga kaigsoonan. Pakihigala sa mga katauhan sa Dios. Kanang mga taong nga mudala nimo paingog simbahan aron maduol ka sa Ginoo. Dili kay kuyog ka. Natay patsisyon ron. Natay tagay ron. Kana gahatod nimo na padong dito sa impierno. Nay worship concert ron. Kuyog ka. Kuyog ta. Di ko ana brad. Allergic ko ana. Naay concert ron. Mayuuno dito sa grandstand. Kuyog ta. Kuyog silang tanan. Kinabagaan kayong duot sa katauhan. Mga kaisunan, surround yourself with people who love you enough to correct you. Salamat sa Ginoo. Nay mission sa men's department atong Biyernes kay mayuuno man aron dita maka hugoy-hugoy sa atong mga daang barkada silingan. Agi anticipate na daan nga ug naarta didto si imo ang balay murag patintal juga si imo ang silingan. Nay gaso-aso dito silingan, nay dagang pulutan. Didto Miss Kwan. Nangita mi didto asa tong panalangin atong nga gihatag si Ginoo didto panglaw. Nalukit yun na ito ang panalangin dito. Dugay yun nalukit na mo. Kaya dako-dako ba yung yudahan niya? Grabe ka, tagaas mo po kayong. Gabing suot-suot po na mo dito yun. Tagga mo kayong kakahuyan man. Murag, operasyon, kinahanglan itong napitag, operasyonan ito na ito, tibok, simbahan siguro, or mahapay yun itong kakahuyan dito. Pero ay mo kumpiyansa kay katong napitang mahal na kayong per square meter karong panahon na. Pero kinsa may sa inyo nga, dili malipay nga tagaan og 1,000 square meter kay para ni bulhaton sa Ginoo. Dako kay nga panalangin. To God be the glory. Kabantay mo natay pangayoon sa Ginoo nga dili ihatag sa Ginoo, pero naatay wa gi pangayo nga ihatag sa Ginoo, no? Kana nga panalangin, grabe kay na nga wa taga plano ana, pero ang Ginoo na ay dakong plano. Who knows kung maabot ang panahon, mahimo to natong murag kanang murag kuan ba retreat house, prayer house ditong dapita. Mahimo to natong satellite church siguro sa Panglao. Nanaputay Victory Temple Panglao someday somehow, no? Uban sa grasya sa Ginoo. Salamat sa mga kagsuunan nga way undang sa mga pag-ampo kay mao ni siya'y bunga sa atong mga pag-ampo. Ang ato inanay tang gitrain sa Ginoo aron makurihian ta. Hindi man yun ta tanang panahon insakto. Number one, begin with a willing heart. Number two, be willing to accept correction. Be willing to accept correction. Ayaw pagkasuko kung naay mo correct sa imo ha. Kay kana nagtimaan lang na nga sila nahigugma kanimo. Pasalamat ha, nga naay nahigugma sa toa. When someone offers correction, consider it a gift. Kasani mo na. Nagihatag sa diyang badlungon ta. Sa pulong sa Ginoo, kanunay itong madlungan. Ubasa ito sa Biblia, maigo di ko aning dapita. Salamat sa Ginoo. Kay gasa na, panalangin na sa imo ha. Learn much more from our mistakes than from our successes in life. Learn. Dapat makakat-on ta. Ang uban kay problema, nakafocus naman sa ilang mga kalampusan sa kinabuhi. Very dagang achievers kay sila silang kinabuhi. Pero wa man sila magunahuna nga makakat-on nga sa ilang mga sayop. Wa, maurag yapon ang sayop, balik-balik. Kaya nga naman, why pag-surrender ngantos Ginoo? Apan salamat sa Ginoo, mga kaigsuonan. Nganong ganahan, magyod mo ngantong anong simbahan. Kaya ang ilang kinabuhi, surrender na sa Ginoo. Nakatahan na sa Ginoo, Ikson. Muna sa imong pagdaig, dili bugat sa imong kamot, nga musaka sa imong kamot, bayaw sa Ginoo, kaya nakatahan ang imong kinabuhi. Surrendered life, mao ni gipangitas Ginoo igsoon. Proverbs 15:31, maalamon ang tao nga mamati kung badlungon. Mamati. Maalamon ka, basta mamati ka. Salamat sa makaigsoonan. Kamura ba day? Kitang tanan. Bisa ako mismo dire, ganahan ko, mabadlungan ko. Kadaghang panahon nga magtuo ka nga, insakto ka sa tanang panahon. Di ra ba kita tanang panahon, insakto, igsoon. Basig nagtuo ka nga, kahibaw na gyud ka tanan, no. Ginoo ra gyud, moy, nahibalo sa tanan. He is an omniscient God, He knows everything. Usa, tulo ka butang anong nahimo sang Dios, He is an omnipresent God. He is an omniscient God. He is an omnipotent God. Presente siya sa tanang dapit, nahibalo siya sa tanang butang, way butang nalilong sa imong kinabuhi, unya siya ang gamhanan sa tanang gamhanan. Atong Dios nga galagaran, gamhanan sa tanang gamhanan. Atong Dios nga galagaran, siya mo'y mukugos na to. Amen. Dili itong ang Ginoo ilang gikugos-kugos, ang atong Ginoo, siya mo'y sapnay na to. Taliwala sa mga problema, pagsulay ng kinabuhi. Daghan kayo problema. Daghan kayo classmate dire, daghan kayo pagsulay sa kinabuhi. Pero nakanindot na ang Ginoo, naghimo ka natong mga mananaog. Mananaog, we are more than conquerors. If God is for us, then who can be against us? Ikatulo mga kaisunan, nga makabatuntag, makultivate ang ato ang katudluan nga kasing-kasing. Number three, recognize everyone has something to teach us. I-recognize ang uban. Di ko ganahan ang tawhana kaya makasapot, maka. I-recognize lagi hapon. Kay who knows kung panalangin na dinan imo. Kay kanya-kanya man tao gasa, kanya-kanya man tag talento, kanya-kanya man tag mga experiences sa kinabuhi. Daiya mga ato ang mga experiences sa kinabuhi, kanya-kanya man tag mga kagahapon. Naatay mga pinagdaanan sa kinabuhi. Pero amo ingon ang Ginoo nga magpabilin kasi imuhang giagian. Labyero na. Labyera. Usahay makamove on ka, pero usahay murag di na pud ka kamove on. Gibiyaan na to sa atong amahan sa pagtuo. Usahay murag di pa gyud ta kamove on kay gimingaw gyud tang pastor. Mingaw papa, si mama, ambot na kamove on na ma. Di pwede di na move on mother. Kay ug mapiktuhan ka, mapiktuhan pud tang tanan. Pamilya, move on gyud ta. Itong mga tao, nakamove on magaling ang mga ubang mga tao nga wala silang kibawag asa na itong paingon ng ilaang unang mahal sa kinabuhi. Kanya kay atong amahan sa pagto, sigurado magigitang naan na magigisyas tiilan sa Ginoo. Dapat natang magmove on. Kay ni una raman si Papa dito. Nakabot na pong panahon, magkita rapot na dito, tanan. O mag-reunion na dito. Tibuok Victory Temple to as langit. Aper-aper dito. Hey, Pastor! Thank you kayo, Pastor. Ikaw dito nakaingon na langit ko, Pastor ba? Ikaw yung nakaingon, Pastor. Salamat imo kung gi-invite. Nakasimba ko sa Victory Temple, Pastor. Kita ta dito. Aper-aper ta dito. Ingon, Pasuban. Bahalag way corona, Pastor. Basta kay langit, Pastor. Bahalag. Kaya naman na. Anang add-on naman lang na sa Ginoo. Importante nga. Makauban ta sa Ginoo. Di kay inig ka. Wa ni mo ni kalibutan na. Basig si Satanas. Mimo, welcome ni mo. Welcome to my kingdom. Abi ni mo aircon. Init naman na ini. Impyerno na di ay. Dito sa Ginoo, nindot kaayo. Na-record sa Biblia nga ang kalipay dito, dili ikatandi sa atong kalipay ng kalibutan na igsoon. Mao na nga ayaw give up yun sa pagpangalagad sa Ginoo. Hasmagan matagdaghang pagsulay, ayaw undang. Padayon ta igsoon. Hangtod may kinabuhi, padayon. Hangtod na apay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Rason nga nung gibuhi pa ka sa Ginoo, karoon na apay nindot ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Si Papa, giuna lang siya, kaya nahuman naman na iyang misyon. Kita, wapata, sige patag, misyon karon. Ron. Uban itong magsuna, nakamisyon na sila dito, Surigao. Murag, jetlag pa siguro na sila karon kay nakarilit na gin sila kung sa'yo, kinabuhing biyahidor, no? Kami sa Victory Temple, Victory Van, grabe man siya, biyahe dito. Kung sa'yo, makabiyahe may 11, 12 ka oras. Straight na nga, magsakay, kapoy man na, no? How much more sa mga apostolis kaniadto? Wa ba yung sakay sa una? Sa may panghambog na sakay sa una, kabayo ra siguro, nay, masakay, lakaw man gito. Diba? adto tas ubay mag-ebanghelyo, maglakaw mo itong mga kwan dito, alagad si Ginoo, lakaw ra. Muto'y klarong walk by faith yun. Lakaw sa pagtuo, lakaw pinagigtiil, no? Walk by faith. Instead nga walk by faith, walk by faith. Mga katawahan si Ginoo, magsakay man tag sa dili. Ebanghelyo gyud ta. Amen. Maayo man magpalami ta sa atong simbahan, pero mas maayo pud nga mag-ebanghelyo ta. Mangalag pud ta kay punoon ta si Ginoo dinhi. Mao ni purpose si Ginoo makaigsoonan. Praise God. Importante nga katudloan ka. You must be teachable. You must have a teachable heart, mga kaigsoonan. Usahay sakit ang pulong si Ginoo. Apan hinumdumi. Naa ko na yung razor blade. Palinis magin ang razor blade. Razor. Palinis na. Maka putol na po na siya mga pang-shave ni mo. Pero di na siya makaputol o kahoy. Di na pwede putol o kahoy. Naa po yung atsa. Ligon kayo atsa. Di makaputol o buhok. Makaputol o kahoy. Makaputol o kahoy. Pwede po makaputol o kwan. Nagkadaiya ang atuang kahimuan sa kinabuhi. Naatay kanya-kanyang gasa, talento, ang asa kagi, pahimutang sa Ginoo. Atay igsoon dire, Engineer Noel, gasahan mo sa Ginoo. Sukod-sukod si Yuta. Iyaama na. Kung kami rin mo, ato dito, di Jumi katuunan ng yun. Yuta agyod. Di man Jumi kalokate ato. Pero, gigasahan si Engineer Noel.

Kaupatigsoon, in having a teachable heart nga angay natong i-cultivate, nga ma-develop ang ato ang kasing-kasing nga makatudluan. Ikaupat, be humble. Humble. Be humble. Amen ba mga kaigsoonan? Dili kay abi kay daghan kag nahumanan, di na ka pwede maduulan, di na ka pwede maistoryahan. I really appreciate sa ubang mga tao, bisag abogado na, doktor na, unsa pa da, engineer, pero di gyud ka mataha og istorya. Kaya nga naman, na ay spiritus pagka mapaubsanon. Be humble, not humbug, humble. Ayaw po pag-ingon nga, humble ko. Humble ko ha. Humble ako. Pero humble nga, humble gero. Naman ay apelido, humble gero. Ang tinuod, mga anak sa Ginoo, humble. Amen? Pero bantayanan po, kay too much humble is fried chicken, mga puguno. Too much humble. So dapat, humble lang. Proverbs 3:7-8, ang sabi Ginoon. Proverbs 3:7-8. Ayaw pagunahuna nga maalamon ka na gayod, kahadluki o tahura ang Ginoo, o isalikway ang daotan. Salikway ang daotan. Kung buhaton mo kini, sama ra kini sa maayong tambal nga moayo sa imong mga samad o muhupay sa imong kasakit. Kasakit. Kining pagkamapaubsanon. Gusto ka magmalipayon? Pagmakapaubsanon. Pagmapaubsanon. Gusto kay pataas sa Ginoo? Pagmapaubsanon. Ayaw tuloy imong kagalingon nga magtaas-taas imong kagalingon. Kay ibagsak ra kas Ginoo, ipaubos ka. Pero sa dihang mapaubsanon ka, ipataas jud kas Ginoo igsoon. Bisag unsa pa ka kabright sa imong unahuna, bisag unsa pa ka kaprofesional sa imong unahuna, ikasugat ra gyud nimo ang tao, maabot yung panahon nga makasugat ra nimo ang tao, nga mas labaw pa nimo ka bright, nga mas labaw pa nimo, maulaw ka, no, malanay ka mura kag ice cream nga malanay. Uy, mas labaw pa man ako ni tawhana, layo ara man dai ko, no? So ayaw paabot sa panahon niya, niya ana makasunan nga malanay kas kauaw. Mura ba og humay? Uhot sa humay. Ano siya uhot? Kala bang humay? Sa diyang mamunga na siya? Mamunga na gali ang humay? Mang padung na bitaw, anihon? Sa dihang, ang iyang bunga, magkadaghana? Mubaw man ang humay tungkol sa kabugat. Managingon sa Tagalog, kung kailan ka tumataas, doon ka naman dapat magpakababa. Amen mga kaigsoonan? Kay pariha kuno sa humay, sa dihang ni daghan ang iyang bunga, mas labawng niubos ang iyahang punuan sa humay. Mubaw. Kamong tanan, kitang tanan, kung panalanginan tas Ginoo, labaw tang magpaubos atong kagalingon. Dili kay pataas kay Ginoo, taas mong liog, ako na gune. Dili nga na. Kaya ang tinuod, mga katawahan sa Diyos, mapaubsanon. Proverbs 26 verse 12, mas may paglaom pa ang labing buang na tao kay kaniya nga nagunahuna nga siya maalamon. Bisag dili tinuod, napakunoy paglaom ang mga taong buong buang kaysa tao nga nagunahuna nga mas malamon pa siya. Di yun na tinuod igsoon. Sabi to, Gingon, kuyaw ko no kung puro mga bright, upay magtapok. Kaya di yun magkasinabot hinoon, magiging maglalis. Puro man bright. Mas maayo pa kung puro mga bugo, kaya murag dali na magkasabot. Humility is the starting point for teachability because teachable souls know their need for learning. Pero sa mga taong prideful, nagunahuna sila, nga they are more than everyone else. Di na sila kinahanglan mo learn pa kay labaw na kuno sila daan. Pero sa mga taong katudluan, teachable people, know there is always something more to learn from everybody. Something more to learn. Mabit ang ganahan ta, mamatis pulong si Ginoo, nga sa bahalag maigo ka, imog yung dawaton, kay gusto yung ka makakaton. Mao dai na sekreto Lord, salamat Lord, imo ko gipahinumduman sa pulong nga dapat dai gyud ko magpaubos. Nani ay pipila ka mga characteristics sa mga taong humble person. Una, kining humble person, he is aware of his or her weaknesses. Aware na siya

0: Kahang kaluyahon. Aware na siya, magbantay na siya nga di na siya ma unsa iya? Di ko magpundog balay ron kay mayuuno ron, imitar ron jud ko silingan. Kaluyahon nimo nga mamista ka, di jud ka kabalibad sa imong barkada. I-anticipate na lang yun nimo nga ikyas ko ron kay basig matintal ko. Mao na mga taong humble. Aware sila silahang kaluyahon. Lain pa, humble person characteristics, conscious of blind spots. Conscious ka sa imong blind spots. Naghang kay tagmasayop mahimo nga wa ka kahibaw. Nagyo tay mga blind spots ning kinabuhia. Wa ka kahibaw nga sa sobra nimo katabian si mong baba murag nakapasakit na day ka sa uban. Mo nang magbantay na ka, maghinahinay na kog sulti siguro kay murag masayop man yun ni. Nabi tay verse na sa Bible na kung too much word na present yun ang sayo pa na. Taklis na ka sa pulong sa imong manggawa sa imong baba. Dapat conscious sa imong blind spot. Ikson. Kanya James 1.19, sige ngon. Slow to speak and quick to listen. Slow to speak and quick to listen. Okay naman masuko. Ayalang pasalupig adlaw. Pero dili po nang masuko nga, dumot yun hangtod sa hangtod. Hinay lang, istorya. Di man yun ma-perfect usahay sa itong kinabuhi. Nagyod tay issues kinabuhi. Natay temper issue. Natay mga anger issues kinabuhi. Humble person characteristics owns up to his or her failures. Muangko na siya sa iyahang sayop. Mabitaw sa mga naay nagkabingkil. Wag yoy magka uliay sa ilahang maayong buot kay way nagangkon sa sayop. Bisag iyaha pang sayop, ang kuno na lang nimo. Angkon na lang sayop para way samok, no? Then last, humble person characteristics in Philippians 2 verse 3, consider others more highly than him or herself. Consider others more highly. Itugot nga mas labaw pa ang uban. Isipa nga mas labaw pa ang uban kay kanimo. Bisag hibaw gud ka nga ikaw gud mas labaw kay ikaw mo'y mas labing na hibaw, pero imo ra gyapon ang kunon nga labaw sila. Mao ni sekreto igsoon. Nagkapakita ka nga ikaw mapabsanon dagyo ka nga tawo. Pasahay tungod sa feeling sa tawo nga mas bright pakunuhay siya sa iyahang leader, mas bright pakunuhay siya sa iyahang labaw, mas bright pakunuhay siya sa iyang amo. Mas bright pa kunuhay siya. Di ka muhatag og respeto, di ka muhatag og maayong pagtagad. Nag-rebuild ra ka pirmi. Pirmi ra ka gad disrespect sa imong leader, nakaminos ka sa imong labaw. Tungod kay mas professional pa mangguha nang imong leader. Mas bright pa mangguha nang imong leader. Mas bright pa mangguha nang maayo pa mangko in English na tawhana, pila ra may in English sana na niya. Mas eloquent pa mangguha na niya. That's pride, Dixon. Bantayan na siya. Kaya wa na ka magkapakita nga imong kasing-kasing katudluan. Hinoon, unteachable heart ang naani mo. Christians must strive for humility in all of life. Kuningkamot yun ta, musulay yun ta. Bahala gidaog-daog ka, bahala gibuli ka sa uban, pailob lang. Hinumdong kung papa, bisag himo nang isyag buli sa uban mga pastor, kay di man gito mabawas papa, musmile naman gito siya, jaga-jagaan siya. Tingnan naman siya, Pastor, nagkabatan-on lang ka, Pastor. Siya, bisag iulog-ulogan, okay ra. Anak sa papa, di ba? Musmile na siya. O sa'yo, makaingon ko, makaya baka na ako ng style. Papa, ha nga. O ako, yung bugal-bugalan mo raw. Masakitan, mangyugo, masakitan. Pero si abot yung sa puntos, papa nga, musmile na yun na siya. Bisag kagang-kagang, yung motor. Bugal-bugalan siya. Bulihan siya. Smile na yun na siya. Pero ang katong mga tawo nga bugal-bugal, mao jud wa panalangin ni. Ang gibugal-bugalan mao gi panalanginan. Praise God. Gusto mo panalanginan sa Ginoo? Be humble at all times. Mga katauhan sa Ginoo, paubos ra kita. God will teach us through his word, through creation, through life experience. Tudluan ta sa Ginoo sa iyang pulong, tudluan ta sa mga kabuhatan sa Ginoo. mga eksperyensya sa atong kinabuhi, mga kahimtang na imong na-meet nga ubang mga tao, matudluan ta nga mahimong sa kamalipayon, ato lang yun, padayon lang kita nga mga lagad nga naagyong pagpaubos nga willing nga magbatul o kasing-kasing nga katudluan. Proverbs 15:32, kung dili ka magpatudlo, gihikawan mo sa kaayuhan ang imong kaugalingon. Apan kung magpatudlo ka, madugang ang imong kaalam. Diha ta, makagain og more wisdom, knowledge sa dihang, madinawaton tas pulong sa Ginoo. Gusto ka mahimong, gusto na ko mahimo ni pareha ni Kuan, Sister Juwali, mahimo na ko ganahan ko ni Sister Kuan, nga bright kayo, tagkagaybalaan nga pulong sa Ginoo, pag madinawaton sa pulong sa Ginoo. Ayaw pag magahi, ayaw pag daghag, batikos-batikos, sa akong ginabuhi mismo, mahimong bayong-bayong pa ko, in terms of ministry, ang Ginoo nagapahimutang manato din hi, pagipuli sa atong amahan sa pagtuo, kay dito man ko nagdugay sa ministry, sa music ministry, yun yung simbahan, naapay, nag-una pa natos ministry, daghang kitang mga associate pastors din eh, sa itong mga satellite churches, daghan sila, nag-una na sila. Pero ako yun silang giisip ng mga, naminaw yun ko sa ilahang mga unsay lang mga naagian sa kinabuhi, experiences, nagapaniid ko sa ilahang kaagi. Giisip ko silang ako mga spiritual advisors, spiritual consultant, no? Kinahanglan nga mamati ko niya. Inindot mingin sa saka leader nga mamati mingin siya in the council of many. Inaas Pastor Roy, ani, ginapaminaw na ko ni unsay ko kay mas eksperyensyado ni siya. Ako bayong-bayong pa. Pero sa dihang, sa nga tungad to, why impossible is Ginoo. Niya ang Holy Spirit, He is our great teacher. Siya mo ato mag-ahatag, mag-aligon, pagdasig ka na to. In spite sa daghang mga pagsulay, nga ma-encounter, kadaghan mag-expectar na lang yung tagnaadyo yung mga pagsulay, na ay mga, unsa pa lang mga pressures sa kinabuhi. Uban sa inyong pagpaluyo sa mga pag-ampo, magmanaugon tang tanan igsoon. Just be willing. Learn how to be humble. You have to be willing to listen, to learn, to grow, and open to suggestions. Open tag suggestion and corrections from other people. Wa ta kay bao. Hindi man gyud tanan. Insakto ta. Naging sa Tagalog, hindi lahat ng tama ay alam mo. Hindi lahat ng alam mo ay tama. Ay nako hilabdeha kay sakto nako. Murag kuyaw na na, delikado na na, no. Mao na nakahagbungan ni Lucifer kay mura naman kuno siya Ginoo. Kuyaw na na. In conclusion, mga kaksonan, ingon pa ni Israel Moore Ivor, ingon siya, just be silent, humble and teachable. If you ever think you know it all, that is the beginning of your troubles. Hilom ra, pagpaubos, o niya, pag mahimong katudluan yung ka, kaysa panahon nga magunahuna ka nga, kahibaw na yung katanan, that is the beginning of your troubles. Gusto mo kaguliyang sa kinabuhi, ayaw pag as if sa mga galingon nga kuyaw na ka. Just be reachable and be teachable. O niya, last nga sayings, ingon ni Shannon Alder, ingon siya, happiness is always on the other side of being teachable. Always on the other side of being teachable is happiness. Happiness. Gusto ka magmalipayon? Just be teachable, so on. Have a teachable heart if you want to be happy. Then last nga verse, ingon diha, Proverbs 4. Ang sinugdanan sa kaalam, mao kini. Batuni ang kaalam. Ug bisan unsay imong makuha, batuni ang pagpanabot. Pasidunggi siya, ug siya magpauswag kanimo. Siya magpasidungog kanimo, kung ikaw mugakos kaniya. Siya magbutang sa imong ulo o usa ka purong-purong nga bulak. Siya maghatag kanimo o usa ka matahom nga purong-purong. Wisdom is the principal thing, mga kaigsoonan. Mahalag, watay kabtangan, daghan ng kalibutana. Basta kay natay kaalam, gikan sa Dios, mao ka na importante, igsoon. Therefore, get wisdom. Wisdom from the Lord. Divine wisdom and knowledge and understanding, mga kaigsoonan. Praise God.
1: Praise the Lord, mga kaigsoonan. Dito natapos ang maong mensahe karong Domingo ha. Hinaot makahatag to natog pagdasig. Ang pulong si Ginoo nagaingon nga nagdasig ang tema nagauluhan, have a teachable heart. So makakat-on jud dag daghang mensahe gikan sa Dios sa dihang katudloan ta. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Adto na ta sa pag-ampos pagtapos mga kaigsoonan.

dear Father God, through your Son, Jesus Christ of the Nazareth, and that by the power of the Holy Spirit, we glorify you, Lord, we honor you, we exalt you. You deserve our praises and thanksgiving. You deserve our worship in spirit and in truth. Sa kanunay Ginoo, kami mapasalamaton kanimo nga ikaw nagapadayon gayud sa pagatiman upang higugma kanamong imong mga katawhan. Salamat sa imong pagkamilagroso nga Dios, nagapadayag ka sa mga butang nga arang makahatag panalangin sa imong mga katawhan. Thank you so much, Lord, for your divine intervention sa among kahimtang sa nasod, kahimtang sa among pagsatag sa pamilya, kahimtang sa among iglesia, bisan sa kahimtang sa among pagsatag sa mga kinabuhi. Salamat, Lord God, padayon ka magapamuhat, padayon ka magapadayag sa imong mga milagro sa imong mga katawhan. We are praying that our lives will never be the same again, Lord. Salamat sa imuhang pagpanalangin ka na mo. Matagi kami kasing-kasing nga katudluan gayon. Aron makakatpon kami tugang tungod ka ni mo, Ginoo. Continue, Lord, to manifest your presence. May your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Continue, Lord, to bless your people. All the glory and the honor, praises and thanksgiving, adoration, it's for you alone, Jesus, in the mighty name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hangtod sa sunod nga semana, mga kagsuhonan, ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. God bless Bohol. God bless Philippines.

0: for Myra E. Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
7: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, ngamun ako gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o kilanat. And it's starting business na. Rexino Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilana. Rexino Forte! Maunang ang discarding ako, discarding wisdak na to. Rexino Forte! Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
13: Uy, what ako?
14: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang gin no pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
19: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Strong sa una, strong karun.
21: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
23: Basta na ay hilanat,
24: dapat matik. Ibay Jessic.
23: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
24: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
23: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana ang mga bisita? Gadget na!
1: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Direct Line. Kini ang tulumanon nga way lipod-lipod nga motuki sa bisan unsang hilisgutanan nga may labot ang katawhan. Direct Line. Magpakabana kanunay ug muayag sa bisan unsang isyu nga kasaw-an sa tanan. Direct Line. Mudasig ug muhagit sa katawhan nga magtinabangay aron ang katilingban kanunayng hapsay ug husay. Direct Line. Inyong kasumbungan, inyong kadaygan. Mabati matag Domingo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi dinhi sa DYRD. Ug karon, ania ang tagdumala niining tulumanon. Batid ug bitiranong magsisibya, Andy Manatad.
2: Magala mayong gabi, kumusta? Nasab kita sa atong tulumanon Direct Line dinhi sa DYRD. Nababati ninyo sa kabisayan ng Mindanao pinaagi sa atong frequency band ang 1161 o sa tibuok kalibutan ang BYRD Katalikan. So, may gabi sa tanan na itong mga ipaminaw sa naglayang dapit sa kalibutan, utob sa mabot sa itong sibya o usap sa pinasa itong nasod sa Pilipinas na madunggang kita sa tanang dapit. Bawa sa itong mga Tagalog na di kasabot sa Binzaya, okay? Di mo ito sila maminaw. So, muna magala ang atong tulmanon nga dugay-dugay na katuigan magala mga 28 katuig karong October this year. So, mangumusta ta sa itong mga kadakuan sa Bohol, Gobernador Ari Comentado, Gobernador di Province sa Bohol, niya si Vice Governor Nick Visas, niya si Congressman Oga utob sa maarinumduman na ito, Congressman Babayak, 1st District of Bohol, Congresswoman Banban Kamuntado, 2nd District of Bohol, niya si Congresswoman Alec Pitotor sa 3rd District of Bohol. Tulong naman ang ka-district at ang lalawigan. So, at sa pangmustahon ng Mayos Taglaran, si Inday G. Niap, ang guwapa na kong pagumangkon. Mayor karon si Das Taglaran Ligala. O usap ang iyang busy mayor si Dan Hala. O sa mga ipan pa mga opisyal may gala sa Bohol, sa mga mayor na utob sa akong mainumduman, Mayor sa Buena Vista, Mayor Attorney Dave Dualio, Mayor si Tate, si Cariboy Camacho, buwan na rabay pantala ng Itape, undo ta kayo, niya Mayor Calibon, si Janet Garcia, niya sa Inabanga, si Kuan, si Mayor Mayor. Ito na yung scooter ang tataon kaya basig nandumduman na ito. Niya, Mayor sa Trinidad, si Mayor Del Rosario Judith, Del Rosario Tahis. Pag-usap sa Ubay, si Mayor Reyes, asawa ni Paring Kustan, niya sa San Miguel. Si Mayor Mendez. Niya, kung may takadatong kopya, sige na lang. Sunod nila po. So, muna may gala ang mga officials buhol may gala na Dexter Quade, Dexter Angkla, ang mayor sa Inabangka. So, muna may gala ng itong mga official niya ato ning hinumduman ng ibang mga mayor sa Bohol na bagong napili. Huwag buta mo kung ano dahil natin pag umasileksyon kay kung matakabaw na yan kisa napili, kisa nagraw. So, para nagdala atong ikutan ang nagkilalaing mga butang din nagkalabutan gapon ang atong lungsod. Migalahan to karon nagpabilin gapong dakong isyo sa atong nasod ang flood control anomaly. Flood control tragic anomaly. Nga din bayo-bayo sa kwarta sa atong nasod ang nawa. Niya ang na-involve ni Migala mga congressmen, mga contractor, niya appeal na nining mga ubang mga sa DPWH appeal. Wala din nga atong may nungguman nga ang Bohol murag wala kung nuna involved pero na day ang lungsod sa Clarín o lungsod Binondo sa Binondo. Pero mura mag-weki sa base na nasolba na niya may gala. Pero sa Cebu, doon ay mga wow sa lungsod may gala nga atong nabawan niya, di lang natin ikuan kay nalimot ko mga niya, ato lang iklaro nga ang dumanhog may gala kako kaning na-involve ni Miguel sa flood control ang lungsod sa Dumanhog sa Southern Cebu. Muna usas sa mga dako mga igala nga nahitabo sa Cebu. Niya din sa Cebu City do na po na suspension maganihan ang gobernador, ang mayor di sa Cebu City. Ini ang mga lugar na na-involve. Niya, gawa sana na na-involve sa ang gobernador, sa unang gobernador sa Kumigal. So, muna ang dako nga problema sa itong naso may galang hanto karon buhay kasulbara ng atong korupsyon. Una, atong sa isgutan din tourism. Kaya nindo kay balik karon may gala sa pool. Kaya ang operator sa whale shark watching activities. Di pa sila makabalik ng operations, although hapit na sila ma-resume sa ilang popular tourism activity. Kaya murag ila pang So yun ang nagala. Ang tourism industry sa Baclayon o sa Panglao. Nung kuna ang matod pa nila, nagawa ko sila sa guidelines na magka-comply sila sa although na-approve na kay i-firmahan na magandang ni Bukong Gobernur Ari Samintado ang internal rules and regulations or IRR na matod pa i-firmahan na ganyan sa itong gobernador niya kaas kailang paglaom na ang assumption sa activity na din nahimog ko din usakan lindot na pinugdan sa livelihood sa itong gagiksunan na din mga federal workers ni Salila, Luxo Salila, employed by the island. Kanya gawa sa Namigala, inabot sa karong lawa ang first Tokyo direct flight from Narita International Airport sa Narita, Japan. First direct flight kini Migala. Kasi na ito good mo tupan eh. Kini maong kuan, maong first flight kikas Narita, Japan sa buhol Panglao International Airport. Tumindo sa mga buhol sa galak eh. Nato ang National Airport. Karoon doon na naman. So, touchdown ang first flight na galas sa Cebu Pacific kaya sa Bohol Panglao International Airport. Next flight ay may balita may galas eh. Karoon na niya may gana na kumpito yun ang Bohol Panglao International Airport na ning langga gapon migal gikan Japan narita Japan to the charter service sa GTD GTD Puerto Pacific Corporation nga gi unsip kini during sa business mission sa Bohol Tourism na gipanguluhan ni Gobernur Arias Amintado. I-welcome may gala sa Gobernur ang mga Japanese o ang Consul General sa Japan in Cebu, Mr. Yude Uino na silang duha nag-highlighted sa nindot na pagtanaw nila sa bago na yung Bohol International Connectivity o magkatabidig-dako kayo na opportunity sa Bohol Tourism industry ya ngone doon na lang may problema magalang Bohol kay ang El Nino si 59% kaming na may ngon na to na kaming di mayo gumikan kay ng liki ang yuta sa Bohol. Dagko kay liki may gala mantag why BTS diyan mabuwasok ba? Nindo kayo. Na nga, although dali rin, rakay na eh. So, di kay ni nakataga na itong problema kay matutpas pag-asa ang probinsya sa buong maka-experience ni Oak, ni Arthur Summer. Si Arthur Summer na gala, pinainitan na kurisma. So muna Miguel ang El Niño Pinominon na din karoon na nakuha sa bol na experience. So muna Miguel ang atong report na tungod sa atong tourism, although temporary man na kayo, di man na maka dugay gyud kayo. Daw ka sa itong mga eksunan na Japanese, eksunan na Korean, o mga eksunan na ikas Amerika, Amerikano, ikas Europe. So, pag-Islam, sa kay Islam, may gala. Padoong sa Bohol, sa Panglao, kay ilaging bisitahon ang Mindot nga tourism sa lalawigan sa Bohol. Kaya tinigong Bohol may gala ang usog itas turismo ang Panglaw. O kining kining anda Bohol may gala. Gani ang Panglaw nagsapaw-sapaw na diya ang tourism. Kaya doon naman ay nabuilding itukod nila. Ang unang nagtukod ang Kapil's Dagat. Karoon ang uban na gusto yung anas dool ning tukod na pagyas loyo sa nakauna. Tukod ng building. So muna nga dito nakinga nga ang lalawigan sa buhol may gara. Agresibo kayo ang turismo. Kaya naghatag ng tako kayo nga income sa buhol may gara ang turismo. May ilang saligan dito sa ilang mga taxi. Although na may mga income dyan sa upang mga upang mga sa inganin yung mga tourism industry po sama sa Carmen Bohol na doon ay nindot kayo nga Chocolate Hills niya nindot nga buba sa lungsod sa Lubok may gala. Na diin malipay ka at matuk ka kay di na maroon isagkin sa lay kuan isagkin sa lay mo singan nini isagkin sa lay mo tawag ni mo nga diri pero tinawag ka ron di nindot ngayon ang plano ang planning sa lawigan sa pool particularly sa kuan sa mga tourism industry kay nalagi kuan na gyud tukurag mga building sa gobyerno niya gibutang nga building na 1, 2, 3, 4, 5 na kuan na isabok ipay nundumusunan kasamo kayo kay magiyahig ilog sa at tubig sila karon wala na ang mag-una dito mauna ko puno hindi ka puno iyahig dahil ito sunahan kay nindot mga dagat sa at suba sa lubok na imong kung ano ginala imong suruyan. Kailaw mo kayo ng lubok reader na gala sa lubok Bohol. So, yun na na ang nakalindot sa atong probinsya. Nang antasad, nindot sa kayo. Isagawa na ang taong si Engineer So, ang danyo, nga mo ay nagduma dito, pero ito may gipuli. Muna ang karoon nga, nindot yapon gala ang andab hall sa turismo. Muna sa ubang dapit, higa lang, sa bayan doon, na po turismo, nga ningkunik sa Carmen Kwan. Carmen Tourism igala ang chocolate hills. Nindot sa nang sa bayan kay gawas nga dool kayo sa lungsod sa Tupikon na mo ilang gahian gikan Cebu na gikan sa bayan Tupikon Cebu sa nindot kayo ang pagka panigala. Nindot kayo ang pagka aktiman. Muna nga karon atong himuon kini nga dako kayo nga kasika sa atong paningkamot sa pinabuhi nga din ang lalawigan sa buhol. Dilid mapakyas ang ilang turiste Miguel. Kada adlaw nagtubo ang income. Muna nga dito may buo nga masamit ka dako ang kita may gala sa lalagyan sa buhol. Kaya na po yung mga tourism attraction may gala like sa Maribuhok kung sa Antikira. Kaya Maribuhok kung Antikira may gala na diya ang kuan, na diya ang kanang taytayan na taas na nakunit na kunti niya nakanindot lang kay nakod ang turistin diya Migala ang tikira noon na mga kaisonator diya magsakay-sakay sana na mga baruto ang itanigyara po sa Gamaribo niya malipay po sila kay paas-taas mo palagdaganan padong sunata to sa tikira ang tikira Migala nahimo na manarong nga tourism Migala tourism na di kinang nasa ito katawahan kay kita na ito nga punti na daga ng tao mo na sa Maribo kung sa Antikera wala ito yun kundi pag isita lang yun yung kaon niya sa Manindot kapag kaon kaon sa mga kalamay na ginawa sa na kagbiyaran niya daghan siya silang mga kaon niya may galap sa lungsod sa Maribo o sa Antikira. Una po sila mata sa itong sunan nga mo nagyo. Itong mga foreigner nga di kagawas aumuan na na sa Kumaribo o Antikira kay dito kayo niya ka ng lugar na Miguel ha. Doon ka na sa Tagilaran mga Morole mga 10 kilometros na pila may pagdaga na nasa nasa kina nga na may dagang mga sa kenan niya nga kuan na mga kanang mga kinitag ko dagong sa kenan sa tinganan ni kiniwa puti na mo sa kenan ng taon sa tumuliksunan mo sa kyan muna nga halipay po sila na makaanhas naglaing lugar sa atong lalawigan sa buhol. So, muna may gala ang atong ikinangang yun na matagan taong dako nga pagtagad ang atong mga bisita sa naglalang dapit. Unya, mga Bulano sa Miguel, ha? Mulan ka po ni sila dito kay kinibulano, no? Numero uno man eh. Kanang kusog mo biyahe. Ano na nga, sila sa pagka dito, hilas lang ibitahod na padong sa buhol. Una, may gala nga. Dako kayo sa katabang ang ato mga kaiksunan sa Saudi Arabia, sa Israel, sa Amerika, sa kailangan dapit na gala, sa Middle East. ila po na hindi himo nga inaham kayo na suruyan na nagala. Muna nga dita mo putlan yun o kwan dita mo huwag tangan o turisim umika nining pagkam maglambo na pagay nagala sa turisim industry ang nawigyan sa buhol. So, ano eh? So, ato ning tabangan, atong magkinabangay kang mawala doon. Ang panyakad to gawas, na kay mga kaiksunan na to dito sa Abu Dhabi, nga rin sa kuwan, nga rin sa kuwait, pwede na sila maturoy. Malipay na sila kaya lagay. Gato ka ng mga lugar din. Wala yung problema kwarta. Muna nga, ang ato mga resunan, di po magpanuko. Tag-bisita sa atong lalawigan ni Gala. Dako kayo kalambuan na karoon panahona. Kanya, kini, ano yung nasabta sa Juan? Sa flood control lagi. Murag di na yung balita na flood control, no? Kaya tiya mo ba nga flood control na gala dito nagsugod na sa Manila na nag-involve sobra sa 6 billion limang ka yan na-involve mo ba na may gala mga Duterte particularly may gala si former President Rodrigo Duterte o yung anak na si Sara Duterte muna may gala nga usahin lagi ikaingot ta nga ano bang dila munta ang mga pulanon nga dili magbinuang pero anong i-appeal mas sila sa flood control appeal na ni mga taga DPWH so mga contractor o kineng mga congressmen all the while na para na involved sa bol ang nabutan na itong congressmen so nitabo ang kalambigitan, may gala ang mga kontraktor dito sa Manila. Yung punting na gana na involved may gala niya. Muna nga, 6.77 billion na involved sa kang Sara lang. Sara Duterte o Rodrigo Duterte, di ka dabo. Muna nga, may buong kamigala nga, may mo si Presidente Duterte neto, huwag ko'y kwarta. Kaya huwag ko manikas. Huwag ko na sa'y kwarta, kaya huwag sa manikas. Pagkwintada pa sa Anti-Money Laundering Council, ining AMLAC, sus, narusit. Pagkangunimiga, ining abot, o 6.77 bilyones ito. Bilyon sa dili minimum, bilyon. Muna may gala ang nakadaot, may gala sa ekonomiya mo pa eh. Ba't ka na itong kubri? Muna nga karon, matod pa sa Committee on Justice sa atong atong nasod Pilipinas, mga congressmen, pagkanda ka na na-involve kay Gala. Muna nga ilang ikwita ni abot na 6.77 billion pesos. Piso to na, pero itong dakuha. Ano ka, billion? At itong million lang. Billion pag yun. Buset. So, muna may Gala nga, ato lang kaning kamutan na unta di na ni mausap Kaya bisag ingon mo ginawa sa buta magyapon. Una di mo matagbaw. Una nung nagala nga doon na impeachment proceeding sa atong kuan atong Congress o sa atong Senate. Una nga matunta ni kuan ni Senator Lacson, Pampil Lacson na kining na-involve na kandidat nagala. Karoon po kung siya at kita dako kayo nga involvement na binilyon trillion kapiso. Kanada yung 6.7 billion megala. Trillion na, dila na billion. At tinakuha. Munang magagsuna na ito. Huwagan na yung kaon. Why kuan? Why pagkaon may gala? Ang atong mga kaisunan niya samtang ang naas atong gobyerno may gala. Naghitak ang kwarta. Muna may gala nga di na ito kumusulti yan eh pero samang nga ni samot mo nun eh. Sa una atong maibawan, million naman. Karon billion. Grabe kayo. Muna may gala nga huwag ko kibaw. Huwag ko mo kibaw. Huwag kanusa mawa ng corruption sa itong nasod na nabalik-balik na itong sulti. Ito niya ang corruption may gala. Sige lang mo sa atin mga corrupt. Madili na. Kung nanak po yung project, ala, corrupt na po. So, ingon na namigala ang nakadaot sa itong natsob ni gala. Una nga, di kita ka pahuway ubasa newspaper na huwag anomalia. Minaw ka gradyo, nagay na anomalia. Kanaw ka sa telebisyon, nagay apon. Samot na sa newspaper na una nga kining tulo ka putong sa itong kanya gila sa itong media gigit mawa na kanan ino sila ay lang magbasa may mugdi ka magbasa nga corruption ako na hindi matubasahon. So, ino na niya may gala ang kwan. Puting daga ng butan sa itong gobyerno. Pero sa na maging mga yabag na magbinuang. So, hindi pala na sila magbinuang, hindi pala sila mangawat, hindi pala magkuhan, mahibog ka, kadaot sa itong gobyerno. Murag, huwag tao ta. Ang dagan na gala sa itong kagamanan. Muna may gala nga, sa kung saan na itong paningkamot nga, mga huwag kang ni tanang, naalagi ito. Muna nga, nung si, atong amigo nga,

su nuevo National Job. Pero me voy a apuntar a tu. No, mami, que la vi tú de tu Japón. No, que balita ganeado. Japón. La cacao atla con. Gamay que en Bután. La Jico. Pani que me acuerdo a persona que podría haber ganado en el Jico. ¿Ah? Buahan que tu mga. Ubang kurakot. Okay, nung doon nga, nanay na nagikog, di na gusto na mga wat. Japan, ha? Dito, narita Japan, may gala. Ang balita nga ako na puha, ganihan, buntag niya, pagtiging iniga. At tungkol sa gamay sa corruption, itihagi siya. Niya, Inisato din ng kanagamay korupsyon, din na kuhan, marunong na nga ikag kuhanda sa jeep, nga ikag sisiyo. Di asaman nga naman. Muna nga, ipabot na ito nga, nasa ito, maghikog sa din kaning ubang mga kurako din eh. Ah, dili oy. Eh. Muna nga, gala nga, sa ato na ikatawa, ato kapungak, kaya magsigil ka, huna-huna, ikaw na masakit. Ang kurakot, patilipaya. So, muna may galaan doon ang problema sa itong nasob. Muna nga, patindaga na nga, nilambigit ka ron sa mga problema sa itong nasob. May buong malaguka nga na mag-uwi. Nindutok bahay sa matanag ka kinsa mo na. Oo, kinsa pa. Di mo yung mamusling nga kakuhaan dito na. Kakuhaan. At yung among kuhaan dito ba? Muna nga. Di ka may buong may gala nga. Inagbisita ni mo sa official lungsod. Sa official sa probinsya. Congress, kuwan pa. Makita ni mo ang kanindot sa bahay. Una nga, di na kamati nga nanindot ang balay. Sa una, pagkupupri ang bahay, karoon nindot na kayo. So, maraming gala ang dakong purgatorio sa atong nasun. Naman taning, ini atong nasun gumagala, number one Christian country ni, sa tibuok kalibutan. Pero kung saan natabo, Christian country niya, daga mong kawatan. Ita ka, Christian country, daga mong kawatan. So, yung salamat lo, Ginoo. So, ang pagkado nila ginawa na nga one man. Ngawat niya po sila. So, muna naunawan ka. Na di na sila mangawat. Kanabalang, kanabalang, lang ginagmay ba, panalitan. Opisyal mo, palito ang guanan sa palito kahoy, ang bayran niya, butang na itong sa libo, niya, papangyoon mga sa tagi-estindahan, kay official mga. Kuala na, sir, kanang, pagsipintos na na, at least nga, sunihagat o gatag ni mo, atong tagi-estindahan, pili ni mo kayo sa buto ni mo dito nga, kuha niya, pinin niya, ang presyo ni mo, sa klibo, nahimuoy ng doon mo ng 2,000 kaya tagang kukatagan. O. Pugil na. Nga, magbinawang kayo muna na. Kasi di nagkubil ng minilyon. Grabe kayo, hingay. Muna nga, ang akong lulo, doon kaya naman tatong nawa na, ipanaw na.

0: Pero naka istorya gi siya samtang nga iguan gi siya nga inaupunta nga inikawa niya mawa sa mong corruption sa Pilipina. Lulo na ko moraw namatay at age of 115 into 15 ha mo sa pagkamatay sa kong lulo na muna yung ingon niya. Pero pila nagtuig, huwag ko masaya mga sobrang nasasagawan, mga baitik tuig magala. So, matumantong yung kuhan, tumantong yung pag-ampos kinoo nga ingon na ni Tabo. Lipa ita. Pero garoon, pamagi ako, una nga ako lang inong, ako lang huwag ako lolo maka makahagaw hao pangan ako. Ako lang inong lo. Huwag ginatabo sa mga higang po. Mamawaan ang ta. Ang korupsyon. Muna nga lang nga kaminato na to nga katagan din kita ko kayang pagtagan. Nga usbon ako nga ang mga wakta mo, kanalang din nagmay. Kanalang din nagmay ko, dahil ang inyosang pangwakta ka, dinag ko man kaya nung patuko din ng mansyon. Kapalit po mga nindot sa kinan. Kaya sa kinan, pwede naman nag dili ka mo palit nindot, kaya mataan ka po na sa kinan. Kaya sa kinan, nagpalit mo branyo. 5 years after, wala na. Daan na po na. Muna, Miguel, lang nga, ingon na ang kuhan. Ingon na ang
1: gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: In your daily coffee drink, make sure that it is complete healthy coffee. Drink Mascafe 9-in-1. Mascafe 9-in-1 gives you a complete healthy lifestyle. It makes your body very energetic and have a strong immune system. Let's advocate healthy lifestyle for total wellness with Mascafe 9-in-1.

0: 30 megala sa atong tulumanon recline din sa DYRD. Nya, mula din eh na, kining atong one, atong nasod, huwag pag ini sila ka, ang opisyal nato din yung hugos na tibaw, kung sa gimayo, sa tinuon ng pag-gobyerno. Happy naman eleksyon sa ito, 28, happy ta. O sa natuwi kapin, na daghan na bang madagan, kapresidente, si Sara Duterte, si Kuan, si Lenny Robredo, kung napay uban, murag upat ni sila, na mudagan na gala, pagkapresidente sa Pilipinas. Mula din nga mag-ilog. Mag-ilog sa kinsay makakuan. Kinsay na pumudima sa itong gobyerno. Kaya basig, nagplano po na sila na sila na po mga awat. Mudaw. Una nga kamong mga politiko, una-unaan ninyo na ang atong kinabuhi, usara, una kay usara, meaning umuwa, wala na, ang inyong himuon nga, inyong paningkamutan nga, manindot ang inyong management sa inyong pag-gobyerno. Pero nga, nagkawaan ninyo, dili, magbaso ang mga tao ninyo. Dili, mingon nga, katulkuan, sus, maayang mga tatok, kaya mga sakop niya mga mag-una. So, muna may gala. Nga aron nga dili mo basulon sa inyong mga kuan, mga sakop, mga butante. Tinagaw na mo. Di mo magtinarong. Kinsa mo di magtinarong. O panamitan ang panalitan na hindi mo patuo kinsa na malagay mo to. So, unang igala ang dagan sa itong nasod ka ng panahon na. Usubun ako sa niagyan na itong mga sibya atong nasod sa Asia lang. Pwede man daghan ng tarong sa mga tatod like Thailand. Kuting dako ang development ng Thailand na gano'n. Ang Singapore. Ang Malaysia. Kuting dako ang development sa Malaysia. Kaya nga nung di man mo na ito sa Pilipinas. Kaya kining atong naso sa Pilipinas, gamay kayo na ito. Nakuhaan pag 75% na tagat, isamot ka gamay. At kung mga probinsya ganyan, mahog nila nila. So muna nga, inyo nang hatagang dako kayo nga, muna-una, na makaampon mo, gobyernong tiunay. Gobyerno nga huwa magpabaya, sayang katawan. Kaya kung magpabaya ka, ang natabo, huwa gyapon no, ma-sulbat ang problema sa imong nasod. Muna nga, matur pa sa usas mga sobiyon may gala din sa atos ng Pilipinas na ang atong nasod porte gintang minuta. Limang ka nga, ikaray dunay, iklangan nindo tayo, ha? Ikaray dunay, one, dunay bukid nga Chocolate Hills. Asa mo mga itana. Puti na ganang nindot may galas sa itong nasod. Like Boracay. Huwag ka nindot Boracay. Nagabot mo sa isla sa nadili ka nang sa one, sa Malay sa ni Binsa ng malay. Sakay ka pa doon sa Boracay, mapampot na ka. 10 minutes, doon ang kaabot ka. Una makita mo dito nga, daghan, malipay yun. Eh, malipay na na sila. Basta magkasuro lang mga isla. Tapos nato din isa, buhol. Kasuro ito. Niya, kaya mo nga, nindot kaya itong isla's buhol. Nindot kaya turismo. Muna, atagan yung takong pagtagan. Muna, may gala nga atong panginauton na atong nasod di igyap ta magpagawag paglaon. Kasi kanuna ay nung ampo na sino na atong public officials official man sila tatagan og dako nga panalangin nga diin sila mag-usap na gyud sa ilang pagka-leader sa atong nasod ni galing. Niya, magsalamat ka sa atong mga listeners ni gala. Sa panglaw sila si Lula Sinang, Mijos, Parinormoy o Barilutlot Mijos, Joshua, Jack, Jim, Judy Grace, Mijos, pamilya ni sila. Niya, si saan ni? Si Marian, Marian, Jean Will, niya, si Ate Tiring, o Eric, magkayo ni sila. O sab, lay magkayo si Insi Kulit, o Bus Bunding Pakulba. O namigala. Nga, so, kanin ako nga, dugay na pumingwa magkita nini. Pero silang kay abot ang panahon nga magkita rin yung ka. Re, nonoy. O si pare, pare lot miyos. Namigalawa na tay pura sa atong pulman on the recline. Salamat sa ta sa atong mga pabanan sa Bohol Radio. Bohol Radio ang na yes, Bohol Radio ang kuan ining Bohol Radio sa tisumpa ini kuan eh Michael Bohol Radio ang Bohol Chronicle Corporation o sinansap sa itong mga kabanan niya at itong technical department sila si okay si Michael Taray nga mo nag involve ka rin nagala sa itong technical department si Engineer Gilbert Tulop, Engineer Jerry Cahis, usab si Engineer Goody Felicia niya si Engineer John Mulat. O kanila ay na, Michael? Wala, o. Pag sa itong big boss, may gala. Eh, Mr. Peter de Arisco. Inyong alagad, your host, and the Manata Philippines, and the whole world. Thank you for listening. Mabuhay!
1: Maukadto ang tulumanon, Direct Line. Unta, kamo na kapupo og daghang kasayuran gikan sa lantip nga hunahuna sa tagduma, Andi Manatad. Hangtod sa sunod semana, atangi ang Direct Line.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Labunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Ang builderware na gabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full-service construction store na gabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what a-
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilabian.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Problema! Igawas!

0: para sa tud sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa. Strong sa una.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan. Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
1: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po ko mag-give up. Parang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko bilib.
0: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

Diyala kumusta mali payong nga gabigan ninyong tanan. Welcome sa mga kausapan ato pagparaguba ni ato nga tulumanon. Nagkarong na Domingo may gala pizza trace ning buwan sa Mayo to 2025. Sa kita may gala sa makausapa, mudapit kaninyo, muhatod kaninyo sa mga awit kaninyo at karon mga awit balikanon. Awit kani adto may galang ay mong kinaham hangtod karong mga panahon. Buti ako nga manumbalay dahil yung tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan karon. Buti ako nga manuktok sa yung tagsa-tagsa ka pultahan. Yatod ko kanin yung sud sa usakatag nagtunga. Awit kani adto karon mga awit nga balikanon. Ato kamong dapiton, Luzon, Bisaya, ug Mindanao. Sa mga kasikbit ng mga probinsya. Para kadi ang lugar ni sa Pilipinas, kumusta mayong gabi kaninyo? Mahimong mabatimbaya, mahimong nga mupalanog sa inyong mga pagpakatulog karong mga panahon. Pagkira itong tulaman ni pagkatulog ko ikaw. Nga mga kingsuna, mga security guard nga nakaroon silang tagsa-tagsa ka mga posting. Sa itong tagsa-tagsa ka mga tambalanan. Sa itong mga hari, anong panimay, kumusta may kabihikan yung tanan? Mga sikul driver, mga pedicab driver, mga van driver o behire driver. Tanan pa mga driver may gala, kumusta? May nga gabi kanyang tanan? Katunga na sila tagsa-tagsa ka mga lawak at tulganan. Asa ka man karunog hain ka man? Nag-irog siya mong gilingkuran paminaw na itong pagparaguban na itong tulumanon. Awit balikan hon mga awit kani at tugkaroon.

ato makiksunan raon labi na dito sa transmitter site. May gala sila si Engineer Goody Felicia. Romy Mulat, Engineer Romy Mulat. Ngayon mausap nga ito ni Saton Chief Engineer Phil Abandon. Kamusta? May nga gabi ka ninyong talan. May pagpaminaw sa mga ito ni Mateo Asensyon o Iswatsing. Usap ni Patrick Panong Ridolia Iswatsing. May gabi kanyang talan, may pagpaminaw dari sa ito nga pagparaguban ng ito nga tulumanon. O gala, ito nga paminaw may gala. Kining usag ka dalit ala kanyang talan ng ito nga pagparaguban. Unang binuksang lingaw sa atong tulumanon may gala sa pagkatulog ko ikaw. Mahinaw ta, nanini mga panahon na wa pa ka makatulog. Ito ni Greg Makin.

Good evening, Sir Rene. Request lang kong kanta, gugmang gibati ko o gimingaw ako. Pwede ba, Sir Rene, at ang sagikan sa usa ka Patrick Panong Ridulio?

0: Pero may kailan mo itong minuksang dalit lingaw, alang kanyang tanan niya itong pag-paragubar niya itong tulumanon. Dito maglangan may gladugang lingaw, alang niya kanyang tanan niya itong pag-paraguban, ning atong tulumanon. Okay, darag nga lingaw, alang niya kanyang niya itong tulumanon. Ipayan ni Sosa ka Patrick Panong Ridolia.
1: Handumon ko ikaw.
0: Nyamain gabi usab, dahil nga to usab nila ni Sir Tito Bisara, nga to usab ni Kagawad Jerry Pabi, o nga to usab ni Captain Eupremio Brua, Rupimio Brua, Tang.

0: Pahino nga ikanatag na doon na kita 49 minutos naman magkalabay nga nasutso sa kabun, kagabiyon. O of course, among parinto sa si Mayor Radyo Turalba, uban usab sa iyahang pamilya, mayong gabi. Gikan usab gini ni Patrick Panori Doria, no? Okay? O gato usab nila ni former vice, kung former city councilor BT Turalba ni former city councilor Ato Turalba. O ni Dr. Ronald Inting Pumatong. O ingon man usab, ngadto usab nila dia sa Bibis Litson. No, ngadto usab ni Beverly, dia sa Tagbilaran City Masin siya. No, may pagpamiusab ni Yaito Lastimusa. O dia sa Seong Furniture, no, dia sa ni Congresswoman Alexi Tutor, ngadto usab ni Congresswoman Banban Mintado. Ngadto usab ni Board Member Greg Hala, no. May gabi usap nga ito ni Sir Peter Diarisco, banong sab sa iyong pamilya. Gikan sa ni Patrick, kung Patrick Panong Ridolia. Okay, yung awit may gala. Atong paminaon, no, pilaginin atong pagparaguban, karong nga gabi yun. Oras, ano na kita ay 9 minutos, mag-alas. Noybi sa gabi may gala, no? Dari sa atong pagparaguban ng atong tulumanon. Okay lang, no? O gadara. Ato kuno ning paminahon may gala ang usag dalit alang nga kanyang tanan ni atong pagparaguban.
1: Ikaw!
0: Okay, hala, sige. Bueno.

Bagi usap nga to das Casaverde restaurant akon apartment may gala no. Pinag-usab nila ni Pari Ariel Labaya Gabuya. Usab ni Pari Charlie Pari Inday Santa Rosales no? Sa may tawala panglaw sa Mama Santa Store.

ito nga oras may gala, doon kita 2 minutos magalas noy bisa kabi, no? May mga bisa, good evening sa rinin, no? Watching live from Barangay San Isidro. Gikan sa Osaka, Junald, sa kajuta, Duna, Junald, kajut lang, nawa man, no? Okay. Okay, ito sa ni Jess Quizon, na Dimio, maming hap, gabi, alay nga kanimu, no? Dress to pagka paraguban niya itong tulumanon. No, karoon nga mga tak na may gala. Ganyan lang ha, kaya nawa man itong kuhan. Doon na si Donald, sa itong kuhan Donald. Ganyan lang Donald ha. O, ganyan sa mga delisyon na family, salamat na kayo, no? Ay, si, okay, ganyan. Nawa man lagi, no? Dito. Si Donald, may nga gabihin mo na, may pagpaminaw sa pagkakaroon. No, dari sa atong pag-panaguban ng atong tulumanon. May gabi, pre, agi ka ni Aster, Aster Dushabas, no? May gabi, sabi mo na, pre, may pag-paminaw, no, ng atong pag-panaguban ng atong tulumanon. Karong gabi yun na. Kumusta may nga gabi, alas sa tanan itong mga taga-habitat village karon, no? May pag-paminaw, alas nga kanyang tanan, no? Dari sa atong pag-panaguban karon nga mga takna may gala. Bueno, dito maglangan atong nga paminahon kining usa ka dalit alang kining tanan ni atong nga pag-panaguban.

magkala oras na doon, kita ay 2 minutos na kaman magkalabay ang alas 9 sa gabi, no? Doon sa itong pag-paraguban, magkala. Karoon nga mga takna, no? May pag-paminaw, alang nga kaninyo dia, no? Samtang atong mabisita karoon ni Dakbes Tagbilaran. Tuwa sa mga lugar nga higang kaayo may gala. Ka, uwan-uwan naman.

0: It's me Konsi sa Watsing.
1: Tatunguha.
0: Ito sa ni Maiko Polaris Taray. So Watsing.
1: Nga daw na wadaan.
0: Ikaw na ikala. Sige. Ano na ganun? So kumusta may nga gabi alag yung taradihan?
1: Nga may tubig bang muha ko. Bisagya mo.
0: Gabi sa mga ito ni Roy Patos, no? Boss Rini, bugnaw pa sa huyuhoy sa hangin ng imuti, boses.
1: Malipay!
0: Dangat rin. Nga ito, sab. Salamat kay Roy. No? May nga pagpaminaw ni Roy Patos. Di
1: ba?
0: No? Ito sa ni Delia Lunghas Dalagan. Mayong gabi, di ba? Ni Moraine, musta na? Kiragyapon, classmate, no? Kamuuban na ito sa itong mga classmate dito nga nagtortor na ito sila dito. Para sa ubang mga probinsya. Ano na po, Kadil? Para nga malingaw po, Kadil.

Timbayan ko ni Lani Sixto Kumpuk diha sa Habitat Buol, watching from Habitat Buol. Diga ni pre-Esther Duy Sabas. Dapre, may nga gabi mo dapre.

sa mga tulad ni Jun Jun, daling nga sa ni Iris, no, daling. Magya nga to sa kong mga apo sa sila si Sophia at si Fia, no, mayong nga gabi. May pagya pa binaw.

nga tagado lagi tayo 8 minutos na man magkalabay ang alas 9 sa gabi, no? Matulapon po ho na makabalik sila din sa Bohol. Mukuyog ko. Gika din nila lungha sa Dalagan. No? O, kumusta? Kaya kantahan may galag, Ridwan pa ko.

Lingaw, alang nga kayong tanan nga ito nga pagkaparaguma rin ito nga tulumanon, no? Alang sa ito nga mga kaigsunan diyan, no? May pagpaminaw ninyo, labi na ka ito nga mga lituners, no? May pagpanikaisikay, karoon nga gabi una. Akong kalibutan, ang kalibutan karoon. O gabay pagpaminaw sa katulad ni classmate ito si Lorna Gallo is watching, no? May pagpaminaw. Kami nga ba, uy, anang imong mga music? Gikan eh. It's me, Kunsi. Wala na yung mga mingaw, ginatong nga kanta, no? Kaya, mga dili mingaw. Kaya, aron nga, malingaw po, dili atong kuan ba? O nga to sa ni Yolanda Patriana is watching, no? Mayong gabi, classmate, o gamay gabi sa Dalorn, no? Nga to sa ni Yolanda Patriana, okay? No, may pagpaminaw. Alay ya kanyong tanan. Ito nga pagpanaguban, ito nga tulumanon may gala. Okay? No, di pa. Ito nga paminaw ng dugang dalit alay nga kanyong tanan, ito nga pagpanaguban. Kanang labsong, matod pa ni It's Me. Okay, la, sige. May problema ni It's Me. No, okay. La. Alam naman yung mga kwan. Hinahinay mas magsurban o baktas na lang eh. Pag-aing isa-usa ka siyong sungiks.

Ok, di sini bibi nutus mas ringa numan makala baeng ala sa noi bisa gabi. Matu peniulan da ikaw la ikaw da ina serine rings. Aku na kaya nagbago ko kaya na kuan ini kuan mo guni na nasuspended, no? Magani ka gibalik na po na yun. Una kaya nagbuhat talaga ka lang account na ko, no? Tiyan sila ka ikaw raman da ina na kuanan ko lang bago ng account na ko. No, aga may nga gabi muda ni Yolanda Patriana. No, may nga gabi muda yun. Ika na rin ni Daling Cruz. Rini Cruz, bitaw may gala. Wa na luha. Alang kanimo.

0: vai gala no mai nga pa ga pa mina mama ai is a watching no sir hai sir tug na kay gabi ina no gikan ni mama ai asa pa man ipaingon mam mahuman ko dai matug do ko bino ato sa ringa pa mina on we gala lain nga dai pagay ni gikan si ana ni Patrick Ridolia no okay na nga awit ato nga ipabati may galakan yung tanan ni ato nga tulumanon, no? Karoon nga pagkaparaguban sa itong programa sa DYRD pagkatulong ko ikaw, no? Okay? Ala, sige, Dara.
1: And more.
0: Okay, no, Dara. Lingaw, alag kanyang tanan ni ato nga pagkaparaguban. Okay lang, no? Alabi na sa wapa makatug may galay sa makatug, diya, no? Yasar mana kinahami Salazar pangandulan
2: di sala
0: oi di sala bre ni akela sige ni may gala ke abi mana tugas iko ani sige na lang.

0: time no si, nung time no si. Malang mga pag kalida ma'am ay no kumusta may nga gabiin mo diyan. Iyang pukungan. Pag ganto sa ni Chupilo BC Swatsi. Wow!
1: Hinahot pa sa akong pagmata
0: ay gabi sa bangeto ni Roger Galucanta at ang kawa ni Swatsi.
1: Kay pangal
0: Roger sa ato SG na may pagpaminaw. Ito maplinay mo ang kawa na kinaham kayo sama binisaya mo
1: na. Nakita kong mihil.
0: Ay gabi, okay. Usab ngato sa ni Martiris Lorina. Mayong gabi.
1: Kagulanan mo
0: sa mangga karon ni Martiris Lorina. Mamay nga

pag sure ba 1960 or wala pa kita matawag ng mga musika. Bito. Pata mga tao bito ni mga musika ni Maigala, no? Okay ni nga, wala na tao na tarani, pero gawa pa tayo buot, no? Nini mga panahon na. Okay. Og dala atong paminaw ning dugang dalit.

buntag na aduna kita 39 minutos na human magkalabay ang alas 9 sa gabi. Okay? Okay pa? Okay pa ba? Ikan ni Evelyn Bacara.

no ibig sa gabi, no? Ni Nora May Rankin Naba. No, mayong gabi, daddy, rini. O dya, mayong gabi usab, no? May pag-paminaw. Alay nga kanyong tanan, no? Dari sa ito nga pag-panaguban nga ito nga tulumanon. Okay, ni Nora May Rankin Naba. No, mayong gabi ni muda, daddy, rini. Okay, salamat po kayo. May gabi, alay nga kanyong tanan. Dari sa ito nga pag-paraguban. Okay. Alam sa nag-birthday? Karoon nga mga panahon na may galak, ginsa ka manugasa ka manugaling karoon. Happy birthday, kanimo?

0: birthday ni Jima Pebrero Eduardo. Mga classmates dito sa kinugitan mi sa amin sa oriental.
1: Kini nga.
0: Isa mag-asa mag-galing kang ron, advance happy birthday, belated happy birthday.

0: pagpaminaw man gabi usab nga to ni Marty Risa Lorina isa washing mama gabi mo di ama pagpatalinog
1: kay tanggong mati
0: magipu asnes pagpaminaw ni si mama Marty Risa Lorina sa Purukwan na mangga distrito mangga.

may kilatat na doon ito ay 47 minutos na human magkalabay ang alas 9 sa gabi. Ngayon ni Ma'am Martiris Lorena.

yun na ito niya tag na 9 minutos na lang yun mag alas sa sa gabi no dahil sa itong pagpanag-uban ni itong tulumanon no dahil sa itong ipakatulog ko ikaw program okay na may nauta nga wapa makatulog ko na ito magkaisunan balik nga rin gihidlaw na in town ako magkasumpay. Wala ka rin yung tanan, Yara.

Itala wala tayo oras, wala tayo kong panahon sa pagpagiguban kanyo na itong nga tulumanon. Hangto na lang sa Domingo po sa samang tag na susama lagi po istasyon sa ganang sa itong nga kaoban nire. Si Engineer Michael Polaris Taray, kanyang alalay sugis kanunay, rinidaling magpasalamat itong mingon, mayong gabi, happy Sunday, katuntaran. Bye-bye, may pagkatulog.

0: a las 5 GS. SADYRD.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Geronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.

0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Lucans.
1: Gainom ka o dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapina. Ana palang gani sa kong paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung TikTok, GTX.
3: Mabibili sa mga butika.
4: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.
5: Isa, dalawa, tatlo, apat tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo tayo ay lumukso. Ayong lahat natutulog, gumising na.

0: 5:20 sa DYRD.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay.
3: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: TYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Ikaramay nga buntag kini si Ray Duta sa mga uluhan sa mga balita karabuntagan ning adlaw Lunes, Mayo 4, 2026. Patay ang driver sa motorsiklo samtang nangol ang duha ka angkas o manabangga o gabansa dito sa lungsod sa Corelia. Sa laing bahin, top 1 most wanted person nga taga Mikawayan City, Bulacan, sa kasong qualified rape, nasikop sa PNP dito sa lungsod sa Mabini. Tinunan sa senior high school, nasikop sa bypass operation sa barangay Cogo ng siyudad ni Antong Sabado. Samtang dulaan sa 120 mil pesos nga kandidad sa illegal nga druga na sakpit sa kapulisan sa Talibon at sa bypass operation dito sa barangay Santo Niño, lungsod sa Talibon. Mga ganito mga higalang at mga uluhan, ang mga detalye ka nung malasay sa buntag sa DYRD Patrol Palita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
4: Alas 5:30 sa DYRD.
5: DYRD Weather Report.
6: Maayong buntag, ani kining pinakaulang kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Wala tay gi-monitor or gibantayan nga dautang panahon, low pressure area man or bagyo man, sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong adlawa kining easterlies o hangin ngikan sa silangan nga mao'y nakaapekto sa tibok nasod. Samtang nga ato ang forecast karong adlawa, ang Western Visayas, Negros Island Region, Northern Mindanao, Sumbanga Peninsula, BEIMM or BARM, ug lakip na sa bang Palawan, kining mga lugar ha karong adlawa makasinating managumon ng kalangitan ug dunay katag mga pag-ulan ug mga pagpanulupagkilat gumikan sa easterlies o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ang bangbayan sa nasod ug ingon masab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug tagbiyan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan ug ginabanan sa panagsang mga daklit ng mga pukulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa easterlies o hangin kan sa silangan. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa main silangan nga mao'y mapuslabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon ug samtang karagatan usab nining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkapaluron. Samtang ang bangbahin sa northern Luzon makasinati usab ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug ngadto na sa main silangan ug samtang kadagatan usab nining lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man sa binhi sa tung probinsya sa Bohol, makasinati ilaman og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon na ngadto sa mga silangan ug samtang kadagatan usab malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura makasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa Mount Heat Index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Muna nga karong mga panahuna, padayon ni Yuta nagkapahinomdom sa tanan. Ug labi na sa ngayon katong dunay mga balatian o yung masab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta magpalapi pagbuhat sa dugay sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misidak sa mga 5:25 sa kabuntagon o musalop sa kini sa mga 5:55 sa kahaponon. Dini na lang ko ito, kininigikan sa Diyos ni Pag-asa, Albuquerque Board of Education, Yuno de Samar, Mayong Buntag.
5: DYRD Weather Report.
7: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
8: DYRD Worldwide.
9: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
10: Kadto nakiguban nato ni Santos nga misa karon online. Kagabi nalubat nako. Sa daghan kayo nga mga kalihukan, naluya ko kunya murag na ako'y gibati nga trangkaso. Giubo ko akong ginan ang akong mga kaubang pari sa balay, si Padre Ado ug si Padre Arar, pangita na mo back up. Unya kay niabot magkalit si Bishop Archbishop John Doe atong garbong anak sa Sugbo. Nalipay ko pag-ayo, Archbishop John, niabot ang akong manluluwas, ako siyang gingnan. Nga naman, iko nga, Archbishop John, please, luya man ko, ikaw na lay kuha sa akong misa ugma dito sa Basilica ni Señor Santo Niño. Sabi niyo, ini si Archbishop John, in check man eh, muranig ako, di po pagansi ba? Ingon siya, uy, abet, first time ni mo sa piyesta ni Señor Santo Niño, isip Arsobispo sa Sugbo. Ayaw pa wala-wala. Ha? Mutuo mo kakasgahom sa Señor Santo Niño. Uy, adto yung kaugma. Wa ko'y nahimo, uy. Kinsa may di mutuo? Busa ni ako karon kauban ninyo. Kini akong wali, mubura ni. Di pa mo katulog. Mahuman ako. Diha rabay madre, nireklamo sa obispo. Uy, bishop. Oh, uy, bishop. Kay uy, may apelido sa obispo. Uy, bishop. Ang among pari, no? Sus, taas kay muwali. 45 minutos. O niya, ako siyang gainan, sister, doon naman po kahay punto. Niya, miingon ag madre, bishop, wala ko kahay balo kung nabay punto, kaya nakatuog na ko. Mga igsoon, sa di pa na ako i-deliver kini akong hamubo langawali, muhangyo ko ninyo. Lingiasa ang inyong mga tapad. O niya, ing nadayon, gilinog, gibagyo, gibaha. Okay pa ka diha? Sige, please. Unsa man, okay pa? Pakpakan na to ang mga Sugbuanon. Kung okay pa, salamat sa Diyos. Kung di na okay, salamat sa Diyos gihapon. Nga naman, mga igsuon, tungod kay ang mga problema maoy makapaduol nato sa Diyos. Amen?
11: Amen.
10: Kung way kalisod o kasakit, daghan nato malimot sa Diyos. Kung wa pa mo'y problema, ambot lang kung daghan bang tao diri sa basilika. Suffering becomes a blessing not because pain is good, but because it can bring us closer to Christ. Amen?
11: Amen.
10: Mga igsoon, naglisod ba mo karon? Naba mo'y mga dagkong problema diha? Aw, ay nagkasuko. Kung ugaling duna, ingnon mo nako, ayaw ninyo usiki ang inyong pag-antos. Ihalad ka na ngadto sa Diyos. Para sa kaluwasan sa inyong mga minahal o sa inyong kaugalingon, natandog ko pag-ayo, bag-ulang, nagduaw o cancer patient. Unya, ako siyang gipangumusta. Abi ninyo, unsa yang giingon, Bishop, akong gidawat ang tanan. Ug ihalad din ako alang sa atong mga kaparian. Wow. Yung mga pari, siya rog di ta magbinuotan. Pero pag kanindot, kung makatunta paghalad sa atong mga kasakit, ngadto kang Kristo, humingon ta niya, Lord, dawatan ni akong kasakit, i-appeal sa imo. Unya ako nang ipahinungod alang sa kaluwasan o kapasayluan sa tanang mga sala. When we offer our sufferings to God, they become part of Christ's redeeming love. They become valuable sacrifices. Pagpakan na to ang tanang nag-antos. Introduction pa to, ha? Ang tema sa atong celebration ining tuiga, in the Señor Santo Niño, we are one. Sibo ug nindot kaayo mga igsuon nga panawagan para sa tanang sugbuanon. Sa panahon sa kalisdanan, ang labing importanteng butang mao ang atong kahiusahan. In the Señor Santo Niño, we are one, meaning we are united with Christ, not because of our human efforts, but because of His redeeming love. Iya manggining liho sa Dios manedi mani ato. Si San Pablo dia sa ikaduhang pagbasa nagingon mga maokini ang gusto sa Dios sukad pa sa sinugdan nga kita iyang hiusahon, himuong mga sinagop nga mga anak, pinaagi kang Kristo. Mga igsuon, importante nga kita mahiusa sa Dios. Dili lang kada Domingo, dili lang unta kada piyesta sa Senyor, kundili sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Hunahuna alang kung kada usa nato connected sa Dios kada adlaw, wa nay mag-away kay makapasaylo naman ang tanan, wa nay gutumon kay magpaambit na ang tanan. When we are connected with God, every moment is filled with love. In the Señor Santo Niño, we are one. It also means we are united with one another. Tungod kang Kristo, nahimutang usa ka lawas, nahimutang mga igsuon. Mao dapat ang kalipay sa usa, kalipay sa tanan. Ang kasakit sa usa, kasakit sa tanan. Sayon istoryahon, lisod buhaton. Adunay nindot nga panultihon, when joy is shared, it becomes double. Di ba tinuod? Ang kalipay nga panagambitan, mudaghan. When grief is shared, it is cut into half. Kung ang kasakit panagambitan, makuhaan. Mga igsuon, importante gyud mahiusa sa usag-usa. With each other, we rise above every challenge. In unity, there is always victory. Even the weak become strong when they are united.
9: Maymay sa magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay. Bali!

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: High blood, tridor nga sakit. Daghana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Powder Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Powder Argo Capsule, motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Powder Argo Capsule, napamatud ang epektibo. Di kani adto hangtod karon.
2: Aldrich Powder Argo Capsule. Ito ang totoo!
3: Argo.

sa itong mga kaigsuunan ining sa iyong kabuntagon. Good morning sa itong mga senior citizens. Nahibauta nga ang mga senior citizens maugyoy unang mumata o buntag mga higala. No? Maugyoy una nga mubangon. Kaya din ang pun mo angay nga mupa kalabang magpa gunok-gunok sa pagkatuog kay sa iyo man na sila mumata na kapuyan ang kuna magsigil ang paghigda. No? So, good morning sa itong mga senior citizens. Kumusta naman ang tanan? Naa ba sa mayong dagan sa panglawas niling panahon na karon nga dunay daghanan kayo nga hulga mga higala? Daghang hulga tungod sa dagan sa panahon, tungod sa itong mga gipangkaon, ang lisod kayo karong panahon na. Daghang mga modapo ng mga problema sa panglawas. Kunya, ang problema samot, ang kwarta nga mamahimong magamit, mga higala. Ang kwarta nga mamahimong magamit nga mahal kayo ang health services karon. Arang mahala ang health services karong panahon na. Kinalisuran kayo ang ato ang ekonomiya karong gakalisod pa, mahal ka ng mga palaliton, mahal pod ang tanang mga serbisyo. So ato lang yung kanunay pasalamatan ang Diyos unya mag-ampo ta no sa tanan nga atong naangkon mga higala, sa tanan nga naa nato. Good morning unya atong abagan sa pagpaningkamot nga mamahimong malikay ta sa mga bisyo sa pagpasagad sa ato ang panglawas. Kay lagi mo resulta man gyud, mo resulta gyud sa problema kung ugaling matamhangan nato ang ato ang panglawas no, ato ang panlawas. Kinahanglan nato nga katagan nato og bili ang ato ang panlawas, paliguno nato ang atong immune system. Og ang makatabang niini mga higala mao ang atong Pau de Arco kapsul no? Pagpaligoon sa ato ang resistensya. Good morning ni Ma'am Doris Kaluyong, sa iyo nga nakaabli si Ma'am Aida Almedilla, si Ma'am Dore Kagoko, ato ni mga super tigpaminawan, si Evangeline Libot Inas. Good morning Frede Montero Bansa. Good morning Rosalina Timario Galulo, si Amado Clemenia, si Boss Ite Sanchez, no? Good morning. Og ingo manusab ni iya ipun padunya punyo. Nagtimbaya simbana nga si Al Punyo og sa iyahang anak nga si Dave. Og ngadto usab sa kaliwat ni Nay Udang sa Tinibgan, Maribuhok. Elnor Mendoza diha sa New Zealand. Good morning. Victor Lacosta pod, no? Good morning. Okay, so sa itong mga viewers karon mga higala, Ma'am Betty Humawid, tigamitan itong Paul Liniment, si Boss Ite Sanchez, tigamitan itong Paul Liniment, si Juan Paulo Herrera, good morning, si Glenn Lomuthang Castro Istose, Luisa Dumanig Banya. Okay, good morning ka rin yung tanan. O niya, ingo man usab ang atong mga kaigsuunan pod. Doris Kaluyong, oh good morning. Ay si tawag sa mam kay maputol ni ato ang live. Okay, shout out ko sa ni Joel Mumar Panya nga sayo nga nanglabah. Salamat kay kugihana no. Ma Maria Jima Auman, good morning.

0: O giingoman usab si Ma'am Lynn Adalim Namalata Chande sa Australia, si Sir Francis Antonio dito sa New York, no? Good morning. O sa tanan ng mga users, Pau de Arco users, sa atong mga users sa Pau de Arco Capsule o sa atong Pau Liniment. So good morning, Isidor Kadirao. Good morning. Sa ato nang ikasulti din higa na itong Pau de Arco Capsule, makatabang ni sa papaligoon sa ato ang immune system. O tungod kay makapaligoon man, kikinahanglan nga atong kanunayang gamiton ang atong Pau de Arco Capsule. Mamahimong mo inom tag katulos sa kaadlaw buntag o tuhapon. Labi na kung ugaling aduna kay problema sa panglawas. J. Ann Garcia, good morning. Diha sa Datag Norte, ilakip na usab iyang gitimbaya ang iyang lula nga si Lula Alberta Pakog, no? Good morning. Dodong Jet Romanilius Ridulia, Isidor Kadirao, shout out ko sa tagat Tiptipanon o sa mga Pau de Arco users. Wilson Idol, Nelson Idol, good morning. So, Dodong J. Romanilius Ridulia, nagtimbaya siyang agaw Papa San Gian Abalis and family de sa La Paz Cortes. Alberto Tukmo, Brad, good morning. Diha sa Poblacion Corilla, Asterio Doy Sabas, good morning. Salamat kayo, si Ma'am Phil Angeli Araw-Araw Gabin. Aduna ni siya ay... okay, tumalik ko niyo ito yung public service, mama. Kay Dungan Manis. Gayon ang General Assembly karong maabot nga Sabado. Kay timbaya ko ni Albor Vice Mayor Dan Samar, gikan ni Stereo Doy Sabas, ni Lynn Adalim Namalata Chan, good morning. So sa atong mga farmers, good morning. Atong atimano na nga to ang panglawas, mga higala makatabang sa pag-atiman na to kaning atong Pau de Arco Capsule. Kining atong Pau de Arco Capsule, mga higala, mo paligoon sa atong immune system nga naguba tungod sa atong pagkaabusado. Ilabihan sa pagkaabusado sa atong lawas. Sige katog o anong siminto kay nahubog. Og doon na po'y uban nga dili po matug. Arlene Madronero Arado. Good morning. Mercy Carion. Mayong pagpamati. May tumaw ang mga problema tungod kay ato mang giabusuhan ang atong kaugalingon. Di nataganahan mo inom sa tubig kay tuwa na ta itong laing imnunun. Ma'am Ems Rikina, good morning. Ni Sir Leo Rikina, maayong pagpamati. O sa ilang mga anak, si Dominic o si Carla May Rikina. So, nining adlaw karon mga higala. Adlaw nga Lunes, pizza 4 na nining buwan sa Mayo. Atong ipalanog ang ato ang... mga produkto sa Aldrich Corporation. Subli nato nga ipalanog ang ato ang kamahinungdanon sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. No, ang atong Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, ug uban pang mga produkto nga anha nato gayod mapalit sa atong mga butika o sa mga designated outlets. Ni Ma'am Clarice Cheng, atong regional coordinator. No, good morning. Ni paring Gilbert Arise, ang atong provincial coordinator. Salamat kayo sa ato ang mga tigamitan o padong pangamugamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation, mga higala. Good morning ato ni paring Biloy Bustamante, ni Ma'am Janet Lim Villarrojo, ni Clementina Suelio. Good morning sa mga tigamitan sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Si Ma'am Dore Gagoco, Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, o uban pang produkto. Iyan, usab nga na nanundog, usab niya ang mga kaubanan, iyan mga sakop sa senior citizens diya sa lungsod sa Alburquerque. Si Ma'am Betty Matigaw Humawid, good morning diya sa Poblasyon 3, super pilit sa ato ang mga produkto, tigpaminawan sa ato ang tulumanon, mga higala. Camilla Pakatang, good morning. Si Bosity Sanchez, mausab ang nagdastingog sa mga senior citizens diya sa Baclayon. Di gyud mawad-an sa iyahang bulsa og Pau Liniment, mga higala. So si Brady Michael Ibuho diya sa Habitat Buol, no, good morning. Si paring Dodong Dos Pueblos, no, mayong pagpamati. Dinhi sa ato ang tulumanon, mga higala. Ato kanunayng gibasaw dinhi ang kamahinungdanon sa ato ang produkto sa Aldrich Corporation. ang Pau de Arco Herbal Capsule nga kasaligan, no? Kasaligan nga katabayayong nato sa atong gitinguha nga mabatunan nato atong maayong dagans panglawas. Labi na ni panahon na karon, no? Asterio Doisaba sa Madok Liminya. Ni Bro Jerry Sibayan, no? Ni Dudong Jet Romanilios Ridulia. Nining panahon na karon labi ning daghana kaayong pistas. Mikilab lang ang kapistahan, mga higala. So na sa upat ka adlaw, no? O tulok adlaw gikan sa Enero o sa Mayo, no? Gikan sa Mayo 1. Onya og mahiligon gyud ka pidila manghugtong ilikot, no? Onya Bernadita Mihia sa Sidelia, good morning. Og mag kugihan gyud ka mo adto og dunay mga fiestas. Unya, daghan malagi mga invitation. Unya, kanunay kakaon o mga tambok ng mga pagkaon. Ngaway pura, yun ba? Kanang agdun lang yun ang dila. Mahog yun ay kina-risguhan yun na sa to ang lawas na to. Kagahapon, kapista ang barangay dao. Tungod sa daghang mga kabilinggan, mga higala, wa yuta ka hikay, no? Bisa pag usa ka kilo, walang yuta mo palit. Kay namay mga kabilinggan. Pero sa atong mga kasilinganan, daghan na nagahikay. Maunay nga control-control yun ta, no? Kaya gipalikay malagitag ka ang mga mantikaon ng mga pagkaon. O, mga mantikaon ng mga pagkaon, gilikay, gipalikay ta, balik ta sa nilawuoy yun, no? Bisan pagani sa mga kini bitong mga dunay kining gipalikay kag mga OLA kining mga mantikaon, appeal din ng mga bisan pa og mga biko, putumaya, suman nga basta kay gigamitan og lubi, tuno sa lubi kay naa ma oil mo manggunong gihapon nina. Gawas og butong sa lubi. Kanang maga tuno ka sa utan nimo, ani mo sunuban nimo, appeal di gihapon na kere lasia soles sa so, Camilia Pakatang, good morning. Salamat kayo. Daisy Israel Pagong, oh, mayo nga pagpamati. Ingon si si Camilia Pakatang. Sir, nakurat jud ko. Imong gi-mention akong name, sir. Salamat kayo. Salamat kayo, no? Ma'am Camilia Pakatang, ayo kalimot ha sa to ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Para sa suot sa ginhuan nga gamit katambayayong nato mga higala, ang Pau de Arco Herbal Capsule, labi na yung panahon na karon nga gadaghang gipangkaon nga mga tambok nga mga pagkaon. Mutabang na sa mayong sirkulasyon sa dugo nga mabalda tungod sa daghan ng kolesterol nga nasuot sa imong lawas, sa mga tambok nga nasuot sa imong lawas. So kay kun magsigi kagkaon ana unya wa kay damoy panghapin, kiting lisura kayo. Pero bisan pa po aduna kay hapin sa tong Pau de Arco Herbal Capsule, unya daghan na kayo ang musud sa imuhang lawas. Di na maatul sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule sa pagkuha sa mga barado sa imuhang kaugatan. Mapiktahan d'yo ka. No? Mapiktahan d'yo ta. Labi na ni magkatiguang na ta. Kay kitas bata noon pa, bisan pa og humhum tag humba diha, nya duwas basketball, mura magmawara. No? Pero kini magkaedara na ta, magasigil na taglingkod, makalakaw lagamay, mo oh, mulingkod na pod, lahi na gyud kayo, ma-stored ba, mapundo sa to ang lawas. Pero kung ugaling batanon pa, hala, okay pa mo, basta kay pakusog lang yun, no? Kitang mga farmers, pasingot lang yun ta. Kaya makinahangan mong putaan na, o kung ang ano dito, dali gutmon sa itong pagtrabaho, ganyan protein po, no? Karne. Pero og maglawoy ka kanunay, mag-utan ka, lawoy, o niya, puros lang lawoy, wa na mo yung gahi-gahi. O niya, magdaro ka. O sa kakamra na, kutas na kayo, no? So, salamat kayo sa inyohang pagtubay din sa itong tulumanon. Ma'am Doris Caloyong, Brenda Logo, Aisa Opus Bustamante. Din sa itong tulumanon, Aldrich Balitang Kalusugan. Salamat kayo o mayong buntag din ng adlaw karon nga Lunes, Mayo 4, mga higala.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugat lol kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang sugat lol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugat lol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Karong sa detalye sa itong mga balita, itong nahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Natininood na gayod o natinuod na gayod nga dunay direktang panaw gikan sa Tokyo, Japan, paingon nga ni Subuhol. Humanahimo ang unang panaw sa Cebu Pacific na itong Sabado diha sa Buhol Panglao International Airport. Kining maong nasangpit nga kalambuan makapadugang og tubo sa ekonomiya sa itong lalawigan sa Buhol. At ang paminaw detalye sa report gikan ni Alin Duidora. Alin, go!
1: Miabot ni adtong adlaw nga Sabado ang 163 ka mga turistang Hapon sa unang biyahe sa Cebu Pacific Airbus A320 gikan sa Narita International Airport sa Japan paingon sa Buhol Panglao International Airport nga nagtimaan sa pagsugod sa bagong direct international flight sa probinsya. Sa maong okasyon nagigtagbo si Gobernador Ari Sumintado kang Yudai Yuno ang bagong gitudlo nga Consul General sa Consulate General of Japan in Cebu isip kabahin sa pagbalig-on sa relasyon tali sa Buhol og Japan. Gilusad busab ang bagong ruta sa Cebu Pacific nga nagdala og mga pasaherong Hapon gikan sa Narita paingon sa Buhol nga gilaumang maghatag og dugang oportunidad sa turismo ug ekonomiya sa lalawigan. Gikalipay ni Omintado among kalambuan og mipadayag sa iyang lig-on nga suporta sa mga inisyatibo nga papalambo pa ang turismo sa ug ekonomiya sa Buhol.
2: Himo tag promotion. Mismo ang province mo ay nag spearhead sa maong promotion. So diha tayo mga nahinabi from Japanese, including sa mga Japanese airlines na kuan. But this is only local airlines from Cebu Pac.
3: Cebu Pacific.
2: Cebu Pacific. But direct flight na yun na.
3: And hopefully, kato, chartered flight.
1: Ipadayag usab ni Omintado nga ang provincial government sa Buhol aktibong nakigtambayayong sa Aboitiz Infra Capital, Department of Tourism o Department of Foreign Affairs aron masuta ang ubang merkado alang sa international chartered flights paingon sa probinsya. Lakip na ang ilang isgutan maong pagpasayon sa proseso sa visa upon arrival sumala sa hangyo sa pipila ka mga silingang nasod sa Asia. Kini si Alin Duidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:16 sa itong oras. Mga balita, mahitungod sa lakat sa panahon. At ang paminaon ka si Sir Leonard Samar kinsa nagbutyag labanin ang 79% ang kahigayunan nga dunay El Nino nga mahitabo karon. Gikan sa Hunyo, Hulyo o Agosto, unya mamahimong mo persist o mo padayon pa ni hangtod sa first quarter sa 2027, no? Sa sunod tuig. So mahog ni nga ato nang nasinati ang init nining panahon sa Kwaresma o gikan sa Abril o gikan sa Marso, Abril, Mayo, unya Hunyo, Hulyo moabot pa sa first quarter. So mahog ni mga kuan ka buwan ning atong arsinati murag dusi ka buwan, no? Og kwentahon nato tong gikan sa Marso, Abril ug Mayo nga nakasinati putag ilibihan ka init pus panahon. Atong pamilaron karon si Sir Leonard Samar gikan sa Pag-asa Reader Station diha sa lungsod sa Albuquerque. Sir Leonard, kumusta ang tong panahon karon?
4: Maayong buntag ani kining pinakaunang kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala tayo gilmonitor or gibantayan ng dautang panahon, low pressure area man or bagyo man, sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong adlawa, kining easterlies o hangin ikan sa silangan, nga mao'y nakaapekto sa tibok nasod. Samtang nga ito ang forecast karong adlawa, ang Western Visayas, Negros Island Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, BEIMM or BARM, ug lakip na usab ang Palawan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinatig managumon ng kalangitan ug dunay katag mga pag-ulan ug mga pagpanulo pagkilat gumikan sa easterlies ug hangin ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinatig kitag mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan. O ginabanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pukulan, mga pagpanulupang kilat, gumikan sa easterlies o hangin kan sa silangan. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa aming silangan, nga mao'y mapuslabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon o samtang karagatan usap nining mga lugraha, kasarangan ug ngadto na sa pagkapaloron. Samtang ang bangbahin sa Northern Luzon, makasinati usab ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Batansilangan ug ngadto na sa Mangsilangan, ug samtang kadagatan usab dining lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang ang bangbahin sa nasod ug ingon man sa binhi sa tung probinsya sa Bohol, makasinati ilaman ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa Mangsilangan, ug samtang kadagatan usab malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tung dapit, sukod sa temperatura makasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature makabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect based classification sa Maung heat index: extreme caution, effect on the body, heat stroke and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Muna nga karong mga panahuna, padayon ni Yuta nagpahinumdum sa tanan. Maglabi na sa gayod katong dunay mga balatian o ingumasab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayuta magpalapi pagbuhat sa dugay sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misidak sa Mayalas 5:25 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa Mayalas 5:55 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kinilingikan sa Diyos ni Pag-asa, Albuquerque Border Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
5: TYRD Radio, Balita, Balita.
0: Mga balita gikan sa kauluhan, nangamatay ang pipila ka mga hayop nga maggamit sa pagpanguma tungod sa ash fall gikan sa Mayon or Mayon Volcano. Ang maong naasoy nga bulkan nagpabiling aktibo karon. At upaminaw ng mga balita gikan sa GMA News kabahin ni ini.
6: Abo ngayong araw, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ng mga tinamaan ng ashfall. Ang latest na sitwasyon sa Albay, sa live na pagtutok, si Bea Pinlang. Bea.
7: Ivan, perwisyo sa ilang bayan dito sa Albay ang abo dahil sa nag-aalborotong Mayon Volcano. Delikado po sa kalusugan natin ang ashfall, kaya doble kayod ang mga otoridad at mga residente para maalis ang abo. Nagmistulang deserto ang ginubatan ng Albay kasunod ng ashfall kahapon. Hanggang kaninang umaga, makulimlim at nabalot ng makapal na abo ang paligid. Ang mga palay na aanihin na sana ngayong Linggo, hindi na mapakikinabangan. Malubha ang pinsalang dulot ng ashfall sa agrikultura ng probinsya.
8: Hindi lang yung livestock, pati yung mga pananim, lalo na yung mga palay. Ito ngayon ang medyo nag-worry ako dahil mataba na. Madali na yung nanihin.
7: Ganito rin ang naranasan sa bayan ng Kamalig. Natabunan ng abo ang mga kalsada. Sasakyan, wala nang, motorista, pananim, pati mga hayop sa bukid. Bumuga muli ng abo ang Mayon ngayong araw. Humigit kumulang 50 barangay sa Albay ang apektado. Nanuot na sa mga bahay ang abo. Halos zero visibility pa rin ang ilang kalsada.
9: Kailangan namin linisin kasi una-una may pasyente po ako sa loob, tapos may bata, kailangan namin i-isolate yun. Linisin muna, tapos saya kami makakagalaw-galaw ng maigi.
7: Mahigit 1,300 residente sa Kamalig ang inilikas ayon sa DSWD. 5 kalabaw at 2 baka na ang namatay dahil sa ashfall. May ilan pang nawawala. Sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, inikutan ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga bayan ng Albay na apektado ng ashfall.
10: Hindi pwede yung yagigigan sa tabi ng kagye. Kailangan natin tanggalin kasi kung tatabi mo lang, titigas lang yan, hindi mawawala yan. Diba? So, kailangan ginisin, tubigan, hakutin.
7: Magdaragdag ng personnel at mga truck ng bombero para maklear ang abo sa kalsada at hindi na bumara sa mga kanal.
10: Magapit na magtag-ulan, ano yan, bago pa tumigas ng parang simento yung ash na yan, kailangan i-clear na natin yung mga drainage, declog na natin.
7: Nagbabayanihan ang mga residente para malinis ang abo. Nagpadala rin ng tulong ang mga kalapit na probinsya gaya ng Sorsogon at Camarines Sur. nasa alert level 3 pa rin o magmatic unrest ang Mayon. Bawal pa rin pumasok at lumipad sa 6-kilometer permanent danger zone. Strongly discouraged ang non-essential travel malapit sa bulkan batay sa abiso ng Department of Tourism. Eva, nakikipag-ugnayan ang provincial government ng Albay sa FIVOX para maaral kung dapat bang palawakin na yung danger zone sa Mayon Volcano at kung kailangan na bang magdeklara ng state of emergency. Ngayong araw po, nakaranas ng panakanakang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Albay na ayon sa mga otoridad ay makatutulong para mapabilis yung paglinis ng abo. Yan muna ang latest mula rito sa Kamalig, Albay. Balik sa inyo.
6: Bea, yung sitwasyon ng pagbuga ng abo, nagpapatuloy ba rin ba ngayong araw at sa mga susunod na araw kaya? Yung mga normal activities, yung mga klase, yung mga pagbubukas sa mga establisimiento, magpapatuloy kaya o kailangan mo nang suspindihin dahil malakas pa rin o marami pa rin ang ibinubugang abo ng Bulkang Mayon?
7: Evans, sa assessment ng FIVOX ngayong araw, nagpapatuloy pa rin yung pag-alboroto ng Mayon Volcano pero hindi na gaya nung kahapon. Suspendido na yung classes sa private at public schools sa ilang apektadong komunidad dito. Apektado rin yung mga hanap buhay, syempre gaya ng mga hotel dito sa Albay na nag-check out na raw yung mga guests nila at hindi na nagpatuloy pa ng kanilang bakasyon dito dahil nga takot na rin sila na maapektuhan nung patuloy na pagbuga ng abo ng Mayon Volcano. Ivan?
6: Mag-ingat kayo ng iyong team. Maraming salamat.
0: Arita sa mga balita, gikan sa gawas. Nasigpatan ang 4 ka mga Chinese research ship sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. At umbalikan ang GMA News kabayan niini.
11: Ikinalarma po ng Philippine Coast Guard ang presensya ng 4 na research ship ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston.
12: Gamit ang Dark Vessel Detection Technology mula sa Canadian government, na-detect ng Philippine Coast Guard ang 4 na Chinese research ship sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Ang ocean bed mapping vessel na Xiangyan Hong 33 sa Rizal Reef malapit sa Palawan, ang hydroacoustic research vessel na Xian 1 at deep sea research ship na Jianggeng na parehong malapit sa Itbayat, Batanes. At barkong Zhuhaiyun na nasa 170 nautical miles mula Bulinaw, Pangasinan. Ikinababahala ng PCG ang barkong ito na isa raw drone mothership o may dalang mga underwater at aerial drone.
13: This time around, apat siya na sabay-sabay with different capabilities.
12: Nagpadala na ang PCG ng mga barko at eroplano para obserbahan at itaboy ang mga barkong anilay hindi simpleng dumadaan lang sa EEZ.
13: Hindi nila pwedeng sabihin na they're actually exercising just freedom of navigation dahil obviously, yung movement ng Chinese research vessel would show na may ginagawa silang research, no? Marine scientific research without the authority of the Philippine government.
12: Ayon sa Chinese Embassy, nagsasagawa ng scientific research ang Jianggeng sa hilagang bahagi ng Pilipinas at dumaraan sa Bashi Channel habang ang tatlong iba pa ay nasa South China Sea para magsagawa umano ng scientific mission. Giit ng embahada, lahat ng aktibidad sa paglalayag at pananaliksik ng mga barkong ito ay alinsunod sa international law at mga kaukulang kasunduan kaya hindi raw dapat questionin. Bukod sa mga yan, ipinost ng security analyst na si Ray Powell na namataan din ang Chinese Navy Reconnaissance Vessel na may bow number 797 sa laot sa pagitan ng Bajo de Masinloc at mainland Luzon. Iniuugnay ito ni Powell sa mangyayaring balikatan live fire exercises sa North Luzon. Bilang tugon kay Powell, pinuna ng Chinese Embassy ang paglahok ng 17,000 sundalo at paglahok ng Japan sa Balikatan. Kung ganito raw ang itsura ng isang defensive exercise, ano pa raw kaya ang itsura kung may escalation o pag-igting ng tensyon? Kapayapaan at stability raw ang kailangan ng rehiyon at hindi black politics at paghahanda para sa konfrontasyon. Chino Gaston nakatutok, 24 oras.
0: Unang bahing katos itong mga balita inyo na bati, hatod ganato sa Marcela Feeds.

0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6 media.
1: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano. Time check is brought to you by MX3 Herbal Product. Time check is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
0: Sa mga nagunang ulang tudling sa itong mga balita karong adlawa, gibantayan nga hayan musaka og mga adlawa ang presyo sa diesel o gasolina. Pagabakwion sa Philippine Reclamation Authority kung PRA iniglapas garong buwan sa Hulyo ang mga reclamation projects sa pipila ka mga lungsod dinis Bohol gumikan kay walay permit gikan sa PRA. Gikabalak-an ang El Nino nga muigo sa Bohol mga duha tutu ka buwan gikan karon. Kini matod pa sa pag-asa. Kini ug dugang pang mga balita inyo mabati. Karong alas 7 na.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Oh, ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
5: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
4: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
5: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
4: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
5: Wala, pre. Magpagama pa ko.
4: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
5: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
4: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
5: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
4: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
5: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
4: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
5: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayong pagsulbad. Bilid ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Kalingaw mo lihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa!
3: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: morning ni Bradley Lou Araneta diha sa Katarman Dawis, ni Jennifer Sanaga Tirik, ni Sir Leo Rikina, ni Bro Jerry Sipayan, ni Aida Lunghas sa Almedilla, ni Ma'am M. Sirkina, ni Fidel Lapari, B1. Good morning. Alas 6:41 ang taknas kabutagon, maminaw taglabing ulahing katikaran gikan sa City Hall, binagi ni Kai Casinemio Bayukot. Kai, go! Atong balikan na to si Kai Casinemio Bayukot. Kai, go!
1: Duol sa 7,000 ka-food vouchers nga nagkantidad og hapit 1.4 million pesos ang na-verify ug nagamit na sa mga residente sa Tagbilaran sumala sa pinakabag-ong datos gikan sa City Government of Tagbilaran. Kabahin kini sa padayong implementasyon sa kompra sa Tagbi Food Voucher Program nga gilunsad ubos sa liderato ni Mayor Jane Yap nga naghatag og direktang tabang sa tanang rehistradong household sa Dakbayan. Karong adlawa, May 4, adunay food voucher distribution sa Barangay Ubuhan human na mahatagan ang Poblasyon 1, Mansaksa, Kabawan, San Isidro ug Poblasyon 3 sa miaging mga adlaw. Padayon usab ang schedule sa musunod nga mga barangay. May 5, Barangay Buol, May 6, Barangay Talo-to, May 7, Barangay Tip-tip, May 8, Barangay Mangga, May 9, Barangay Buoy, May 10, Barangay Dampas, May 11, Barangay Dao, May 12, Barangay Poblasyon 2, ug May 13, Barangay Kugon. Ang distribusyon gihimo sa buntag gikan sa alas 5:30 hangtod alas 8 ug sa gabi gikan sa alas 5 hangtod sa alas 10. Sa maong programa, matag household makadawat og 1,000 pesos nga kantidad sa food vouchers nga magamit sa Kugon Public Market, Tampa Central Public Market ug Mangga Market. Samtang gipahinumduman ang publiko nga kung walay makadawat sa ilang panimalay sa adlaw sa distribusyon, mahimo gihapon i-claim ang voucher sa Barangay Affairs and Constituency Unit o BACU sa ground floor sa City Hall Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon o makig-contact sa 412-2222 local 105 o 106 alang sa dugang kasayuran. Live gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinemio Bayukot, ang friend mo forever. D1RD.
0: Good morning ato ni Joseph Lupot. Nailhan na ba ang na-crash motor tungod sa iro sa Dawis ang sa Sabado? Wa pa makuha siguro ni Alberto Gutierrez. Sa Tornino Lauoy o Lauay Senior, good morning. Watching from Quezon City, mayong buntag DYRD o sa tanan nga friend forever. Jonathan Abadingo, good morning. Good morning ni kagawad Roger Melioria sa Kanapnapan, Corilla, gikan ni Ma'am Doris Kaluyong. Asterio Doy Sabas, good morning. Phil Burha, mayong pagpamati. Terry Lasco Dalugdug Puhadas, Councilor Edi Burha, good morning. Diya sa Dampas, naglanog-lanog tadi ha. Ingin manusap des Poblasyon 2 ni Councilor Tim Butalit, mga higala. Alas 6:44 na ang atong oras.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD World 1.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Karon sa detalye sa ato mga balita, tungunahon ang mga balita gikan sa lungsod sa Corilla. Patay ang driver sa motorsiklo uman nga nabangga ang iyang gimanihong motor sa usa ka abansa nga sakyanan. Ang duha ka mga back riders niini nakaangkon usab mga angol sa kalawasan. Si June Alerto Gutierrez ang report. June, go.
5: Didali og dagan diri sa Galeares Medical Center ang tulo ka mga sakay sa usa ka motorsiklo human kini na bangga og abansa diha sa lungsod sa Corilla. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Juben Batingal Pinales nga lumad nga taga Purok Sais barangay Patrocinio sa lungsod sa Cortes. Ayaw usab nga back rider nga siligan gipailang si Noreen Hangad nga lumasab sa nasoy nga lugar. Ang ikatulo nga sakay niini gipailang nga si Junel D. Bulet nga taga Purok 5 barangay Kanangkaan sa lungsod sa Corilla. Sa tuwa na sa ira tong adlaw nga Sabado sa mga alas 8 sa gabi nga kini nga tulo gikan kini sa tuwa nga nagbayan sa Tagbilaran. Og siya nautang ang pagpauli lulan sa ilang isakyan nga motorsiklo pag abot kyo sa may iskina nga bahay sa Bananad.

0: sa 500 pesos. Laing 16 kaputos nga pulos adunay sword gito ang syabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon ni alias Minsoy. Gibana-bana nga motimbang kiningadto sa 17.57 grams kantidad kapin sa 119,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipahigayo niini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Santo Niño Talibon o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Alas 6:53 ang atong oras. Sa wapa masinati ang giingong El Nino nga gipaabot nga moigo sa nasod mga buwan sa Hunyo ngadto sa Agosto. Ang gagamhanan sa lalawigan sa Bohol pinaagi sa Office of the Provincial Agriculturist may mugna na og mga lakang aron na mamahimong mapagaan ang epekto unya niini ngadto sa mga mag-uuma og mga mangingisda. Atol sa gipahigayon nga Provincial Coordinating Committee on Agri-Fishery kon PICAF Coordination Meeting nga gihimo nito nilabay nga simana nga gipangunahan ni Provincial Agriculturist Lisa Quirog uban ni Assistant Provincial Agriculturist Larry Pumugas o gubang mga official o OPA Division Heads may presentar mahitungod sa El Nino Intervention Plans. Si Gertrudes Puentes, ang head sa Crop and Productivity Division sa OPA, mitaho nga kinatibuk ang total budgetary requirement para sa crop-related interventions muabot ngadto sa 35,029,980. Ang maong gahin o giplanong gigahin mag-focus kini mahitungod sa water management, climate resilient crops o farm inputs aron pagtabang sa mga mag-uuma nga mamahimong mapagaan ang epekto unya sa taas-taas nga lanat sa init kung mamahimong mutukma man ang pamanabana sa pag-asa. Ang gikan sa maong budget naglangkob sa 20 milyon pesos para sa drip irrigation systems, 3,999,960 para sa sweet potato cuttings, 3 million pesos matag usa para sa open pollinated variety vegetable seeds ug mango seeds, 2 ka milyon pesos para sa insecticides ug fungicides, 1.5 million para sa organic fertilizers, 712,020 para sa assorted o managkadaiyang drought tolerant vegetable seeds OPV variety, tunga sa milyon pesos para sa bio insecticides ug fungicides, 318,000 para sa mga nagkadaiyang farm supply. Ano na sa mga lakang nga gihimo ang Fishery Division sa OPA para sa pagtabang sa ato ang mga mangingisda. Inyo na bati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
3: Ang Round Bohol Balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City, sa EJL, you buy more, you save more.
1: Oras alas 6:56 na.
4: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD, patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
5: DYRD. Operation Tabang.
1: Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Okay. Good morning ato ni Kagawad Roberto Batsoy Albada sa Poblasyon 2, no? Ni Brady Tony Boy Itak diha sa Graham Avenue, Barangay Kugo ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Mayong pagpamati usab ngadto ni Kagawad Dani Abiliana de Skugon ni atong syudad. Sipa kayo ang ato ang tulumanon na mga higala diha sa Barangay Kugon. Boss Iti Sanchez do de sa Baclayon, good morning. Og yung nasab ni Ma'am Inday, Ma'am Edith Rebita dito sa Montanya, Baclayon, good morning. Ni Municipal Councilor Sin Gingging og Muloy Caballo de sa Baclayon, naglanog-lanog takaroon dito. Ni Fidel Lamban Apari Biwang, good morning. Good morning usab ngadto ni Villa Caballero, Pedro Besas. Hello, good morning.
5: Morning, sir.
1: Good morning, kisa ni ma'am?
5: Ako po sir, sa Hamero.
1: Kisa ni?
5: Hamero, ibigay po.
1: Okay, kinsa may pasyente ma'am?
5: Ako, mangayot ako bago pa laboratory o ganang kuan gamot na ako. Waman diya sa Villaris.
1: Kila may edad di mo?
5: 63.
1: Naunsa man day ka ma'am?
5: Nagpa-general check up ko, sir.
1: Wat-wat lang sa gawas mo ma, paliho kuno anang cellphone. Ngayon mong gigamit, pahuwam anang dunay kuan pod, anang dunay po ituyo diha.
5: Tapad?
1: O, kanimong tapad di mo?
5: Tumagay.
1: Hello, good morning. Morning. Hello, good morning.
5: Good morning.
1: Kisa ni ma'am?
5: Ginalin.
1: Kaan, ganyan. Sa apelido ni mo?
5: Tiyo.
1: Pila may edad? Pila edad?
5: Monsieur Day.
1: Sa man, tarong ba? Sa imong apelido? Kalimutan. Ginalin
5: na Monsieur.
1: Pila may edad ni mo, ma'am?
5: Ha?
1: Edad.
5: O ako ka, kung anong pila ni edad?
1: Pastilan.
5: So, apang birth at on taas, wamada na ho.
1: Ha? Ha? Huwag ni umada ang?
5: So, asang birth niya, taas.
1: Uy, asa man ang taas, sapod. Basig to ay laong skaban tong ibutang sa ang imuhang adlaw na tawhan ato.
5: Sabihin mo, asa.
1: Unsa may problema? Unsa may problema nimo sa imong panglawas nimo?
5: Naay panito na nagtakbal.
1: Sige, watuwat lang diya sa gawas, ma'am.
5: Ah?
1: Watuwat lang mo diya sa gawas.
5: Oh.
1: Salamat kayo sa mga loyal donors, mga higala.
6: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Bohol Shipping Lines Corporation, Mario Cirujales, Astoria Family, JF Twin House, EMB Capital Lending Corporation, ug Marie Palapos Family.
1: Salamat taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao. Ni Sir Jiboy Tabera sa Rollitz Auto Care na himutang dilihalayo diha sa Coop Hospital. Ingo manusaba, salamat kayo ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxidis Mahomas. Salamat usab kayo ni Undoy Cristan, adunay 200 pesos mga higala. Ni Father James Darunday, siyang programang baon sa kagawasan kon baksan, adunay 500 pesos. Ipaagi ang paghatag utabang de sa STK Diner. At bang sa Solidad Suites de sa Poblasyon 2. O ang 500 pesos ni Ma'am Enday Bonete sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dilihalayo sa KFC Church. Doon ay restaurant niya punoan sa Kasya. Mauna na ang Hisel Bulaluan, mga higala. Salamat po kayo sa taga Champaka, Lindabel Phase 2. Mutuo ba mo og mga aliens? Sa Amerika, gituki na ni sa Kongreso sa Amerika kay doon na na'y mga katingalahan ng mga na nagpanghitabo ng mga opisyalis nga nangamatay sa hinungdan nga gisusi pa. At ang isa inyong alagad karong alas 8:15 ang takna sa buntag uban kang Bong Bulyeser din hisgutan kabahin ang mga aliens, mga higala. Bigado iti ng atong oras, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Mayong buntag, ug salamat sa Dios.

0: Oras alas 7:02 na. Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Tagna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Baloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
6: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
7: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
10: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated. Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City. Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
11: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya parato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblasyon 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan atbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building Dan J. E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mapisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na.
12: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silong Abahin sa Yukon Building Dan J. E. Clarin iskina paingon ngadto sa Holy Name University ng Sira.
13: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pension House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
4: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dibidendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
3: Unsa man ang dibidendo mare?
4: Ang dibidendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
3: Mao ba mare? Papila ko anabi?
4: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
3: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
4: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kini debit card naman.
3: Mao ba mare? Kanindot good.
4: Nindot jud gayo pre, og naapagid sila KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
3: Mo ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
4: Sige pre, way sa payan.
5: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is a generic thing vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pagkaroon sa mga detalye sa atong mga balita, dinhis atong harapit, isyo sa alien o misteryosong panghitabo nagapadayon kini sa pagdani sa interest sa mga bulanon. Atong paminaw ng kumpletong detalye, alaga na Alin Doydora.
1: Naapil og gabalaka ang pipila ka mga bulanon tungod sa nagkadiyang balita gikan sa Estados Unidos mahitungod sa gitawag nga UAP kon unidentified anomalous phenomena nga gisugutan sa mga leader sama ni US President Donald Trump. Padayon nga nagdani og diskusyon ang posibilidad sa paglungtad sa extraterrestrial life ilabi na human sa mga pamahayag sa mga iladong personalidad sama nila ni kanhi US President Barack Obama og Trump.
2: They're real but I haven't seen them and they're not being kept in what is it?
3: Area 51.
2: There's no underground facility unless there's this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States.
4: Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth?
5: Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that.
4: You know, so aliens are real?
5: Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that.
4: He made
5: a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it.
1: Tungod niini, daghang mga tao, lagip mga bulanon ang nagpakita og interes o pungutana bahin sa tinuod nga kahimtang sa mga panghitabo. Sumala sa nagadayang impormasyon, adunay nagpadayon nga investigasyon ang Federal Bureau of Investigation o gubang pang-ahensya kabahin sa misteryosong pagawala o kamatayon sa pipila ka mga scientist o opisyal nga lalambigit sa high-level research project. Giingong may posibleng kalabutan kini sa UAP, bisan pa man sa kakawangon sa klarong ebidensya. Ting usab ang Area 51 isip sentro sa teorya o espekulasyon, adunay mga report sa dili kasagarang paghitabo sa mga lugar. Lakip na ang giingong sa gunsong linog nga dugang nakapukaw sa interes sa publiko. Bisan pa niini, gipasabot sa mga eksperto nga wa pay ligong ebidensya nga nagpamatuod sa presensya sa mga alien. Giauhag nila ang publiko nga magpabiling maalamon o critical sa pagtanaw ingon man nga mga balita aron malikayan ang sayop nga impormasyon. Sa kinatibuk-an, ang isyu sa UAP nagpabilin nga kombinasyon sa siyensya, espekulasyon o popular nga kultura nga nagpadayon sa pagpalapad sa imahinasyon sa mga tao, bisan pa man sa mga bulanon. Kini si Alin Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Good morning, Inang Mary Discalyar, Am Discalyar, Undong Muloy o si Tata Discalyar nga nagtanaaw na minapod nato karon sa DYRD. Nagpasidaan ang Philippine Reclamation Authority kon PRA nga daghang reclamation project sa nagkalain-laing lungsod sa Baybayon ang mahiyo makumpiskar sa nasunong gobyerno kon mapakyas ang mga lokal nga pangagamhanan sa pagtuman sa gikinahanglang mga requirements hangtod sa buwan sa Hulyo karong tuiga. Sumapag kang Alexander Lopez, ang chairman sa PRA, gitawag na ang mga mayor o gubang lokal nga opisyal aron dayon nga makakompleto sa dokumento. Matod pa niya, ang pipila ka mga proyekto gihimo nga way permit gikan sa PRA busa gikonsiderar nga illegal. Ipahibaw usab sa ahensya nga dunay processing fee nga moabot sa 1.12 million pesos, apil na ang FAT alang sa pagproseso sa mga dokumento o guwan pang kinahanglanon. Lakip sa mga mayor nga gipadad-an og notice to comply sa PRA, mao sila si Mayor Hilario Ayuban sa Laway, Fayulita Reyes sa lungsod sa Obay, o Mark Louis Monongol sa lungsod sa Hagna.
0: Oras DYRD Worldwide, alas 7. 26 buntag. We're saying good morning to Vini Morishita from Osaka, Japan. O ganito sabi ni Chito Besara. Good morning. Usaka pasahero nanawagan sa mga opisyal sa syudad o support management imbestigahan ang gingong dili klaro o dili usab patas nga pagpaningil sa baggage fee diha sa Tagbilaran si report. Matod ni Claire Red Uli, paninglan siya o 150 pesos sayang bagahe bisan ang nakapa sikil sa bayad kun ang bayad naara sa 50 pesos. Giingon nga why klarong nga sukdanan sa pag-classify sa small o large nga mga bagahe. Gireklamo sab niya ang pamatasan sa pila ka mga personnel tungod sa dili maayong customer service. Gihangyo sab niya ang Global Port Management Tagbilaran o mga lokal nga opisyal imbestigahan ang maong isyo. Matod pa niya, dili kini bago nga reklamo o daghan usab nga naka-experience niya ni sa pagkakaroon, wa pa'y opisyal nga pamahayag ang port management.
6: Good morning ni Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Teodoro Kahilog nagtanaw pod gikan sa Ludimbo City. Doris Kaluyong nagtanaw gikan sa Corelia. Si Timmy Bautista Selmar nagtanaw po kanato live sa DYRD Facebook o si Ryan Palak. Natinuod na gyud nga dunay direktang panaw gikan sa Tokyo, Japan. Paingon nga ni sa Bohol, humanahimo ang unang panaw sa Cebu Pacific natong Sabado diha sa Bohol Panglao International Airport. Atong paminaw ang dugang detalye ni alagad Allen Doidora.
1: Miabot ni adtong adlaw nga Sabado ang 163 ka mga turistang Hapon sa unang biyahe sa Cebu Pacific Airbus A320 gikan sa Narita International Airport sa Japan paingon sa Bohol Panglao International Airport nga nagtimaan sa pagsugod sa bag-ong direct international flight sa probinsya. Sa maong okasyon nagigtagbo si Gobernador Ari Sumintado kang Yudai Yuno ang bagong gitudlo nga Consul General sa Consulate General of Japan in Cebu isip kabahin sa pagbalig-on sa relasyon tali sa Bohol og Japan. Gilusad busab ang bag-ong ruta sa Cebu Pacific nga nagdala og mga pasaherong Hapon gikan sa Narita paingon sa Bohol nga gilaumang maghatag og dugang oportunidad sa turismo ug ekonomiya sa lalawigan. Gikalipay ni Omintado among kalambuan og mipadayag sa iyang lig-on nga suporta sa mga inisyatibo nga papalambo pa ang turismo sa ug ekonomiya sa Bohol.
3: Himo tag promotion. Mismo ang province mo ay nag spearhead sa maong promotion. So diha tayong mga nahinabi from Japanese, including sa mga Japanese airlines na kuan. But this is only local airlines from Cebu Pac.
7: Cebu Pacific.
3: Pacific. But direct flight na yun na.
7: And hopefully, kato, chartered flight.
1: Ipadayag usab ni Omintado nga ang provincial government sa Bohol aktibong nakigtambayayong sa Aboitiz Infra Capital, Department of Tourism o Department of Foreign Affairs aron masuta ang ubang merkado alang sa international chartered flights. Paingon sa probinsya, lakip na ang ilang isgutan maong pagpasayon sa proseso sa visa upon arrival sumala sa hangyo sa pipila ka mga silingang nasod sa Asia. Kini si Allen Duidora ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ang Bohol, magkasinati kinig mas init kang panahon tungod sa El Nino. Yeah, doon ay 79% nga posibilidad nga mas taas ang temperatura dugang grass fire sa guban pang mga ubos sab ang ani sa umas sa atong duha ka mga buwan, kun duha nga tustuto ka buwan. Ang pag-asa, may pataas usab sa alert level gikan sa El Nino Watch, nga tuna sa El Nino Alert. Gilauman usab nga mag-sugod kini buwan sa Hunyo, nga to sa Agosto. Posible ka ni mulungtad, nga to sa sayong bahin sa tuig 2027. Gipasidanan usab ang posible nga grass fires, mga lugar nga adunay mga kugon lakip na diha sa panoramic kun Alicia Panoramic Park. Matod usab sa mga eksperto ang El Nino nagada kinig taas nga temperatura sa dagat, huyang nga hangin ug gamay nga uwan nga mahimong hinungdan sa huwaw o kakuwang usab sa tubig. Ang habagat mahimong magdala og pipila usab ka mga uwan sugod sa buwan sa Oktubre.
6: Good morning ni Juanitz Naris Mayugatis. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Fe Mangkada Malimos is watching. Usab si Rodong Jetro Manilios. Nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Usab si Felixia Chato. Nagtanaw po. Lito Maghinay. O si Abrio Galio Barbaruna. Nagtanaw gikan sa Kabayugan, Kalape. Samtang mga 600,000 pesos ang mabalik sa ekonomiya sa nasod, konsesyonan kada adlaw gumikan sa food vouchers nga gihatag sa syudad isip ayuda ning panahon sa fuel crisis. Ato paminawon ang report ni Zara Arcayena.
8: Padayon nga nagpaligon sa ekonomiya sa Tagbilaran City ang food voucher program nga kumpra sa Tagbi nga naghatag og gibana-bana 600,000 pesos kada adlaw sukad sa paglunsad ni adtong Abril 29, 2026. Sumala sa datos sa syudad, mukabat sa 3,000 ka vouchers ang matag-adlaw nga magamit. Diin ang matag benepisyaryo makadawat og 1,000 pesos nga food vouchers. Kining kantidad gibahin sa 5 ka 200 pesos coupons nga mahimong magamit sa Cogon Market, Dampas Central Public Market ug Mangga Market. Sa kinatibuk-an, 27,106 ka panimalay ang nakabenepisyo sa maong programa. Gipasabot ni Mayor Jane Yap nga ang padayon nga paggamit sa vouchers na himong direkta nga porma sa paggasto sa consumer nga dili lamang makatabang sa mga pamilya kundili musuporta usab sa mga negosyante, mag-uuma og mangingisda. Gipatuman ang distribusyon pinaagi sa house-to-house nga pamaagi diin gikinahanglan ang valid ID og pirma sa benepisyaryo. Ang schedule gihimo matag barangay aron masiguro ang hapsay nga pag-apod-apod. Alang sa mga panimalay nga wala maabti sa distribusyon, mahimo silang mukuha sa ilang vouchers sa Baco office sa City Hall. Gipatinaw sa lokal nga gobyerno nga labaw pa sa daliang tabang. Ang programa nagtumong usab sa pagpaligon sa lokal nga negosyo, pinaagi sa pagpaikot sa pondo sulod sa food supply chain sa Tagbilaran City, ilabi na niining panahon sa hagit sa ekonomiya. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Say good morning to Chudoro Cahilog diha sa Lusimbo. Ma'am Dors Caluyong, good morning diha sa Corilla. Si Ryan Palak sa Valencia. O si Winit sa Narisma Prima. Good morning. Kining DYRD Breakfast News, ito kinis may tinguha sa Island City Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ito paminawon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa.
2: Maayong buntag, ania kining pinakaunang kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala tay gilmonitor or gibantayan nga daotang panahon, low pressure area man or bagyo man, sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong adlaw kining easterlies o hangin ngikan sa silangan nga mao'y nakaapekto sa tibok nasod. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Western Visayas, Negros Island region, Northern Mindanao, Sumbanga Peninsula, BEIMM or BARM ug lakip na sa bang Palawan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinating madagumon ng kalangitan ug dunay katag mga pag-ulan ug mga pagpanulo pagkilat gumikan sa easterlies o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bang bangbayan sa nasod ug ingon masab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay madagumon ang kalangitan ug ginabanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pukulan, mga pagpanulog pagkilat gumikan sa easterlies o hangin kan sa silangan. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa aming silangan nga mao'y mapuslabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon ug samtang karagatan usab nining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkapaluron. Samtang ang bangbahin sa northern Luzon makasinati usab ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug ngadto na sa mga silangan ug samtang kadagatan usab nining lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang ang bangbahin sa nasod ug ingon man sa dinhi sa tung probinsya sa Bohol makasinati laman og mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan og paingon nga to sa mga silangan og samtang kadagatan usab malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura makasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature makabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index: extreme caution, effect on the body, head scrum and head exhaustion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Muna nga karong mga panahuna, padayon ni Yuta nagpahinomdom sa tanan. Maglabi na sa ngayon katong dunay mga balatian o ingong masab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayuta magpalapi pagbuhat sa dugay sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misidak sa Melo 5:25 sa kabuntagon, ug mosalop sa kini sa mga 5:55 sa kahaponon. Dinhi na lang ko to, kinilingan sa news ni Pag-asa, Albuquerque Board of Education, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa tungkini sa mayong tingwa sa Island City Mall. At ang indugang balita din is DYRD, ang radyo sa katawahan. Salamat, mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8.
3: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Panchik is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Panchik is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Panchik is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Downy. Downy Rock. Darab. Bango-bango. Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Dugan ang unang balita sa mga bahin sa nasod. Kapin sa 91 kalibo apektado kani sa Bulkang Mayon. Kanong adlaw sab, happy birthday ni Mar Rojas. Yeah, sa Kilids Mansion, si Mardonio Rojas. Happy birthday, sir. Ika na mo dere sa DYRD.
5: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
6: DYRD Worldwide.
1: Kining balita Pilipinas, hatod kanato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kanis mga baterang motorlights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Kapin sa 91,000 ka mga residente ang naapektuhan kini sa ashfall gikan sa mayon na volcano samtang nagapadayon ang clearing operations. Matod ni Anna Onghoko, may kabat sa 26,654 ka mga pamilya o 91,000 ka mga individual naapektuhan samtang 41 sa ka mga barangay na tabunan kini sa baga nga abo. Giingon niya nga grabing naka balda sa adlaw-adlaw sa mga kalihukan ng ashfall, bisan tuto ka barangay lamang ang dili naapektuhan o guway gipatuman usab nga force evacuation. Nagapahinabo kini o peligro sa mga motorista o nakabalda usab sa trafiko samtang naapektuhan sa mga supply sa tubig sa pipila ka mga lugar tungod kini sa road clearing o napugos ang mga residente nga musalig na lang sa hydrants. Dugang balita Pilipinas, humani ini.
7: D-Y-R-D.
8: Balita Pilipinas.

Lugang balita Pilipinas, ito ka na to sa Tire Queen. Goodyear Service Tanker, first stop in first class at Tire Service, Dalang Binansyo P. Inting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Ugot nga gi sa likway ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. mga panawagan sa pipila usab ka mga kanhi negosyador. Ablihan